0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Nahanaw dayo ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok, Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
3: Juan, po na po'y katol-katol sa lawat ng ulo na buyang daw.
4: Tapos?
3: Ya, ako na po'y haplas, sir. Nauka naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
3: Juan, nagsahay, buntag, usahay, usahapon.
4: Kung sige gamitin mong haplas.
3: Yes, well.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
5: Hello po! Ako po si Abby Willard. Alam ba ninyo mga kids? Kidi Yaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidi Yaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anoling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Caraga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
0: Joy FM 105.7. Enjoy!

0: 105.7
1: Joy FM. Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
2: Kung ako, kung pare mga akong ipatistingkod, natingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Natingala yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya kay Mbana ba yung misis. Nga karoon kay, siyempre na naedad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nga karoon natingala man siya nga, pre, rapigid ka ng gawin ba, kadlaw ba kay pagkagaadlaw. Adlaw na ba ka ng gusto ni muna agyod. Pero umuoy mo kang mag-relax ka. Relax na ba? Yeah, ako ha, maburad. Halos di naman mapalong, pre.
3: Masang ipatake mo sa'yo, ha?
2: Ganado. Alas siya na. Matay. Pasalamat in town si Marine mo, pre.
4: Ang Ganado Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba day na ako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs., Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
7: Ka-cute ni Maoy!
0: Joy FM!
5: Nangita ka ba og Okira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiriyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
9: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
8: Free vacuum, free armor oil, og free tar block pa. Dirinata sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
0: 105.7 Enjoy!

0: 105.7.
1: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
2: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Nasuloyan na ba ni mo ang Bilongga Gold Herbal Capsule? O dungog na ba nimo? Maayong masulayan na nimo kini. Aron mabatukan ang nagalain-lain nga mga balatian. Hilabi na ang mga nagakaedaron na mga higala. Nadungog na ba nimo ang balatian sa imuhang inahan nga mayoma? Bisan si kinsang inahan mamahimong matakbo yan sa maong balatian. Ang ubang inahan abi nila og buros sila. Maong nida ko ang ilahang tiyan apan sa pagpa-pregnancy test. Agoy, negative, og ang resulta, mabalakag yun ka, kay mayuman na di ay ito. Kining luyang dilaw nga sagol sa Bilongga Gold Herbal Capsule, mga higala, dako ang mahimo aron pugngan nga magkamayoma ang usa ka inahan, usa ka babae, no? Maokong wala pa'y balatian, aron malikayan nga maturukan og mga bukol-bukol, hilabi na sa mga dunay kaliwat, himo ang food supplement ang Bilongga Gold Herbal Capsule, nga mapalit na karon sa mga butika. Aprobado kini sa Food and Drug Administration o FDA nga hinimo kini sa laboratory kaning ato ang Bilongga Gold. Ang uterus o matris o sa kaorgano nga ang itsura murag peras nga nahimutang sa puson. Nasa tunga sa pantog o rectum mga higala ang matris. Uban ni ini ang puwerta, mga obaryo o agianan sa itlog aron paghimo sa sistemang reproduktibo sa mga kababaihan. Ginatawag usab kini og sabakan o balay bata, bahay bata sa Tinagalog o sinapupunan. Ang wala og tuo sa taas nga parte ni ini, nakaable ang fallopian tube aron makadawat og mga itlog. Ang ubos nga parte nakaabli usab padulong sa puwerta. Hinimo sa lawas ang matres sa nakapatong nga duha ka tissue, ang endometrium nga naa sa sud sa matres ug ang myometrium nga maoy niputos ni ini. So, ana natiman aninyo. Sa mga nagasabak nga inahan, ang endometrium nagabag-o-bag-o kini kada bulan. Sa mga fertile, nagadako o nagabaga kini tungod sa impluensya sa estrogen gikan sa obaryo. Aron sa pagpangandam sa pagdawat sa semilya sa lalaki, aron mabuntis kini o maburos. Mahiatabo usab ang binulan nga regla kung dili magamit ang tisyo. Matunaw kini o mugawas sa puwerta. Ang myometrium usab tisyo sa kaunuran nga mainat ug modako kung buntis. Trabaho sa matres ang pag-amping sa maayong kahimtang sa fetus aron maayo ang pagburos. Ang mayoma sa matres o uterine fibroid kasagaran non-cancerous growths na o mga bukol-bukol nga muturok sa matres sa babae. Ang mga mayoma walay tsansa nga magka-uterine cancer ug panagsalang kini mamahimong cancer. Hangtod karon, wala pagyud matino kung unsa ang hinungdan sa mayoma, pero kitang mga Pinoy daghan mga tinuuhan. Ang ubang mga babae walay masinati nga sintomas og matingala na lang nga nidako ang tiyan. Usahay dipindi pod kung asa na himutang. Busa mga inahan, aron mabatukan og malikayan ang mga bukol-bukol sa lain-laing parte sa atong lawas, hilabi na sa internal organs, himo ang food supplement kining Bilongga Gold Herbal Capsule nga mapalit na karon sa mga butika. Ang mga properties sa luyang dilaw sama sa taas nga gilain-laing mga klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial, anti-cancer ang imuhang makuha ni ini. Dili gyud ka magmahay kay naara na sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Pero sama sa akong gingon permi, kung maintenance lang Yaki Herbal Capsule kay naaman pod na Bilongga Gold. Pero kay kung bukol-bukol na, sakit na ang mga lutahan o dili nakakasabot na, Bilongga Gold na naoy. Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Gyaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
0: Ang kuang gyud nako sir nga kuan ang Bilongga Gold ug ang Yaki Hot Plus. Mao gyud ako ang kuan ang Bilongga kay nawala man gyud akong bukol sa baga ug sa likod. Kaurat lang ko atong tulo ka bak. Maron gyud maintain na lang pud nako sir oi.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung aduna ka may mga pangutana, aduna ka may mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo, paki-text lang sa 0928-6767031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.3.

Makisinga along na sa mga paborito mong kanta. Sa Enjoy sa Morning. Enjoy sa Morning.

0: 105.7.
1: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa, oh, daghana kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man good mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada o pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na, og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kaya nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol, og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
3: Ate, ano yan?
4: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: Alright, class. Unsa man ang pambansag ibong ng Pilipinas? Ito ay nagsisimula sa letrang M.
1: Sir, sir. Manok, sir.
0: Dile. Brown ang color ani.
1: Ay, kwan, sir. Manok nga giprito, sir.
0: Ay, hinampak ng bataa ka. Mas gamay-gamay pa na.
1: Ay, kay balon ako, sir.
0: Sige, unsa man?
1: Chicken cube, sir.
2: Basta joy, enjoy.
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Nag-amat-amat kadula ang damo pimples ni Antonit Cacipe sang Alegria President Rojas Cotabato kay nagabun siya sang Yaki Beauty Soap.
6: Ito yung yapag ito nga, no, subong beauty soap na bla, na lang gamit mong kusina. Katapos mo sang pangilamos, tas mot, bala ka galong mo. Mga napatumar ko na sa mga 3 days to 4 days, so mananaro ng effect bala dayon.
5: Amoy na ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mabakal sa mga butika.
7: Kadali, kadali, ha? Kadali lang gyud ato ning klarohon. Basin kong na-focus na lang gyud ta sa pagpagwapo o pagpagwapa, mga kababayan, ha? Gusto ko lang kamo pahinumduman nga kinahanglan usab nga maayo gayod ang ato ang panglawas. Kabalo ba mo? Kung limpyo ta sa sulod, limpyo gyud pud ta sa gawas. Buti pa sabot, kung wala kitay sakit, gwapa o gwapo gyud ta ana, mga kababayan. Busa, gusto ta mo pahinumduman nga ampingi usab ang inyohang panglawas. Pag-take mo anang Yaki Herbal Capsule. Kay kanang Yaki Herbal Capsule, daghan ka ina og sangkap, mauna nga makaayo gyud na sa ato ang panglawas. Suway lang gyud ninyo, kay ngano mas paspas mo ana nga ma-cleansing, madali nato maigawas ang ato ang mga hugaw sa ato ang mga lawas. Kung kamo particular kaayo sa pagpagwapo og pagpagwapa, kinahanglan nga limpyo pod usab kita sa ato ang pangloob, sa ato ang lawas. Mao kana nga kailangan gyud nato ang Yaki Herbal Capsule. Tested and proven na mga kababayan. Susulay ninyo ang Yaki Herbal Capsule na inyuhang pang-maintenance. Muingon man ka, nga wala man kay sakit. Pero ayaw pag-ingon, ana. Mintras gakaedad ang tao, pag-abot sa panahon, naagyod na'y mga balatian nga mo takboy sa atua. Busa, aron pa lamang, mag-Yaki Herbal Capsule na ta. Okay ba? Sige, mapalit mo na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Nanawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo. Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhuna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
3: 105.7 Enjoy

0: 105.7.
1: Dali ni hamis og nawala ang mga bugas-bugas kon pimples ni Maymay Cedring kay naglikay siya sa init sa adlaw og nagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
2: Oh, niagay ko sa Hermosa ni hamis jud akong panit. Gamit ako'y bugas-bugas. Akong gamitan og Hermosa Kojic Whitening Soap. Niangay man.
1: Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang kini yaki vitamins, yaki baby soap, yaki beauty soap, yaki herbal oil, o yaki herbal capsule, mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Unsaon mo ni, uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth Yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. 105.7

0: 105.7.
1: Nalipay pag-ayo si Janice Tevez taga Ayungo Negros Oriental kay dali na wagtang ang iyang urinary tract infection kon UTI. Gitumaran lang sa Yaki Herbal Capsule.
2: UTI dito ako pala dito ang itong dito na ako nang isang gulog ko ko kung di nakilabod ko ang anam ako ang sinulit ko ng kapsula ha ko ang Yaki iinom ko 3 times a day siguro to.
3: Mga pilapod ka adlaw ni mo giinom to?
2: Hindi tra dahil nawag pa wala nito.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Wala naglisod sa pagpanganak si LB Yaon, taga Mabuhay, General Santos City, kay kanunay ang iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil sa dihang nagsabag pa siya.
2: Nagahaplat lang ko, pero may huwag ka ng Yaki, hindi matulog, pagkakuan, gali lang mga anak.
3: Kung ikumpara ni mo sa unang pagpanganak ni mo, sabi ka lahian?
2: Ay lahi, kaya katong sa panganay na ko, kaya wala pa man kay ko ka ano dito ato sa Yaki, na dugay-dugay po na kong liver ato.
1: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o ang Coffee Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitio Diat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nga sulayan ninyo.
5: Ka-cute ni Maoy!
6: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: 105.7 Enjoy

0: Pre, tagana ra good ni pangsama ng ako ang binhuing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. O siya mana? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko anak, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige no be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay? Ay sus pre, ako na lang me. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta joy, enjoy.
2: Joy FM.
3: Ganahan ka?
4: Tay Diggs, asa man ka? Pormado laging dating nato ron. Nakay date no?
5: Oh, syempre, dan always magkita nakaporma.
4: Nya, kamusta man yung love life karon Tay Diggs?
5: Oh, dan, di nata mag-isgot na dan. Kita man yung mo dan nga, idaran ako.
4: Aw, oh, ayaw paluya-luya. Eh, para dali maipit ba?
5: Well, gabalo ka dan. Pag ganitong edad na dan, plano na lang ang lahat dan. Wala na sa gawa.
4: Ay, nagkabala ka, Tay Diggs. Naibago ba? Kining ganado kapsul. Makapakondisyon sa lawas. Ug makondisyon po na imong love life.
5: Tinood ka dan. Pasistingado ko anak dan.
4: Tay Diggs, kamusta man? Murag malipayon lagi. Kamusta ang resulta sa ganado kapsul? Okay ba?
5: Ang dan, oy, murag nabag-ohan yun ko dan ba? Okay kayo dan, epektibo yun ba?
4: Kana Tay Diggs ba, imaintain yun na ang ganado kapsul para diri ka magluya. Lagsik imong lawas.
5: Salamat kayo dan sa ganado kapsul. Karon, okay na kayo dan. Mukumbati na yun ni.
6: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
7: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule.
8: Ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Tuwing umaga, dalawa. Sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
7: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
1: Ate, ano yan?
10: Joy FM.
11: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
2: 105.7 Enjoy

0: 105.7
1: Naayo ang allergy sa panit sa baby ni Sarah Jane Bariga, taga Canlaon City, Negros Oriental. Gisabunan lang og Yaki Baby Soap.
2: Tinurbay ako ya kay allergy di siya sa tanong sa tanong sa unsa ra ko isabon man na bitong iyang dalungan kanang magduga manggod nya iya pung ulo basta nang iyang panit ba kanang magpanukal-ukal bitaw basta lain magamito na kong sabon nya. So, problema lagi ko kuya kay unsa ako itambal ba nya ni sulay kanang inyo bitong product nga Yaki Baby Soap nya. Pero bigyan siya nakaayo kuya kanang nauga na gid wala na gid ron.
1: Yan ang Yaki Baby Soap, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
3: Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
2: Baby pa ito sila, pagkira pa ilang kidiyaki vitamins.
4: Masa pa ipirta po sila sa kidiyaki vitamins?
2: Kalaw na yung maunol.
3: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
6: Dito sa Joy, enjoy!
0: Joy FM!
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kidiyaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items, timan-i ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
8: Nangita kag kasaligan og di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
8: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
9: Katiil Glass Services.
8: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: 105.7 and

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala. Ako po si Mami Joy. O ba napunta sa atong tulumanon yaman ng kalusugan ingatan? Hatod sa Yaki Laboratory mga higala. Nagahimog epektibong Yaki Liniment Oil o sa alternative medicine. Kini Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, o ang Kopi Yaki. Kining mo ang mga produkto mas epektibo dapat subukan ninyo. Ang Kini Yaki Vitamins mga mami, dako kaayo ang mahimo aron makabot sa atong mga anak ang ilang pangandoy nga mutangkad pastilan kay og babae na magguan mag Miss Universe. Bright, himsog, ligon ang bukog. Tungod kay kompleto sa nutrients, ang Kini Yaki Vitamins. Gikan sa chlorella growth factor, taurine, lysine, B-complex, vitamin C, E, og A, og uban pa nga mga sagol ni ini. Maukan ang nagahatag og maayong panglawas sa mga bata, mga mami. Nasayod kita nga dili tanan bata dunay gana nga mukaon. Bisag unsa pang bitamina ang atong ipatumar kanila. Mauna ang uban mga ginikanan maglibog kung unsay ang ngayan nga himuon tungod wala gihapon gana nga mukaon ang mga anak. Maong mas stress na intawon ang ubang mga mami. Kung ang imong anak mauka na ang problema, ayaw kabalaka. Basta ang importante, ginahatag nimo ang eksaktong bitamina, hilabi na kining Kini Yaki Vitamins. Huna-huna ang importante nga, bisan o wala siya, gana nga mukaon, himsog siya, wala siya'y balatian. Kay kanang Kini Yaki Vitamins mga mami, kumpleto ka na sa nutrients. Kay doon nagyoy ubang mga bata nga pilian og pagkaon ang gusto instant ka ng pansit canton og noodles og mga pinirito. Inana ang mga bata. Sa maong mga paborito sa mga bata nga sa tanaw nimo walay sustansya nga makuha, mamahimo man nimo kini sa gulan og mga gulay nga makapagana kanila. Para kadtong sabaw na yung mga bata po di mo kaon og sagbot. Oo, pero kadtong sabaw maoy ipahigop sa ilaha. Importante usab nga kanunay ginasulti sa mga bata ang mga maayong butang sa pagkaon og gulay og prutas. Kadugayan mo kaon ra na sila basta ayaw lang kaayo pagustuhi sa iyang gusto nga sa tang-aw nimo dunay dili maayo nga ikahatag kaniya. Kailangan mangud na mga bata nga istoryahon kani makapaayo ni sa imuhang mauni-mauna. Unya kaon pod ka. Nya, muhungit kanila. Nya, ikaw mami, magkain ka. Ay, hindi, ayoko niyan, hindi ko paborito yan. Nako, ay, hindi, ayaw din. Oo, kailangan makita nila sa atoa nga kita man, gustong gusto nato. Kita bitaw mga ginikanan, mag-uulman yun ta kung dili nato mahatag ang gusto sa atong mga anak. Maong unsahay, makalimot ta nga, makadaot na di ay kanila ang pagka kanang tanang gusto nila atong ihatag nga wala na lang nato ginasuta kung makaayo ba kini sa ilaha. Dili ka na ang pagpangga sa anak mga higala. Pag dili pwede, dili gyud pwede, pero laging may explanation. Aduna kitay perming paliwanag pagpasabot sa ilaha kung nganong dili pwede. Mao nga basta suliran sa pagkaon sa inyong mga anak, ayaw kalimti nga ipatumar ang Kini Yaki Vitamins aron makasiguro ka nga himsog siya kay kompleto sa nutrients. Ang Kini Yaki Vitamins sama sa nahisgutan nato ganiha, mao na nga giingon namo nga kining Kini Yaki Vitamins dili dapat mawa kini sa inyong mga anak gikan sa 3 ka bulan ngadto sa 12 ka tuig. Bala nagagmayra sila og kaon basta adunay Kini Yaki Vitamins kompleto na ang ilahang nutrients. Makita nimo na mga bata payaton pero alsaha. Bugat kaayo. Oo. Nya healthy na sila, dili sakiton. Mao ka na ang ginaawhag namo kamo mga mami, mama, nanay nga og aduna kamoy gustong ipangutana, i-text lang sa 0928-6767031. O di ba kaha? Himsog kayo si baby tungod sa Kini Yaki Vitamins, i-share na nato sa uban natong mga kababayan. Paminaw nato si Kuya Loy para sa ato ang mga kababayan nga padayon nga nagagamit og Yaki products.
2: Sa mensaheng gipadala sa tong text line Mami Joy, text gikan sa number 09072284605. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa inyong produkto nga Kini Yaki Vitamins. Kay mao akong gipatumar sa ako ang anak karon nanambok na gyud siya kuya og himsog kaayo. Bright pod og dali tudluan kuya. Si Rosel Dianey kuya. Mo lamang kadto Mami Joy ang text nga ato na tagal pagtagad wa na kita igong oras sa tong tulumanon yaman ang kalusugan ingatan gidalit sa Yaki Laboratory tagahimo sa mga epektibong mga produkto sa Yaki. Ako si Kuya Loy.
1: Ako po si Mami Joy, laging tandaan yaman ang kalusugan ingatan. Daghan kaayong salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105

105.7 Joy FM. Basta Joy and Joy, mga ka-joiners. Check your time. It's 11:11. Isang magandang araw po ng Tuesday, mga ka-joiners. Dito po sa Joy FM, mapaminawan. Dito sa Davao Oriental. Martes na po, 16 na sa bulan sa Oktubre 2026. Kauban si Dan Dalandan sa ito programa, ang Udyo na Joy. Until 1, mga ka-joiners, happy birthday nga sa nag-birthday karon. Karong adlawa, Martes sa 6. And Joy and Joy sa inyong special day today, mga ka-joiners. And kamusta di ha, mga ka-joiners? Martes na po. Unta, okay ra mo kay okay ra mi diri. Manubanta to dalauna sa ato programa Good to the Joy sa mga namino karon sa naalang sa mga panimalay. And likewise po sa mga ka-joiners nato nga nagbiyahe karong adlaw. Sa mga naka-tune in sa ilahang mga sakyanan and sa ilahang mga radio sets, mga ka-joiners. Kamustamos, mga amigos, amigas, dandalandan sa programang Udto na Joy. Wala po sa itong mga ka-joiners nga nagpa-init karong orasa kay tungod. Init kaya sa gawa, sila trabaho. Wala, mga ka-joiners na ito diha. Ay kayo mag-painit kay ang heat stroke. 11:13 sa ito programang Udto na Joy. Siyempre, kauban yung Dan Dalandan sa 105.7 Joy FM. Basta Joy, enjoy!

0: Dali na wagdang ang sakit sa lawas ni Agnes Pua tungod gihimo niyang pain reliever ang Bilongga Gold Herbal Capsule.
1: Kana magtindog og dugay gani sir. Sakit ang akong kuan. Kaning hawak.
2: Unsa ka daras ka nagatumor og Bilongga ma'am?
1: Morning o gabi nagatumor ko pag makainom ko, halimbawa manakit ang akong kalawasan, dali ra siya ma-relieve.
0: Mao ka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
3: Ingon nila, ulaw sa usa ka lalaki kung wala ka nay umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala nay pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
5: Ikaw na!
6: Ay, unsaon man eh, uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema nimo?
6: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani nako kay nag-absent tumugod siya sa klase.
7: Ah, mao ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
10: Unto the joy! It's such a good vibration! Unto

0: Checker tayo mga ka-joiner sa Ala Sunset Rantay Uno na sa 105.7 JFM Davao Oriental. Mga ka-joiners na ito diha, medyo busy na ba sa inyong mga trabaho, sa inyong mga kalingawan karong mga orasa? Medyo nito ang itong panahon karon kay medyo makulimlim, medyo mainit. Tamang-tama lang. Gabi ko sa kayong ulan, no, mga ka-joiners. Amping-amping sa itong mga biyaheros, sa itong busy po ng mga ka-joiners, diha. Kahit tungod, gusto mo human dahil ng trabaho karong adlaw, mo lang busy kayo. Hindi, come on, ha. Auban, katulogon. No? Natog ka trabaho, katulogon man. Bakit kaya? Auban, wala na'y tulog-tulog. Tulog manok. Anyways, na mga ka-joiners sa mga naglips na doga tulog, no? Try ninyo ang Kopiyaki 7-in-1. Minute kayo na, makainumog 7-in-1 sa itong Kopiyaki. Lami kayo mong tulog. Sa mga naglisod po doga bawas, ito ang 7-in-1 Kopiyaki. Mga ka-joiners. Huwag na po tayo 3-in-1, mga ka-joiners na ito. Sa gustong maka-discount, no, diri mo palit sa ato ang estasyon sa Barangay San Rafael, Katiil Davao Oriental, no, tapad lang sa Katiil Glass Services. 10% discount sa ato mga produkto sa Yaki, mga ka-joiners. Aba naman. 11:33. Kauban si Dan Delandan sa itong programa, ang Good to the Joy.
1: Ito ang Joy FM. Joy FM. Sa Caraga, 105.7.

0: Pre, tangana ra good ni, unsa man ang ako ang binuhing hayop. Nagsugod ni siya pre sa litrang ay. Kuyawa po. Litrang ay. Unsa man na? Isda? Mali ka pre. Ibon pre. Sigurado yun ko ana, ibon. Hapit na pre, hapit na yun. Way klaro. Dele na kumutag na. Sige na be. Unsa man ang imuhang binuing hayop nga nagsugod sa ay. Ay sus pre. Ako na lang be. Igol. Igol pre ba kanagong taas mo lupad ba?
1: Basta Joy, enjoy!
2: Joy FM!
3: Ganahan ka?
4: Dakuang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato, humanawagtang ang ilang mga balatian.
5: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, naghantay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, tagagabiin. Dali lang ang naulian niya. Ako po, buntis lang ko. Mopod akong ginhaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magnagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magnagasang

0: o glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
1: Katiil Glass Services.
0: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
1: Katiil Glass Services.
0: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
2: Udto na Joy!

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio, taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Lanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Nagkaroon. Bukos na siya. Nagpapit sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins siya.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
4: Nihamis na, niputi na pod og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
5: Sinagpahit na po kong Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi ko guwan sa akong ilong mga katol gani, sa akong naong motor ni sabon sa good. Tapos mo sa mga 1 week siguro, tingali ko, nakapte, manggyon.
4: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LG Mai Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
7: Ikaw na! Joy
6: FM! Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayaw na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
8: Katiil Glass Services.
6: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
9: Udto na Joy!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hala, daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
3: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya mang gabi mo, ana yung isis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman mo'y mahimu, turi naman ng inyo ka, huna-huna na na.
4: Kung saan ipatake mo sa iya?
3: Ganado, niya pag kauman, dito, tingala na ginyang, ito naman, murag nalain naman ni mong kuhan ron, pang, kayo murag, agresibo na ba, kung saan ginatake ni mo siya, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sige, naman ako siya nga, kanitiri wala ditiktuan ito eh, pag-condition ni sala was free. Aray, sa nga nga nga nga nga nga nato pre-testing ni Pri kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka na maglalis usahay kabalo ba yata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igyo na maghikap. Oya, kaya nga pagkabuntag yan to aray ko na aray kaya nga pre salamat kay Pri nago kay pasalamat ni Marini mo yan nadiligan ng bulat mo.
5: Ang ganado kapsul mapalit sa mga butika.
6: Lami ang pamati ni Nanay Conchita Amber taga Panakan, Davao City. Basta makatumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule.
7: Oh, gadawa na kami ino mga ato huya, buntag ug hap ng gabi eh.
6: Unsa tong ginom ni mo nga ako anay nga herbal?
7: Wandra ka ng Serpentina.
6: Kailong kag Serpentina, unsa ang pamati ni mo anay?
7: Wala mang mawala-wala akong binhon.
6: Mawala nga rin yung pamati? Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Cabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
9: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
10: Mga higala, nangita ka ba og car wash og vulcanizing shop nga pulido mo trabaho? Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
11: Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop.
10: Free vacuum, free armor oil, og free tire block pa. Diri na ta sa Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Kasaligan og barato. Caraga Car Wash and Vulcanizing Shop. Nga makita at back sa INC Church, Poblacion Caraga, Davao Oriental.
12: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7 Joy FM.
1: Himsog na o ganado na nga mukaon ang niwang nga anak ni Lynn Damalerio taga Kiblawan, Davao del Sur. Sukad nga gipainom niya o Gidiyaki vitamins ang iyang anak.
2: Kanta ka ng kuyot.
3: Pero karon?
2: Ya karon. Bukos na siya. Magpapunta sa kadlo. Isang katulong matulong.
3: Ang sakit ng vitamins gipainom niyo mo?
2: Gidiyaki vitamins yan.
1: Yan ang Gidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat, mga mami. Subukan na ninyo. Ang Yaki Herbal Oil, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap at ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Nihamis na, niputi na pod, og nawala na ang katol-katol sa ilong ni Melissa Bautista, taga Barangay Magsaysay, Kidapawan City. Kaya nga no, iyang gisabunan sa Yaki Beauty Soap.
4: Pinagpahit na po ko Yaki na sabon. Try po ko kay daghan lagi ko guwan sa akong ilong mga katol gani, sa akong naong motor, sabon sa good. Tapos mo sa mga 1 week siguro, hindi nga lagi ko, nakapte, mangyod.
1: Yan ang Yaki Beauty Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold o ang Yaki Vitamin C o Serpentina, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
5: Nangita kag kasaligan ug dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduwa-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
8: Unto the Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners. Sa oras na to, alas 12:22 na. Sa mga nang nag-paniud to diha, no? Enjoy, enjoy sa inyong pagpaniud to. Pero na dyan, nag-crave o glupak ba? No? Anong linupak, no? Anong saging good? Anong nag-account o glupak? Basig na mo'y linupak diha. Lamig yan ang lupak, guys, no? Lalo pa kung ikaw ang naglupak. No? Kaya kuhan mo na, kanang matansya ni mo ba ang mga ingredients? Ano sa ingredients ng lupak? Oh, saging, no? Walay lupak kung walay saging. Kasi nga may kasabihan, bahalag saging basta na ay lupak. Mahilig kong lupak diha, no? Mga ka-joiners na to. Lami kayong lupak. Alap akong partneran dayon o kopiyaki 3-in-1. No? Mga ka-joiners. Kana ganing mga kunuhay nag-diet. No? Saging-saging lang kunuhay. Kanya pagkagabi, kusukay mo hab-hab. Nahinga na ba? Nakanang nai-goals good nga. Ingon ka ng kuan lang ta, saging-saging lang ta, kanang kuan, kanang para less carb ba? Anya, sa diha, pagkagabi, pirada gyapon oy. Sa isodan, pork chop, adobong baboy, anya, kanon, karting daghana. Pamawi ba? Pamawi. Ay nako, alas 12:24 nakapaspas sa oras mga ka-joiners. Kanang oras sa gyato sa to as bilong gold sa mga ka-joiners nato diha mga nanay, tatay, naay mga balatian. Kanang naay rayuma, gisakit po ng ilahang mga tuhod. Ilahang mga tiil tungod aning rayuma. Kanang mga ka-joiners nato nga nagsakit ang hawak. Inyong mga bakagwang, no? Tumarmo og bilongga gold, no, mga ka-joiners. Og i-maintain, no? Ang uban magpila ka adlaw di na mag-maintain. Yung balik na po ng arthritis. So kinahanglan nato i-maintain, no, mga ka-joiners kung gusto na nato nga mawagtang na jud og kuan pod ka nang akuan baka nang ilimit po dang pagkaon sa mga bawal, no? Sige ka ginugtambal food supplement nya. Sige mo pud kagkaon og bawal. Wala gihapon, no, mga ka-joiners. Alas 12:25 na sa mga nangita og Yaki Products diri sa lungsod sa Katiil. Ang Yaki Products mapalit dira sa may Barangay San Rafael, Purok Makugihon, tapad sa Katiil Glass Services. Along National Highway lang na mga ka-joiners o doon lang po sa INC Church. Mga higala na to, mga ka-joiners na to sa may Katiil. No, o syempre sa may Buston, no? Sa to mga ka-joiners nga nangita sa itong Yaki product. Good news kay 10% discount mga ka-joiners sa itong mga produkto. Og kung gusto ninyo nga di na mumahago, i-deliver na lang, napunta sa Shopee, no? Gini nga itong mga produkto sa Yaki, mga ka-joiners. 12:26 atong oras! Disa dyan karong panahon na, no? Ipit, mihit, ingon pa sa uban. Ano uban nga makaingon nga perting mahalas palitunon. Yeah, mahal pod ang nila, mahal na ang magmahal. Karong mga panahon na. Anyways, checker time is 12:27. Only here, 105.7 Joy FM. Mahal! Magmahal!

0: Miss, miss, ayaw paglihok og daudan.
1: Oh, nga naman.
0: Kasi bad yun.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Dako ang natabang kay Charlito Belair, taga-poblasyon Bago City, sa iyahang pagtumar og Bilongga Gold. Nawala na ang pagsakit sa iyahang kasing-kasing.
6: Eh, ang sakit ng kasing-kasing, mo, kwan sa ba mag-uot siya? Siya, kumintin sa Bilongga, ang pamati na ko, kondisyon akong lawas, lagsik akong pagtrabaho, wala na akong kakapoy. Nawala man.
7: Nawala
6: ang... Nawala na ang sakit sa akong kwan, kasing-kasing.
5: Maoka na ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Naanapod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahona, daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyuhan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya hini ha, kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan. Naanapod na sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noreline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Kakyut ni maoy.
3: Joy
10: FM. Ay, unsaan man ni uy?
9: Oy, Mads! Unsa may problema ni mo?
10: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamagod siya sa klase.
9: Ah, mo ba day, Mads?
10: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
9: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
10: Uy, nindot lagi dira, Pads. Unsa pa yung banila nga serbisyo?
9: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
10: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitan, Pads?
9: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
11: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, dentures, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
12: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
11: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare

0: mas mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Gupi Yaki mapalit sa mga butika.
1: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Line Pharmacy, sa National Highway dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
2: Mami, Mami, thank you po.
3: Ang kwento ng buhay mo.
4: Yan ang tinatawag po natin na mga success story, di ba?
3: Minsan, ikay bigo.
4: Kanang gugma nga ginatago, ibig sabihin, dili maayo.
3: Minsan, luhaan.
4: Apan, mintras nagatubo ako, ako gayod ibati ang kalisod sa kinabuhi.
3: Mga nagdaang alaala na kay sarap balikan. Minsan, masaya.
4: Eto, Mami Joy, pakaon na lang sa ilaga ang iyang itlog daw.
3: May mga pagsubok.
4: Mintras buhi ta, aduna gyud kitay problema. Maumanay kambal sa to ang kinabuhi.
3: Huwag kang bumitiw. Kapit lang sa Dear Mami Joy. Dear Mami Joy, dahil nandito lang kami para sa inyo sa 105.7 Joy FM tuwing alauna hanggang alas tres, Lunes hanggang Biyernes. Dear Mommy Joy. Dear Mommy Joy. Udto na Joy!

105.7 Joy FM sa Joy and Joy, mga ka-joiners! Checker time! 10 minutes before 1. No? Maragula na tayo oras, ani. Panahon na para mag-evaporate, mga ka-joiners. Dagang salamat sa pag-uban sa itong programa. Unto na Joy. Sa gustong padala o mga problema ang pag-ibig, no? Tangin ninyo ang Dear Mommy Joy, alauna hanggang alas 3, syempre kauban na itong Mommy. And mabalik o at the same time, the same program, ang Unto na Joy. Dagan salamat guys sa inyo ang padayon ng pagpaminaw sa itong mga programa sa 105.7. O unyang alas 3, tangin ninyo si DJ Jam sa kanyang programa, Afternoon Joyride. Dandalandan out for now. Lagi niyo pong tatandaan, mga ka-joiners, na mag-ingat sa taong hindi mo kilala. Lalong-lalo na sa taong kilala mo na. Love you guys! Happy always!

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan mga higala, kininausab ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Ako si Mami Joy. Atod ka na to ang maong programa sa Yaki Herbal Laboratory, ang tigdama sa mas epektibong haplas, ang Yaki Herbal Oil o ingon man ang Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, nga pangpahami sa ato ang kutis. Kini Yaki Vitamins para sa kahimsog sa atong mga kabataan, ang Yaki Herbal Capsule nga mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pag-abuso sa ilimnong makahubog o alak, usa ka problema nga kasagaran, lisod ng malikayan nga dunay daot ang epekto sa atong maayong panglawas. Dunay lain-laing klasifikasyon sa pag-inom sama sa ginatawag nga delikado nga pag-inom. Kini makadaot sa maayong panglawas kay bisag nagasapinday na inom ra gihapon, lawa mapud ani nga pagkabisaya no. Nagasapinday kumbaga nag-XX na, pasuray-suray, kumbaga sa Tagalog. Kahit na pasuray-suray ng lumalakad, umiinom pa rin. Matod sa World Health Organization, ang regular na pag-inom, makadaot sa panghuna-huna sa usa ka tawo. Kana bang mga tawo nga dili katulog o dili gyud maghubog? Ang pagkasugapa, ginapakita ni ini nga wala nay control sa pag-inom. Kay kung dili makainom, dili na mahimutang, maghilak ang adlaw. Busa kung isa ka ni ini, hinay-hinay na intawon og undang o kontrola na ang imong kaugalingon aron dili ka magmahay pag-abot sa panahon. Ang kanunay nga pag-inom sa Yaki Herbal Capsule mga higala, makatabang kini kaninyo aron dimpyuhan og i-repair ang imuhang internal organs na nadaot tungod sa sobrang alkohol. Ang tawag manggod ani, alcoholic na. Tanang uban, bisag unsang o nalag-inom ba, na uban na niya, hindi mahubog. So, alcohol na yun ang iyahang lawas, immune na kaayo sa alcohol. Aron maprotektahan ang imuhang panglawas, batasanon ang pag-inom og Yaki Herbal Capsule katulo sa usa ka adlaw aron ma ayo ang mga nadaot na selula o kung mainom man og alak, drink moderately. Pero maupod lagi kay dili na moderately, moderate so. Mga higala, kani alang sa inyong kaayuhan. Palihog kung ano na kamoy mga pangutana pa sa inyong mga balatian. O kaha, katong mga nakagamit na ano na kamoy ikapaambit bahin sa inyohang paggamit sa amo ang mga produkto, i-text lang ang 0928-6767031 para mapaambit usab nato kana sa ato ang mga tigpaminaw. O para sa ato ang mga texters, ania si Kuya Loy.
2: Daghang salamat, Mami Joy, karon sa mga text sa atong sa number 0928-6767031. Gikan sa atong texter 0923-6783-603. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Nagpasalamat yung kong dako sa inyong produkto sa Yaki. Kay na ako'y katul-katul sa akong sampot, Kuya. Nawala yun ako lang gihaplasan og Yaki Herbal Oil 3 or 4 times a day. O kung nga maligo gani ko kuya, sabunan po na ako og Yaki soap. Sigihan lang yun ako og tambal kuya. Hangtod nga nawala yun kuya. Salamat yun kayo sa inyong produkto sa Yaki Herbal Oil. Kay nakatabang yun sa kuya kuya si Mary Ann Caparida de Ainis sa Villa Hermoso, Negros Oriental. Lain pang texter, gikan sa cell number 0935-3548976. Hello, Mami Joy o Kuya Loy. Salamat kaayo sa inyong produktong Yaki. Kay nawala jud ang bugas-bugas sa akong nawong. Nagsabon lang ko og Yaki Beauty Soap. Nakatabang jud nako si Maribel ni taga Corte Carmen, Cebu. Lain pang texter, gikan sa cell number 0932640500. Hello, Kuya Loy o Mami Joy. Salamat kaayo sa inyong produktong Kidi Yaki Vitamins. Kay akong baby ba sa unang problema kaayo ko. Kay dili pala tulog karon kuya, pala tulog na kaayo, perti nang kusog mukaon. Salamat kay kuya, kay bright na kayo siya, kay mature na kay kumaguna-huna kuya. Si Rose di ni kuya sa Isabela. Line pang texter gikan sa Ozamis City, gikan sa cell number 0946-5555151. Hello Kuya Loy, Mami Joy, salamat kayo sa Yaki Herbal Oil Liniment. Kay naulian jud ang ako ang gapula-pula sa akong pamanit, ako lang gihaplasan og Yaki Herbal Oil. Unya nagsabon pug ko og Hermosa Kojic Whitening Soap kuya, ni hamis na ang akong kutis. Salamat kayo si Rosemary Bagyuni sa Ozamis City. Mao gato Mami Joy, ang pipila lamang ka mga texter sa ato ang text line. Daghan pa mga text ni abot sa ato ang text line apan wa na kitay igong oras. Dini na lamang ko to mga tong tulumanon, kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalig ka nato sa Yaki Herbal Laboratory. Tigamas sa mas epektibong haplas ng Yaki Herbal Oil, Kidi Yaki Vitamins para sa inyong mga anak, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, pampahami sa kutis, o ang Yaki Herbal Capsule. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo, dapat subukan nyo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako usab si Mami Joy. Tandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. Hangtod ugma. Daghang salamat.
3: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7.
4: Joy FM.
5: Dear Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
5: Mommy Joy.

Apat na minuto na po mga ka-joiners, makaraan ng alauna ng hapon. Medyo makulimlim po na maalinsangan po ang hapon namin dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang buong South Central Mindanao? Kumusta ang kinatibukang probinsya sa Davao Oriental? Katiel, Caraga, San Isidro? Kumusta, kumusta po 105.7 Joy FM ang inyong madungog, mga ka-joiners sa Tibuok, Davao Oriental. Og syempre sa tanang mga nagasunod sa 102.3, kumusta? Katingog ba ang inyong mga radio? Og ingon man ang 87.7 Joy FM sa Pangil Bay, Misamis Occidental. Og ang tanang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio di Polog. O ba nato dito Sir Joel Elio o ang 99.3 Wow FM sa Bislig, Surigao del Sur. Kumusta po? Sana ang lahat ay nakapananghalian na. Sana din po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at nasa malusog po na pangangatawan. Salamu alaikum. Salangon ng mga paghalita no ang mga Muslim. Pagkikinig sa guna siya ka no programa tano. San sa bala-bala adal pa mga ka-joiners. Pagninta ang mapipiyabo na ginawan niyo. Samahan niyo po si Mami hanggang alas 2 po ng hapon. At ito na po mga ka-joiners, ang unang awitin para po sa ating lahat.

0: 11 minutes mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa unang bahagi pa po tayo ng ating programang Dear Mommy Joy. Naka-live streaming po tayo ngayon mga ka-joiners. Kaya thank you for watching Alan Bilungan, PM Mommy, paki-shout out lang. Watching from Dungguan, Datong Mundawal. And also from Just Tony Mandabon Tuba. Hello Mommy, shout out from sa Davao City. And also from Tony Eliseo. Good afternoon po, pa-shout out from Mati. And 99.7 Chatter Radio, connected Mommy Joy. Happy Fiesta daw sa Dipolog, October 7, Dahunog Festival. And also Pisukan Angelica, Mommy Joy, pa-shout out lang na ako ang family Pisukan. Ang bungadon, shout out na ko di ay ang family Madanlo, labi na kay Julie. Hihi, salamat po sa pagbasa, Mami. And also from Densia Alameda Pabro, maing hapon, Mami, patugtog po ng Crying in the Rain. Salamat po, Mami, sa pagbasa. And Bert Pawin, pa-shout out ko, watching from Trento, Agusan del Sur. Mami Joy, salamat sa pagbasa. Elvin Duay Ampan, shout out sa Ampan family diha sa Pamayad, watching from Panabo. Dodong Obuta, Mami, shout out from sa Davao. Ayan, pipila sa mga naka-live karon dayon, mga ka-joiners din sa 102.3 Joy FM. Basta joy and joy. Ito na po ang kasaysayan na atin pong tutunghayan. Matod pa, Dear Mommy Joy. Maayong hapon, Mommy. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Jello. Lalaki ko, Mommy. Kay may Jello man po nga babae. Itagalog ko lang, Mommy, para dare-daretso po. Sumulat po ako sa inyo para ibahagi po ang aking love story. Converted po ako sa Islam. Pero alam nyo, nakukonsensya po ako. Kasi hindi naman po talaga dahil gusto kong maging Islam. Mangyari po kasi may asawa na ako. At nagkaroon po ako ng ibang karelasyon na naanakan ko po, Mami. Matagal ko po itong naitago sa aking asawa. May dalawa kaming anak ng asawa ko. Isang doktora po ang asawa ko, Mami. Nare-respeto. May kaya po yung kanyang pamilya. Maganda yung pangalan ng kanilang pamilya. Kaya sabi ko sa'yo, nakukonsensya po ako dahil para bang sinira ko yung kanilang pangalan. Isa po akong engineer at may sarili po akong opisina. Napaka-understanding ng wife ko. Pareho kami puro busy. Pero ang misis ko po, gumagawa po talaga ng paraan na makapagbigay ng panahon para sa akin. Sometimes, umiiyak. At sabi niya, gusto ko na lang mag-clinic. Ayoko na mag-duty sa ospital. Pero wala siyang magawa. Kapag ka tinatawagan na, may mga pasyenteng naghahanap sa kanya. Sa totoo lang, mas malaki naman ang kinikita ko kaysa asawa ko. Kasi sa akin, sarili kong opisina. Pag malaki ang kontrata, tiba-tiba rin. Ako, Mami. May secretary ako ng na-hire. Or in fact, ang wife po ang nag-recommend. Dahil kamag-anak ng kasamahan niya sa ospital na kanyang pinagtatrabahoan. Hindi naman kagandahan. Hindi naman hamak na napakaganda ng asawa ko. Pero dahil sa sekretary ko siya, lahat ng mga lakad ko, kasama ko siya. Kasamang magbiyahe, kasamang kumakain. hanggang sa may isang pagkakataon na medyo malayo yung biniyahe namin. Wala akong pagtingin sa kanya. Kahit konti, hindi ko inisip na magkagusto sa kanya. Pero alam mo naman, yung time na yon dahil sa may kontratang i-close po namin, nagyayang lumabas yung tao. Chill. Hanggang sa sumobra, nalasing ako. Kasama ko pa rin yung sekretary ko. Nung malasing ako, mami, sinamantala niyang matulog sa kwarto ko. Siya po talaga ang gumawa ng paraan para may mangyari sa amin. Umiiyak siya at sinasabing kahit maging kabit ko lang daw siya at gustong-gusto niyang angkinin ko ang kanyang pagkababae. Nangyari nga yun, mami. Naging mahina ako. Natukso ako, mami. Kaya nangyari po yun. Isang linggo po ang biyahe namin na yun. At mula noon, hindi ko na siya mapigilan. Na doon na po talaga siya natutulog sa kwarto ko. Yung minsan, nilak ko po talaga. Pero bumaba po siya sa hotel at kinuha niya yung room. Aywan ko gumawa siguro ng dahilan. At binuksan niyang dahan-dahan para makapasok sa kwarto ko. Alangan naman na tumakbo ako, mami. Malayo ako sa asawa ko. Gabi-gabi nangyayari sa amin yon. Halos hindi matulog. 2 beses, 3 beses. At sa aming pag-uwi, hindi ko na po talaga siya kinakausap. Hindi na sinasama sa paglabas. Dahil ayoko na pong maulit. Pero after 2 months, sabi niya sa akin, buntis daw siya. Nanginig ako noon. Nanlamig. Iniisip ko kaagad yung doktor kong asawa na napakaganda, napakalambing, mahal na mahal ko siya. Pero nagtaksel ako sa kanya. Parang gustong-gusto ko nang sabihin sa kanya na nagkasala ako. Pero napakatalino ng asawa ko at matatag. Natakot po ako, mami, na baka iwan ako ng asawa ko. Di ko kakayanin. At sa takot na baka kasuhan ako, matanggalan ako ng lisensya o ikabilanggo ko pa kasi may ebidensya, gagastusan niya ng asawa ko para mapa-DNA. Kaya nanigurado po ako. Lihim po akong nagpakasal sa Islam in preparation na kapag ka kinasuhan ako ng asawa ko, may panangga po ako. Inaral ko po talaga yung pagsambayang hanggang sa katagalan kahit napatago. Unti-unti kong natututunan ang pagsambayang. Bagamat hindi ko naiintindihan. Pero grabe yung guilt na nararamdaman ko
1: Sobrang guilty po talaga ako. At sinabihan ko na yung sekretary ko na mag-resign. Susuportahan ko na lang siya. Dahil kung mananatili siya, malamang paagang malaman ng asawa ko. Naging masunuri naman ang babae. Nag-resign. Naghanap na ibang trabaho. Siguro may preparasyon din siya. Never ko rin sinabi sa kanyang mahal ko siya, kundi yung nabuong responsibilidad ko sa kanya. Dahil anak ko yung nasa sinapupunan niya. Hanggang sa hindi talaga na itago ito. Nalaman ng asawa ko. Hindi ko naman akalain sa mga nakasalamuha kong mga tao sa lugar kung saan nangyari sa amin yung sa sekretary ko. E may mga nakakilala sa kanya at nakakilala sa akin. Malamang hindi na lumapit nung makitang may iba akong kasama. At nung mag-resign yung sekretary ko, doon nag-umpisa nagtanong ang asawa ko. Bakit daw nag-resign yung sekretary? Okay naman daw yon. Sagot ko naman sa asawa ko, wala tayong magagawa kung gusto niyang humanap na ibang trabaho. Siyempre mapera yung asawa ko. Umupa ng tao para subaybayan ang babae. At nalaman na lumalaki ang tiyan, na wala namang asawa. Nung malaman ng asawa ko yun, pinuntahan niya yung babae. Kinausap, tinanong kung kanino yung ipinagbubuntis niya. Hindi nagawang magsinungaling nung babae. Sinabi daw niyang, sa asawa mo, nangyari sa amin nung nagbiyahe kami. At sinabi pa daw sa asawa ko na wala akong planong guluhin ang pamilya mo. Gustong-gusto ko lang talaga yung asawa mo. At hindi ko naman inambisyon na maging akin siya. Gusto ko lang naman sana makihati ng pagmamahal at maranasan ko ang pagkatao niya. Hindi kaagad sinabi ng asawa ko na alam na niya. At sinabihan pa ng asawa ko yung sekretary ko na siya ang magpapaanak sa kanya. Pero hindi pumayag yung babae, siyempre, baka natakot. At dahil sa marami na ang nakaalam, hindi rin naitago sa asawa ko kung saan nanganak. At pinuntahan niya ito. Pagkatapos pina-DNA. Ang nangyari, hindi ko anak yung bata. So, meaning, gusto lang ng babaeng may umangkin sa dinadala niya. Pero kahit na hindi ko anak yun, hindi nakabawas yun sa sakit na naramdaman ng asawa ko. Siya na ang nagkwento sa akin na akala mo, anak mo, pero hindi. Kaya hindi na po ako nagka-interes pa. Dahil lang sa galit. At nagkasira kami ng asawa ko. Kaya ko pinuntahan yung babae. At doon inamin niya. Inangkin daw siya ng boyfriend niya. Pero hindi daw niya alam. Nabuntis siya. Nanaiwanan siya. Kaya nung may nangyari sa amin, iniisip niya na sa akin yun. Sobrang napakasakit. Sobrang napakasakit, Mami. Dahil mula noon, hindi na po naging mabuti yung pakitungo po sa akin ng asawa ko. Umuwi sa bahay, walang kibo. Yung mga bata, minsan napababayaan. Hanggang sa unti-unting bumarkada na rin yung wife ko. Madalas sa ospital na natutulog. At halos lahat ng ospital, tinanggap na niya yung mga tawag ng pasyente. Gustong-gusto na niyang laging busy. Ayaw na niya magkaroon ng panahon para sa akin. Ngayon, Mami, kinausap ko siya. At hindi na rin ako nagsasambayang mula nung manganak yung babae at nung malaman na hindi ko pala anak. Wala naman din kaming meron. Kaya kinukumusta na po ako ng mga brothers ko sa Islam. Hindi ko masabi-sabi sa kanila na kaya ako nag-convert dahil dun sa kasalanang nagawa ko. Hindi ko rin masabi sa kanila na hirap na hirap akong sumabay sa kanila dahil hindi ko naiintindihan. Kaya nakukonsensya po ako. Maayos po ang pagtanggap nila sa akin. Itinuring po nila akong kapatid o brother. Samantalang ako, hindi katulad ng kanilang iniisip. Alam kong wala naman silang magagawa kung tumigil ako sa pagsambayang. Hindi naman nila ako pipilitin kung lumabas. Naghihinayang lang talaga ako sa magandang pakitungo sa akin at minahal ko na rin yung mga natutunan ko. Nalaman na rin niya ng asawa ko. Kaya sabi niya sa akin, ramdam daw niya na hindi na kailangan na magsama pa kami. Pero hindi po totoo yan, Mami. Mahal na mahal ko po ang asawa ko. Hindi ko alam kung paano kong ibabalik yung dati naming saya. Hindi ko alam kung paano ibabalik yung tiwala niya sa akin. Ang masakit ngayon, madalas na siyang nag-a-outing. Madalas na lumalabas sa ibang bansa. Halos buwan-buwan. Lumalabas. Hindi ko alam kung sino ang kanyang mga kasama. Itong huli, Mami, nakikita kong masaya siya. Inspired. Hindi na siya nakikialam sa kung ano ang kinikita ko. Hindi na po talaga nagtatanong. Kaya iniiwanan ko na lang yung pera sa ibabaw ng kama at sulat. Nasa guest room na siya natutulog. Pumapasok sa kwarto pag wala na ako. Ibang-iba na po talaga ang ambience sa bahay mami. Malungkot. Hindi na siya bumibili ng mga gamit na magaganda. Yung mga paintings na mga mamahalin, binibenta na niya. Although pera naman niya yon, hindi ko na po talaga alam kung anong inaisip ngayon ng asawa ko. Hanggang sa nalaman ko na lang na nag-a-apply para siya sa Amerika. Dahil gusto na niyang lumabas ng ibang bansa. Nag-iwan siya ng sulat nung pumunta siya sa Maynila for her final interview. Sabi niya sa sulat, "You are free. Malaya ka na." Papagawa ako ng letter sa lawyer. At ikaw na ang bahalang ipalegalize ito. Aalis ako ng bansa. Iiwan ko ang mga bata sa mga parents ko. Pero kung gusto mong nasa iyo sila, okay lang din sa akin. Huwag mo lang talaga silang pabayaan. Pero iniisip ko, Mami, na darating ang panahon na kukunin niya yung mga bata. Lalo na't alam ng mga bata na nagkasala ako sa Mami nila. Ngayon, iniisip ko rin kung aalis lang naman siya. At mukhang hindi naman talaga niya ako mapapatawad. Hindi naman kasi takot yung asawa ko dahil mabubuhay naman siya na walang asawa. Nawala ako. Maganda siya. Isang doktora. Mapera. Kaya alam kong hindi magdadalawang isip sa anumang desisyon na gugustuhin niya. Maiiwan ako dito sa Pilipinas na hindi ko na alam kung anong ginagawa niya. Hindi ko alam kung ano yung sulat na maiiwan niya sa akin. At wala naman din talaga akong mukha para maghabol sa kanya sa kung ano paman. Nasa iniisip ko ang tanging magagawa ko. Ang palayain din siya katulad ng ginawa niya sa akin. Sa ganitong sitwasyon, Mami, may iniisip naman din ako. Professional din akong tao. Hiyang-hiya ako para ilapit sa mga magulang ko, lalo na sa nanay ko, ang mga pangyayaring ito. Tulungan niyo po ako. Minsan hindi na ako nakakatulog. Hindi ko na nagagawa

dahil alam ko, nagkasala ako. Kitang-kita ko rin na hindi ako mapapatawad ng asawa ko o kung mapapatawad niya man ako. Hindi para magbalikan kami, kundi sa pagiging mabuting tao niya. At maiintindihan ko rin siya kung ano man ang kanyang maramdaman. Please, Mommy, pakipayuhan po ninyo ako. Palakasin niyo po ang loob ko. Di ko po alam kung anong gagawin ko. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang. Lubos na gumagalang, Jello.

41 minutes na po, mga ka-joiners, makaraan ang alauna ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa, Dear Mommy Joy. Bumalik po ang mainit na araw dito po sa Kidapawan City. Kumusta po ang tanan? Ilapin na ni Adong Adunay mga balatian, mga ka-joiners. Ayaw ka mo pagkawad iog paglaob sa tanang panahon, mga liyak kita sa kaitasan, unsan ang mga tambal ka inyong ginainom, hinaot paunta, gamiton ka na sa Ginoo, nga maoy mamakaayo sa inyo. Himuon nga instrumento para sa kaayuhan sa inyuhang mga balatian. Magamping kita kanunay mga ka-joiners, kay kabalo mo sa tanang panahon, wala gyud kita mahibalo. Mainit ang panahon karon. So kung pwede, itong mga hypertensive, no, o mga high blood, mga taas ang mga BP, dili gyud ta ngayan nga magpakapoy o magdugay sa mainit nga adlaw. O ayaw kita pagpakalimot sa pag-inom og tubig, pero ayaw lagok-lagok dayon anang tag-usa ka pitsel, ha? Kailangan moderate. Moderate so. Hinay-hinay lang po mga ka-joiners, ha? O ayaw kita kalimot nga sa tanang panahon magpasalamat kita. Sabi ko nga, kanang stress, kawatan gihapon ka na sa kinabuhi. Dili lang kwarta ang kinakawat karong panahon na. Pati ka ng atong kinabuhi, mahulog na sa kawat kay dili man ta kabalo kung unsa ang mga hinungdan. Busa, himuon nato ang pag-amping. Kabalo mo, kanang ato ang mga balatian, kung dili pagayod nato panahon, ang Ginoo magahatag og pamaagi. Mugamit og kasangkapang tao o mga tambal para sa imuhang ikaayo. Puwera na lang kung panahon na gayod nato nga pagapaulion. Maonagyod na ang dili nato mabalibaran. Busa sa tanang panahon, dapat kita maandamon. Og ang ato ang kasing-kasing andam sa pagdawat sa bisan unsa pa man nga mga panghitabo. Masakit man, pero kung isipon nato nga wala man tagyoy, wala man gyud tay mahimo o kay nakabalo gyud pud ta, nga basta adunay kinabuhi, adunay kamatayon. So mauna nga ginasulit nato ang mga panahon nga ginahatag sa Ginoo sa atoa. Sabi ko nga, kanang mga nangagi na, ayaw na nato problema ha, kahit hindi na po maibabalik yan. Bisag iluha pa nato ang dugo, nangagi na, nahitabo na, dili na gyud na siya maibalik. Ayaw pud nato problemahon ang ugma, unsa na lay na ugma, paunsa na lang ni ayaw. Wala may gisaad. Wala isaad. Wala ta lang kung unsa ang ihatag. Ang importante karon. Ang karon. Wala ta kabalo na apabata ugma. Diba? Ang karon mo ay atong pasalamatan permi sa Ginoo. Yatagan kita og higayon, mabuhi. Adunay kusog. Mahimo nato kung unsa ang gusto nato nga himuon. Busa maningkamot kita na mahimo nato ang tanan nga tama uyon sa kabubuton sa kaitasan. And ana lang na, hilom kita nga magkinabuhi. Bahala na og unsa ang ato ang intang. Ang importante, wala tay ginadaog. Tanawa ragud na ninyo ng mga kwartahan. Tibuok kalibutan ang kaulawan. Unsay pulos. Daghan kag kwarta. Gitingala ka sa mga tao. Pero ang ending nimo presohan. Ang ending nimo kaulawan. Diba? Oo. Malipay ba taana? Dili siguro. Munang ginaingon ako, layo kaayo ang diferensya sa mga kwartahan, mga adunahan o mga pobre. Ang mga pobre, bisag asa na matulog, wag yun ay manghilabot. Matuga ng imong balay, bisag di ka manirado, wag may manghilabot kung wala lang kay kalaban. Pero kanang mga dato, nakakural na ang balay, naapay security. Dubulak pag yun ang mga pultahan. Oh. So inana na, pasalamatan nato permi sa Ginoo kung unsa ang naa sa matag-adlaw. Kaysa ra ang labaw nga nahibalo, kung unsa gayod ang angayan para sa atua. Adunay daghang moingon, di ko bala na ang ako ang tuhod sa pagluhod-luhod, sa pagpangayo sa ako ang gusto.
Pero natigulang na lang ko na senior citizen na lang ko. Hangtod karon wa gyud gihatag. Pero natagad ba nimo? Nga adunay mga nag-abot pero wala nimo gipangayo. Naagyod na siya. Buot ipasabot ana, dili gid kita ang masunod. Siya gyud ang masunod. Ug siya ang labong nakabalo kung unsa ang angayan lang para gayud sa atoa. Diba? Mauna nga usahay, hunahunaon gyud nato, estudyohan nato, dapat laom taog paniid. O, kanang mga uban diha, naa sa taas nga mga posisyon, pero grabe. Mga walay kaulaw. Bisan og nakabalo sila nga ang mga tao nakasabot, pero ang problema, ang mga tao, dili kabalo mo barog. Kay kung kabalo lang mo barog og mga tao, og moderetso og istorya aning mga tao, ilabi na pag-abot sa mga politika, kay kanang mga tawhana na adiha, tungod kay inyo nang giboto. Ayaw mo kaulaw para diretsuhon og istorya. Inana lang na, kabalo mo nga ibarog kung unsa ang inyohang katungod. Ayaw ninyo payataki ang inyong pagkatao o ang inyong katungod tungod sa ambisyon sa laing tao. Mao ka na ang inyong hunaon. Dapat makabalo mo kung unsa ang inyong gusto. Huwag maukad to ang matuman, dili ang gusto sa laing tao. Inana lang na siya. Tanawa sa nagapanghitabo karon sa ato ang Pilipinas. Sa inyong mga lugar, maswerte mo kung ang inyong mga leader adunay mga pulos. Gahuna-una para sa katawhan. Pero katong mga lideres na ang ilahang kapahimuslanan laamang mo ay gihuna-una, gibati ba ninyo katawhan kung unsa mo ka makaluluoy? Inanaunta ang inyohang baruganan. Pero mag-unsa man ta. Diba? Kay bisan og nakabalo, nga dili maayo. Pero piyungan, higuton ang likod. Tungod kay naapoy giapas. Lami kaayo mukaon, muhungit, muhigup og sabaw, anang mga kwarta nga dili kinawat. Kanang mga imong hinaguan. Diba? Lami kaayo magkaroon og meron kung unsa man na imuhang pinaghirapan. Dili kay inilad nga kwarta mo nang nagkaroon ka. Kay kanang mga tawhana mo abot ra ang tamang panahon para sa ilaha na magsakripisyo pod sila na kung kanusa sila natigulang, dito pa sila magkamang sa kalisod tungod kay gabayad sila sa ilahang mga sayop nga nahimo sa mga panahon nga anaa sila sa katungod. Dili na nako basahon kani mga text ninyo ha. Generalize na lang nako ang istorya kung isa-isahon pa nako. Magkadugay ta kay wala namang gyud tay oras. So mao lang na barog. Barog ba? Barog. Inana lang na siya. Salamat sa inyo kay padayon ang inyohang mga pagsalig. Pero sama sa ako ang giingon ang tanan natong pagahimuon sa matag adlaw ang pagpaningkamot. Dili nato isalig ang atong kaugalingon kay bisan kinsa, bisan pa man sa gobyerno, kay kita gigamit rata anang mga naa sa gobyerno, pareha karon sa dakong utang sa Pilipinas, ang mga Pilipino maoy nagabayad samtang sila nagpakasarap. Pero sige lang, kaya na may uban na nga mga preso na, inana lang naman. So muna ingon ako nga, ayaw ninyo kaingiti eh. Kanang mga tao nga maayo og mga kahimtang, tan-awa ra gud ninyo kung unsa ang klase sa ilahang pagkinabuhi. Maayo pa na ang sigitag panguhag pako diha. Way samok, kaog dabong, antog sapa, nguhag kung unsay naa. Nilana-lana. Total, kung papahulayon na sa Ginoo, wala man tay madala. Diba? Pero, ang ato ang pangalan, limpyo. Walay sibisan kinsa nga atong giloko. Walay sibisan kinsa nga atong gigamit. Balikan nato si Jello. Alam mo, Jello, mo nag-agong ginaingon nga ang pagbasol permigyod na sa ulahi. Ang nakaayo ni mo kay giangkon gyud ni mo nga naa kay sala. Og nakabalupod ka nga doktora ng imo ang asawa. May kaya ang pamilya.
naa siya'y kwarta. She can live without you. Mabuhi siya nga way bana, way laki. Nabuklod ragyod mo tungod kay gimahal ninyo ang usag-usa. Ako dili gyud ko bilib anang moingon nga natintal. Kay nga naman, naa pa man siguro kaulaw ka ng imong sekretary og moingon ka nga gawas diha. Og dili pud ko mutuo nga tungod sa kahubog. Kung hubog ka dapat, wala yung nahitabo. Hubog ka eh. Wala ka nang alam eh. Pero nganong muriak man pa ng imuha, kung hubog ka, dapat wala ka nang kaalam-alam. Wala ka nang pakiramdam kung lasing ka. Muna ang ayaw ko patuoha po, Jello, anang imong giingon na tungod kay hubog ka. Hindi, oy, ginusto mo rin. Kaya ka ng taong hubog, wala na na'y mahimo. Bisag hubuan pa na nimo, tulog na na, saon pa na pag-react. Pero, mulat ka at ginusto mo rin. Unya sa pila ka adlaw, inguni mo balik-balik, gipasagdan na lang nimo nga buhato niya kay wala na lang yud kamulikay. Pastilan, og ako na, boss ka. Hala, unay kwarta o, pauli. Pag una naguli, biyay ko dire. Wa ko magkinahanglan nimo. Muna nga ayaw na pagrason. Gigusto mo ang nahitabo. O niya karon may nalanggani. Kay gihimo pa sa imuhang asawa nga hindi ka mahimong tanga nga muanggon og bata nga dili gyud di ay imuha. Ang akong matambag sa imuha, para unsa pa? Kitang-kita mo naman na ayaw na niya sayo. Og mas gipili pa niya karon ang lumayo. Og mag-iwan siya og sulat gikan sa lawyer. So inana na siya. Nahatagan ka na niya og gagawasan. Verbally, gihatag na sa imuha. So asahan mo na talagang iiwan ka na niya. Og wala ka na'y mahimo kung mag-unsa man siya kay ang kinabuhi. Kaya ang ako ang maitambag sa imuha, hindi pa naman yan katapusan ng mundo. Siguro talaga hindi kayo yung para sa isa't isa for life. Then face it. Ang imong himuon, istoryaho na lang yun ni mo siya. Mangayo ka og pasaylo, dili para magbalikan kayo. Pero tungod kay napasakitan ni mo siya, nabetrayed ni mo siya, mao ka na ang pasaylo nga imuhang pangayoon. Dili tungod kay para magkabalikan ka mo, kay sa tingin ko, nakapagdesisyon na ang asawa mo. She don't even care kung asa gusto sa iya inyohang mga anak. Kung gusto sa parents niya, okay ra. Pero og gusto sa imong mga anak magpabilin sa imuha, okay ra pod sa iya ha. Can't you see that? Open na talaga siya sa for whatever decision. Ibig sabihin, binibigyan na niya ngayon ng pagkakataon yung sarili niya. Ayaw ko na muna sa inyo. Hindi muna kayo yung poproblemahin ko. Sarili ko na lang muna ngayon ang bibigyan ko ng pagkakataon. Who knows? Pag-abot niya ana, kung asa siya maadto, makakita na siya og lover and hanggang sa makadesisyon na mag-asawa. O, diba? So, wala ka na talaga doon. Para maging malaya kayo pareho while naa pa siya, mangayo na ka og pasaylo og himuunan ninyo nga legal nga magiging himuunan ninyo na magkaroon kayo og kanang mga dokumento, kasulatan na maging legally separated na kamo para pareho na po kayong malaya. Dili man ato pwede ikulong ang ato ang kaugalingon sa usa ka tao. Oo, hindi porke nagkagulo kayo, nagkasakitan, ikukulong mo na ang sarili mo para doon sa kanya or siya sa iyo, di ba? Of course, hindi. Bigyan ninyo ng laya ang mga sarili ninyo. Masakit man, pero unti-unting matatanggap din ninyo na ganun na nga ang sitwasyon. And hopefully, darating yung panahon na makamove on kayo at magkaroon na rin kayo ng kanya-kanya ninyong kaligayahan. Ganun lang yan. Huwag mo nang ipilit, Jello. Kasi klarong-klaro na
malinaw na ayaw na sa'yo ng asawa mo. At sa mga move na ginagawa niya ngayon, dapat ikaw mag-isip ka na rin. Dapat ang gagawin mo ngayon, yung maging malaya na lang kayo pareho. Wala na'y pulos na mag-uban ka mo kung wala na ang gugma. Wala na'y pulos na maging together mo, wala nang pagpapahalaga ang isa't isa. Masasaktan lang ninyo ang inyong mga sarili. Masasaktan lang ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga actuations ninyo o maybe mga words pa, di ba? So para maging malaya na kayo, tanggapin ninyo na hindi na talaga kayo yung para sa isa't isa. Sana magawa nyo kung ano talaga ang tama at tanggapin na hindi talaga perpekto ang relasyon. Nagkataon lang na ganun katatag at katapang magdesisyon ang asawa mo, firm sa iyang mga desisyon, kaya wala ka talagang magawa. Hindi siya yung type of woman na urong-sulong. Siya yung babaeng pag nagdesisyon, ginabarugan niya at talagang nagpuporsige. Salamat at huwag hinaot paunta. Sana mabuo mo kung ano yung tamang desisyon. Maghiwalay man kayo yung nagkapatawaran. Kahit papaano, naging meaningful din yung naging kayo dahil may mga anak kayo. Yun ang habang buhay na mayroong kayo sa isa't isa. Kung maghiwalay naman talaga kayo, maghiwalay kayo pero sana manatili pa rin ang respeto ninyo sa isa't isa at huwag ninyong ituring na kaaway ang isa't isa. Sana maging magkaibigan pa rin kayo, if not ngayon, sa darating na mga panahon, pareho kayo makamove on, maging friends na lang kayo for the sake of your children at hopefully, makahanap na rin kayo ng pag-ibig, pangalawang pag-ibig para sa inyong mga sarili. At sana, maging maayos din ang lahat. Maraming salamat sa pagtiwala po pagtitiwala dito po sa ating gawa programa para sa iyong kasaysayan. Maraming salamat, Jello. Good luck. At darating ang tamang panahon na maghihilom din ang mga sugat. 2 minuto na lang mga ka-joiners bago mag-alas sa 2 po ng hapon. Sasamantalahin ko na lang po ang pagkakataon na sana patuloy po ninyong tangkilikin ang mga produktong Yaki. Kung na ay nagaantos sa inyo haog rayuma o arthritis, mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, Bilongga Gold po. Baka hindi pa po ninyo nasubukan, subukan na po ninyo. Marami po ang pinapakilala ngayon ng mga produkto. Maaaring maglibog mo, pero sulayin ninyo ang mga produkto sa Yaki. Bilongga Gold po, ipinagmamalaki ni Mami para sa rayuma o arthritis, sa mga bukol-bukol, tunawon niya na, ug ang sakit sa kalawasan. Labi na og haplasan pagyod og Yaki Liniment Oil. Para sa inyo mga anak, ang Kid Yaki Vitamins. Kung lisod pakaunon imong anak, gukod-gukuron pagkutsara, ipa-Kid Yaki Vitamins na. Magpaligo na sa bukog, magpa-bright, magpatangkad, og dili basta-basta nagakasakit ang bata. Sulay ninyo ang Kid Yaki Vitamins. Protektahi ang inyong kidney, pinaagi sa Yaki Herbal Capsule o gaingon ang inyohang UTI, Yaki Herbal Capsule. Kung naamoy Blumea, mas lalo na. Kompleto ang atong mga kape, 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Kanang 5-in-1 o 7-in-1, mga herbal coffee yan. O kanang 3-in-1, kung gusto yun nimo magpalami lang yun o kape. Ang atong sabon para sa bata, para sa sensitive skin, og kadtong gusto og paspas nga mo peel off aron mo puti. Mao kadto ang Hermosa Beauty Care og Baby Soap. Mga ka-joiners, kadtong patuloy nga naga-consume sa Ganado Capsule. Salamat sa inyong mga message na nakatabang sa inyo ang Ganado Capsule.
Ipagpapatuloy po ni Pomelo Joy ang ating programa sa tanang mga taga Davao Oriental, Misamis Occidental, tanang mga maabot sa 102.3, ang mga nagasunod sa 99.7 Chat Radio ng Dipolog, sa 99.3 Wow FM sa Bislig, o ang kinatibuk ang probinsya sa Davao Oriental, nagasunod sa 105.7 Joy FM. Salamat kaayo sa inyong tanan sa padayon nga pag-uban kay Mami dinhi sa ato ang programa. Daghan kaayo ang mga mensahe dere unya di na nato ni mahatagan og pagtagad tungod kay wala naman tay oras, no? Katulad ni Ahmad Gamaludin Baliwan, Michael Tugias Tumagantang at Wenjel Lagungan, John Mark Panes, Lorena Gomez Isabida, hello daw kay Manang Ani, Ogda, Terry, Lita, ayaw, mga daghang kaing salamat sa iyong pagpaminaw. Johnny Boy, Lagungan Masangay, John Mark Panes, ayan, sabi pa niya dito, greetings daw coming from Dipolog City, Sambuanga. Thank you so much sa inyo ha, guys. Og happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon, October 6 po. Happy birthday po sa inyo sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Sabi nila, bakit ba minsan, Mami, binabasa mo kung sino yung may mga birthday pero minsan naman hindi, so unfair daw. unfair agad. Oh, katulad ngayon October 6, no? Birthday ni Neri Jerry Masinaring o ingon man si Isel Kabongbong Pua, birthday niya karon. And Neil Patrick Santos, Brian Magwaling, Helfrido Malintad, Gideon Malina, Angeline, Pagayon Vlog, birthday nila karon. Ayan, and of course, birthday ni Mrs. Vergara atong 5 ba? Oo, October 5. Pero nag-uli man ni sa ilaha, wala may naimbitahan. Belated happy birthday, Anne, ang ato ang executive assistant sa ato ang marketing department. Ayan. So, happy birthday po sa lahat ng may mga kaarawan ngayon and happy anniversary po sa lahat ng may mga anibersaryo. Mag-ingat po tayo palagi mga ka-joiners, lalong-lalo na po yung mga nagabiyahe, no? Sa tanang panahon mo, mga liyag yun sa kahitasan, aron hangyoon ang iyahang protection. Huwag po tayo makalimot na lagi magpasalamat anuman ang meron tayo. Pasalamat tayo ano ang mga nagawa po natin, lalo na po today. Sana nagawa po natin ang lahat ng tama. Maging mabuting mamamayan po tayo, gumawa po tayo ng mabuti at patuloy po na umasa sa panibagong araw po ng ating mga buhay. Mami Joy po nagpapasalamat at nag-iiwan po sa inyo ng isang magandang hapon.

Alas 29 ng hapon, mga ka-joiners. Tuloy-tuloy po tayo. Hello kay Lucrecia Landasan nga naminaw. Kay Rasul Bacana Iman. Shout out kina Hania and Ina Antulana na nakikinig sa atin. A request ng song, Glowing Inside. JJ Basikong, shout out. Si si Mama and Papa nga naakaroon sa Butay, amping kayo dyan. Johnny Boy Lagungan Masangay, shout out po sa mga taga Mats College na naminaw. And John Mark Panes, maying hapon, shout out sa mga taga Midsayap, Cotabato. Hello sa Panes Family, General Borla, Ami Family. And sa tanang mga naminaw ng Joy FM, greetings coming from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Johnny Boy Lagungan Masangay, good afternoon, shout out sa mga taga City Butay, Barangay Pichon, Caraga, Davao Oriental. Hello kay Kuya Pastor Gerson Pagatupan and sa Masangay Lagungan, Talidasan and Tanding Family. Lorena Gomez Isabida, shout out kina Terry Lita, Mana Koring, Mana Ani, and salamat po.

Good afternoon. Request po ng song Nagmamakaawa ni Bugoy Drilon. Hello kay Lorena Gomez. Ay, tapos. Hello sa mga taga-Midsayap ko, Tabato, no? Og Ahmad. Shout out sa iyang asawa na si Normina and sa iyang anak na si Dato Mids Baliwan. Watching from Municipality of General SK Pendatun, Maguindanao del Sur. Ayan, magandang hapon po. Thank you so much for listening. And Michael Tungkias Tumagantang. Shout out sa iyang mga anak sa bahay nga natutulog, Esnaira, Esmael, and sa ilang ina, si Nana. Thank you, waiting from Magatos, ay watching from Magatos, Kabakan po. Lee Cabalfin, hello sa mga taga Esperanza, Sultan Kudarat. Maayong pagpaminaw, thank you so much po for listening. And hello sa mga taga Sitio Abua Malintad Family, Magandam, Sumalinab, Aves, Angiles, Maglintang, Baltazar, Mariano o Dinopol Family. Salamat po from Metro Cebu. Good afternoon. Request ng song na is kong malaman mo ni Daryl Ong. Thank you. And hello sa mga taga Sirio Bua, San Pedro Caraga, Davao Oriental. Hi kay Mamay, Esther, Papay Camilio, Brad Joy, Cheryl, Princess Sofia, and Prince Gian. Salamat. Watching from, ayun, Metro Cebu pa rin. Hello sa Aban Family, Abas Bacana Family. Shout out lang kinabapa Kulaw, Tintong, Beda, Raya na nakikinig. Request ng song Kahit Mali ang Puso. Alright, alas 2:31 ng hapon mga ka-joiners.

0: Mommy Joy.
1: Dear Mommy Joy.
0: Mommy Joy.
2: Aray, umatake na naman ang rayuma ko. Ang hirap talagang kumilos.
3: Dumagdag pa tong sakit ng katawan, pati pagbangon. Ang hirap.
2: Pati tuhod ko masakit. Gusto ko lang namang makakilos ng maayos.
4: Kung ganito rin ang reklamo mo, kilalanin ang Belonga Gold. May luyang dilaw o curcumalonga at vitamin C. Madaling idagdag sa iyong daily wellness routine. Belonga Gold, luyang dilaw plus vitamin C, gawing bahagi ng iyong everyday wellness.
5: Yan ang Belonga Gold, mga higala, no? Sulayi ka na ninyo. Mas epektibo dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Bright kaayo ang mga anak ni Elena Gatol, taga Bangkeruhan, Davao City. Tungod kay sukad sila na tao, kidiyaki na ang ilahang vitamins.
6: Hindi pa po sila, hindi na pa ilang kidiyaki vitamins.
7: So, pa-epekto po sila sa kidiyaki vitamins.
6: Kalaunay na maunol.
5: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Yaki Herbal Capsule, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap o Guppy Yaki, mapalit sa mga butika.
8: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron niubos ang iyang blood sugar level.
9: Nina, dita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
8: Nagamintin kagapon sa Serpentina?
9: Oo, gamintin pa ko, gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
8: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.

102.3 Joy FM. Basta Joy and Joy. Oras na lang mga ka-joiners, 8 minuto po bago sumapit ang alas 3 ng hapon. Siyempre, magpapaalam na po sa inyong mga radyo ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat sa pag-uba na launa hanggang alas 2. Nakakasama po natin ang ating Mommy Joy, alauna or alas 2 hanggang alas 3 naman ang ating greetings and song request. Thank you mga ka-joiners. Susunod na po ang Efron Joyride hanggang alas 5 ng hapon. And of course, kasama natin ang atong mga kauban. Daghang salamat. Daghang salamat sa atong mga kauban sa Tibog Probinsya, sa Davao Oriental. Oga, sa ngalan po ng ating Mami Joy, ako pa rin ang inyong Pomelo Joy. Maraming maraming salamat og amping-amping. Maayong hapon, Tibog Kidapawan City and South Central, Mindanao.

0: Moshi-moshi, shiki-yaki.
1: Ngayong adlaw na usab ka natong tanan, ani ana usab si Mami Joy. Kini ang atong tulumanon, yaman ang kalusugan ingatan. Hatod ka nato sa Yaka Herbal Laboratory, ang tigama sama sa mga epektibong produkto sama sa Yaka Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap o Hermosa Kojic Whitening Soap. Tungod sa mga instant food, mga mami, mga higala, junk food o guban pa, daghan mga bata ang walay gana mukaon. Og nagaproblema ang maginikanan, paunsa sila pakaunon og mga healthy foods. Ang Kidi Yaki Vitamins makatabang sa mga bata nga walay gana mukaon. Tungod ang Kidi Yaki Vitamins dunay sagol nga taurin, lysine, chlorella, growth factor, B complex og uban pa. Ang mga sagol niini makapalami sa tulog og gaon sa mga bata. Maong mamahimong tangkad sila og makatubo nga bright. Kasagaran mabalaka ng pag-ayo ang mga inahan kung walay gana mukaon ang ilang anak kay basin mo hinay ang ilang resistensya. Mamalnoris unya ng mga bata ang tanan paagi gayod aron mukaon ang bata. Ginahimo gyud na sa mga inahan, sa mga ginikanan. Tuay gukuray, gukod-gukuron, pastilan, daghan kaing istorya. Kung dili gyud mukaon ang bata, ayaw pugsa. Pilii og pagkaon kanang healthy foods nga magustuhan niya. Kay usahay lami sa atua pero sa ila walay lami. Basta ayaw lang kalimti paghatag sa iyaha adlaw-adlaw sa Kidi Yaki Vitamins. Kay moabot ang adlaw nga mugana ka na sa iyahang pagkaon og magproblema na pud ka kung unsa na pud ang imuhang ipakaon. Kay kadtong wala pag yun makatesting aning Kidi Yaki Vitamins mga inahan, suway ragud ninyo. Tulo ka adlaw, magsugod na matingala ka nga ang imuhang anak. Mupuyo na basta panahon na sa pagkaon. Basta importante, dunay sod ang ilahang tiyan. Bisan ginagmay lang ang mga pagkaon, kay ang mga bitamina nga gikinahanglan sa mga bata, makuha man kini sa Kidi Yaki Vitamins. Busa kung dili kaay na sila hingaon, ayaw gayod na kalimti ang Kidi Yaki Vitamins. Kay ang Kidi Yaki Vitamins, maoy muhulip o mudugang og nutrients sa lawas sa mga kabataan. Kay dili man nato mapakaon ang tanan nga mga pagkaon nga adunay sustansya nga gikinahanglan nila. Busa ang Kidi Yaki Vitamins adlaw-adlaw gikan sa tulo ka bulan nga bata hangtod sa 12 ka tuig. Ayaw gayod ninyo kalimti mga inahan. Kung aduna usab kamo yung mga pangutana bahin ni ini, ayaw ka mo kalimot nga i-text lang kini sa 0928-676-7031. O gani ana usab si Kuya Loy para sa ato ang mga texters.
2: Daghang salamat Mami Joy karon sa mga ni-text sa ato nga text line 0928-676-7031. Mga tigpaminaw o mga nakagamit na sa Yaki products, text gikan sa number 0907-447-1140. Hello Mami Joy, Kuya Loy. Ako si Miss Ann, single mom. Ako'y baby Kuya Loy, akong gisabunan og Yaki baby soap kay naasay allergy og gipainom sad nako siya og Kidi Yaki vitamins og dali kay nawala kuya ang iyang allergy. Salamat kay epektibo jud kayo ang inyohang produkto si Miss Ande ni kuya sa makilala. Line pang text gikan sa number 0907-583-4086. Hello Kuya Loy og Mami Joy, salamat jud guys sa inyong produkto nga Yaki kay nakatabang jud sa akong anak nga gihilantan o giubo. Gihaplasan na nako o Yaki Herbal Oil. Gipainom po na akong Kidi Yaki Vitamins. Maurgi nakawala sa iyang balatian. Salamat jud kaayo. I hope ngang inyong produkto magpadayon hangtod sa hangtod kay dako jud kay natabang sa mga bata o sa mga katauhan nga daghan kaayo nga balatian. Salamat kaayo si Ellen Diaini sa Kanibungon, Villahermosa, Pulangko, Sambuanga del Norte. Line pang text gikan sa number 09-0923-25447. Mami Joy, Kuya Loy, salamat kayo sa Kidi Yaki Vitamins og sa Yaki Baby Soap. Kay ang akong anak na 5 years old, imbis lagom karon, nagputi na, hamis kayo ang iyang panit. Gi-apply na ko ga Yaki Baby Soap. Bawat gisabon ako sa iyaha kuya ni hamis. Gyud ang iyang pamanit. Salamat kaayo. Sinining galini taga Jensan o General Santos City. Mga ito, Mami Joy, pipila lamang sa mga text nga atong hatagag gigayon sa ato ang pagpangalagad sa atong tulumanon yaman ang kalusugan, ingatan. Gidalit kinato sa Yaki Herbal Laboratory ang tigama sa mas epektibo mga produkto, ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Oil, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap ug ang Yaki Herbal Capsule. Mga higala, kung kamo aduna po'y ipadala ng mga mensahe, mga kasinatian sa inyong paggamit sa produkto sa Yaki, ayaw kamo og pagduha-duha sa pagpadala sa atong text line. Kaya ito ka nagtagaag pagtagad. Salamat kayo. Ako si Kuya Loy.
1: Ako si Mami Joy. Laging tandaan, yaman ang kalusugan, ingatan. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo, dapat subukan nyo. Hangtod, ugma, daghan kaing salamat.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
3: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
4: Bilongga o Yaki, kaya kung makain ng magod ko ana good, okay magod akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, manan siya kung makain ng kuana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kailang lihok dito sa balay ba, mag-inuna na gula akong bana na pagpahulay sa good baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makain ng kong Bilongga o Yaki. Okay, itong pamati.
3: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Heartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, El Jimay Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Ikaw na!
1: Joy FM!
6: Ay, unsa on mo ni Uy?
7: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
6: Ha, hi, Pads! Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibot unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
7: Ah, mo ba day, Mads?
6: Ulagi, Pads! Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
7: Naa, Mads! Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
6: Uy, nindot lagi nila, Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
7: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
6: Di ay, Pads? Katangan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
7: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
8: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
9: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
8: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
5: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
10: Katiil Glass Services.
5: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209. Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Afternoon Joyride.
11: Afternoon Joyride.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Parikilat, birthday sa akong asawa karon.
3: Oh.
2: Unya, unsa imong regalo pre andot?
3: Oh,
2: ingon man sa pre, bisag unsa daw basta dunay diamond.
3: Ugunya pre, unsa man pud ang imong gihatag?
2: Siyempre pre, baraha nga dunay diamond pre.
4: Basta joy, enjoy.
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta. Human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
7: Naana pod ta. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kaning mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot mi nga masulbad ka na. Maoning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayod masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun pod ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. So, sulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom, ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yene Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bridge Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Ikaw na!
9: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato, pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride.
1: Afternoon Joyride.

For those po na merong mga gusto i-greet, no? Mga loved ones nila, dra. Pwede kaayo po, no? Since naka-livestream naman po tayo mga ka-joiners, comment nyo lang po dyan at babasahin po natin yan maya-maya lamang. Today is Tuesday, mga ka-joiners. Kailangan po natin maging maligalig ngayong araw na ito. Kasi by all means, mga ka-joiners, ilang oras na lang. Mag-out na ta sa work! O manguliin na ta! Ganyan nga mga ka-joiners, no? Na andyo tayo ginag-look forward at the end of the day. So whatever nyong ginag-look forward dara, no? Kaisa po kami dito and we celebrate that as well. Ayan, hello sa mga ka-joiners nga nagkatanas itong live stream karon.

Nakapangapena ba mo mga ka-joiners? Kung wala pa, of course, mag-copyaki na mo mga ka-joiners. Very healthy na siyang option for 3-in-1 coffee, no? Available ka na ka-joiners dari sa tunga Kanami Building. Pangitaan lang si Kuya Luwia para ma-assist mo. Ayan, available po lahat ng Yaki products natin. Available na po kayo. Bili na po mga ka-joiners para healthy tayo kanunay, di ba? Uma na itong goal good mga ka-joiners, no, is to be healthy as a horse. Ayan, because health is wealth. Munang dili magpa-stress sa work mga ka-joiners. Ang kanang mga problema sa trabaho, do not bring that one at home. Dapat imong balay is free from all stress, problems, no? Kaya para pabot ni mo, hapsay mo yung pangutok na ka you're surrounded with your family, walay trabaho. Kailangan po maging positive tayo mga ka-joiners. Wala dyan dapat, walay ka ng space sa negativity sa itong life mga ka-joiners. Kaya pag maging nega po tayo, tayo po ay magkakaroon ng maraming wrinkles and we don't want that. Of course, para iwas wrinkles, mag-glutagency na mga ka-joiners. For this afternoon, of course, I have good vibes, good chikahan na lang, good company dito pa rin sa inyong paboritong himpilan. Kaya if nakipa-shoutout tara, nakipa-greet, dili na magduha-duha. Ato na sa live stream natin mga ka-joiners, no? Ayan, for this next feel-good music, this is Sugar by Florida. Only here 105.7 Joy FM. Pasi Joy! Enjoy!

0: 105.7. Joy FM.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuco, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tinuod na ya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa ka dako tong bukolen?
2: Moranag ka nang tud na bitaw sa kamot na to.
3: Unsa ra kining mo ato?
2: Oh, na nang iinom ko ato. Upat lang ka istabya.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nga gihaplasa na po nako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Tao po! Kumusta naman mo, oy? Tanawa o, daghan na kaayo nag-dialysis karon. Unsaon? Di man gud mo mutuo. Nga kanang inyong mga maintenance nga ginainom, naagyod na yung mga side effect. Mauna ang nagikinahanglan nga maglaboratory mo. Pero nganong problemahon man nato na? Di ba nag-ingon ko kung naa kay rayoma o arthritis, naa kay mga bukol-bukol, sakit sa kalawasan, bilongga gold ang inyong inumon. Bisan og nang hubag na na o naunsa na na diha, duha ka bilongga kada pat ka oras, mamaayo gayod ang imuhang rayoma. Bisan og di ka nakalakaw diha, nang hubag na og matunaw pod ang mga bukol-bukol. Wag yoy side effect ka na. Kay nga no, herbal man good na. Pero unsaon? Dili man good mo maminaw. Mga kababayan, mga kaigsuunan, paminaw ra good mo. Wala may mawala kung testingan ninyo. Bilongga gold ba? Ayaw ninyo na kalimti para sa rayoma, bukol-bukol og mga sakit sa kalawasan. Makatabang pod na sa high blood og sa diabetes. Suwayin ninyo nyo. Bilongga Gold. Naana ka na sa mga butika. Naapagyod na siya sa Shopee. Bisag asa mo mo order, makaabot gyud na sa inyo ha. Timanin ninyo ha, hinaot nga musulay na gyud mo. Bilongga Gold po.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
6: Ikaw na!
0: Joy FM! Afternoon Joyride!
7: Afternoon Joyride!

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nagiingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yod ninyo, garlic plus.
3: Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga-Tagbak, Magpet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
4: Kanang ano magud akong manghud ba? Nagagma siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin. Sa gagabi, dali lang ang naulian. Ako po, buntis lang ko. Mupod akong ginhaplas. Ano, ako mama, ang tuntunan, mupod akong gamit.
3: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Caps, Sunog Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco, taga Lamyawan, Davao Oriental, ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilonga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. 120,000. Eh, sagot ko naman sa doktor, Dok, uuwi na lang ako sa barangay namin. Eh, bibinta ko sana yung lupa ng 70,000. Dadagdagan ko ng 50,000. Yun ang sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilonga Gold. Tuwing umaga, dalawa, sa gabi, isa. Mahigit 2,000 ang aking gasto. Medyo naramdaman ko, medyo pababa ng ang bukol sa aking ilong. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilonga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
7: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Mamier Masumpan Store, Mamvier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
8: Every occasion is special and it deserves only the best amenities. For all kinds of reception and events, it's gonna be at Kanami Function Hall. We cater wedding reception, birthdays, family reunion, anniversaries, special meetings and gatherings, a symposium, team building activities, product launching, live-in seminars, and many more. Kanami Function Hall, so spacious, elegant, and class. The only one of its kind in Caraga, Davao Oriental. It has state-of-the-art light system, equipped with CCTV 24 hours a day for your safety. Fully air-conditioned function place with 24/7 standby power generator. Kanami Function Hall welcomes everyone to experience any occasion with a blast of excitement and style. So if you're searching for a place to spend your event, you can't get wrong at Kanami Function Hall. We are located at Puro Cruz, Poblacion, Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station. For bookings and inside tours, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. Kanami Function Hall, truly unforgettable.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental. 105.

from Roniel, Sir Roniel. Ayan, sabi niya Happy Teacher's Day daw. Hello, hello, sir. Happy Teacher's Day as well. And from Jeff Omani. Good afternoon po, DJ. Pa-shout out lang ako ang tagbanahaw ang nag-greet from watching Manila City. Salamat po. Ayan, hello, hello sa mga tagbanahaw. Mayong udto. Mayong hapon di ay. Alright, nina dyan natog kape no. Kaya Louie!

Nindot kayong kanta mga ka-joiners, no? Over You. Naka-move on na ba ka? No, manang pangta na ron. Naka-move on na ba ka? October na ba ka-joiners, no? By all means, mag-December na. If you're still not over that person, mga ka-joiners, no? That's okay. That's fine. Moving on takes time. Pero, ang importante lang dyan ka-joiners, no? Hindi ka manghilabot o uyab sa laing tao. Never! Never! Kay masuko ang management sa taasan ng mga ka-joiners, no? Hindi po tayo dapat maging second option, mga ka-joiners! Ayan, so, karoon pa ng mga ka-joiners, no? Dagan kita nga mabasaan sa social media, nga nag-cheat. Ayan, kay wala pa ka mubo na uban. Nabahala na yun mo na, no? Makarma, yun bayan mo na, mga ka-joiners. Ayaw mo pagduha-duha o uyab diha. Kayang uban diri, wanay uyab. Dili magduha-duha. Mag-isa-isa lang. Bahino na to na.

By all means, baka ulan na maya-maya, no? Reminder lang po, mga ka-joiners, ayaw gaksa ang uyab garili imo, ha? Kay masuk ko ang management na sa taas. Never! Diba? Sabi nga na si Winnables, never! Ayan, mga ka-joiners! Nag-set, nag-reminder si DJ Jam, ha?

Ayan, hello, hello sa ating mga estudyante dyan. Yan, nag-aagi. Wala na may klase. Mag-uli, inaguro na sila, no? Pag-abot og balay, buhata dayon ang assignment. Dili mag-cellphone.

Ayan sa mga ka-joiners nato diha no nga nagapaminaw karon nga never napili o never pilion. Pero okay ra na no kung hindi ka pinipili, okay lang naman 'yan. Kasi ganyan naman po talaga ang pag-ibig, mga ka-joiners, no? When you love someone, you don't actually expect na ibibigay rin pabalik sa yung love na yun. Diba? So, kung hindi man maibigay sa'yo, at least, nakapagbigay ka ng love sa other person, no? So, other people, aside from yourself. Pero may iba kasi, mga ka-joiners, sa atin ba nga, yung hindi maka-let go sa love. Kasi siya talaga ang gusto ko. He's the one for me. She's the one for me. But the problem is, in a relationship naman yung taong ginugusto mo. Diba? So sa mga tao na nagmamahal sa mga taong in a relationship, this na next song is really dedicated to you, my friend. Here's Jess McCartney with Just So You Know. Only here 105.7 Joy FM. Best joy. Enjoy.

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM
0: sa Caraga 105.7.
2: Brendot, nagasiyusi ka, pre?
3: Pre.
2: O niya, pre, pilaman ka kahagi mong mahurot matag-adlaw, pre?
3: Siyempre, pre. Tulo ka kaha, ha?
2: O niya, pre, tagpilaman po ng kaha, pre?
3: Sos, pre, 50 pesos na, pre.
2: Pila na kakatuing na ni Grillo, pre?
3: 15 katuing na, pre.
2: Sos, pre, kung 50 pesos kada adlaw ang kaha, times 3 mo, pre, 150 pesos kada adlaw, times 365, pre, doon na ka na 54,750, pre. Sold sa isa katuig, pre, times 15 years pa ni mo na, pre, na, doon na ka 821,000, pre, 250. Kung imo nang itigom-tigom, pre, nakapalit na kag sports car.
3: Unya, pre, ikaw kay wa man ka na ni Galileo. Wa man lagi kay sports car, be.
4: Basta Joy, enjoy!
0: Joy FM!
5: Ganahan ka?
6: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
7: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami, apan wala ta kahibalo kung makaayo nato, busa atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa, Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Belonga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
9: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Afternoon Joyride!
1: Afternoon Joyride!

0: 105.7.
1: Joy FM.
2: Ops, kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ra man gyud ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imong high blood, naatay garlic plus. Capsule gihapon na siya. 3 times a day pod na siya ha, mga kababayan. Kay gusto man nimo mag-focus, pero actually makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timan-i ka na ninyo. Naay uban mo ingon unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Mao bitaw nga giingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naanapod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Doliente Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
5: Ay, unsaon mo ni Uy?
6: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
5: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan o gipon. Ipaibuton ta gani na ko kay nag-absent tamang siya sa klase.
6: Ah, mo ba day, Mads?
5: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
6: Naa, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
5: Uy, nindot lagi na Pads. Masa pa yung ba nila nga serbisyo?
6: Daghan pa sila og services nga pwede ni mo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
5: Di ay, Pads? Katagan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muad to na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
6: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
7: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care, minors teaching, and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
8: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o PhilHealth yakap.
7: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental, or mamahimong mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center, where care meets compassion and healing begins. Begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center.
3: Nangita kag kasaligan ug di kalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayo na pagduha-duha. Adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Di kalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
9: Katiil Glass Services.
3: Ug kung budget ang inyohang giunhona, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon,

0: Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station.
1: O sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
0: Katiil Glass Services. Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
2: Afternoon Joyride.
3: Afternoon Joyride.

Medyo makulimlim na talaga sa labas mga ka-joiners, no? Murag kaulan nun nagyod. Amping-amping kanunay sa itong mga drivers dara nga nagabiyahe.

Mga ka-joiners, available po ang chili garlic oil din sa Kanami Building. Ayan, kumamalit mo kay Yaki product, no? I-ask lang ninyo si Kuya Louie, no? Para ma-assist mo niya, mga ka-joiners. Of course, ang ating Yaki products po, lahat po yan ay available. Ang mga kape, katong mga nangita o kape, and kanang mga gusto maghaplas o Yaki liniment oil. Kaya gasakit ang tuhod. Ayan, maghaplas mo dara. And Belonga Gold, of course. And para strong ang ating immune system, mga ka-joiners, no? Mag-Yaki Vitamin C po tayo.

0: 105.7 Joy
1: FM. Himsog kaayo, bright o ganado nga mukhaon ang duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gi patumar sa Kidiyaki Vitamins.
2: Kaya ako isa, usog po mukhaon. Kaya kaning isa, buyag po patulog.
3: O sige, muli mo nga nung ligana ilang kaon.
2: Kaya matagbong ka, sa imno na ako, sa humalala sa maha, sa imno na akong yaki.
3: Kung sa kayaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Kasi vitamins, kanang sira.
1: Yan ang Kidiyaki Kidiyaki Vitamins, mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Norelin Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Brie Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imano nato, yang kanaton panglawas, inumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
0: Rakrakan sa Joy FM! Rakrakan sa Joy FM!

0: Ito ang Joy FM.
1: Joy FM.
0: Sa Caraga, 105.7.
2: Pre, kabalo ba ka, pre? Niyadto ko sa amo ang bukid kagahapon, pre. Nakakalot kong kamuti, pre. Hastang dakuha, pre. Mura good in towns, kadako sa among balay.
3: Eh, kuya, wapod niyo, pre. Sa amo ang girlfriend balay kagahapon, pre. Kuya, wapod kaayo. Kanya ay naaging bitin, pre. Hastang taasa yun. Niagi, pre, alas 7 buntag. Nahuman, pre. Alas 7 nas gabi, eh.
2: Di ko mo to, oh, pre. Ay, burit naman ang imo, ha, pre. Dili naman ang katuhuan ng imo.
3: Okay, pre, sige. Para patas na, pre, pagamya imong kamote. Kaya ako apong pagamya na akong bitin.
4: Basta, Joy, enjoy!
0: Joy FM.
5: Ganahan ka?
6: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Caraga, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
7: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magod ko anagod, okay magod akong lawas, kaya akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko anagod, lagsik yun akong lawas surminti. Kaya lang, lihok yun ko sa balay ba, magingon na nagulang akong bana na, pagpahulay sa agod, baby bro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
6: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
8: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule atong paminahon o.
9: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, sa tingala siya kay ang trap niya sa gabi eh, nakasik sila yung asawa. Ang tingala niya yung asawa lagi nga matay. Murag agresibo naman ka. Ana siya sa embana pa yung misis. Nagaroon kay, siyempre, nanay edad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaon, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, munginahang na naman po niya kay siyempre na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Nagaroon na tingala man siya nga, pre, trap siya ng gawin ba, kadlaon ba, kay pagkagaad lao na baka nang gusto ni muna agyod pero ug mo imo kang magrelax ka relax mo di ako mabur halos di naman mapalong pre
10: unsang gipatay ko sa iya
9: ganado ala sala patay pasalamat in town si Marini mo pre.
11: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
12: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, duol sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, duol sa DOPMC, sa Munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
0: Nangita ka ba og Ukira Coffee? Yaki Capsule, Bilongga Gold, Blumea Sambong, Serpentina Plus, Kiri Yaki Vitamins, ug mga sabon sa Yaki, sama sa Hermosa Kojic Soap, Yaki Beauty Soap, ug Yaki Baby Soap. Adto na sa Kanami Marketing sa San Antonio, Caraga, Davao Oriental. Naausab sa Kanami ang mga grocery items. Timan-i ang mga produkto sa Yaki. Mapalit sa Kanami Marketing. For details, text Jemery at 0955-2693-596.
13: Rakrakan sa Joy FM. Rakrakan sa Joy FM.

0: 105.7 Joy FM.
1: Hello po, ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids, Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki vitamins. Kayo rin ha, pag healthy si baby, happy si mommy. Salamat po.
2: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, Salukatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
3: Ay, unsaan man eh, uy?
4: Uy, Mads! Unsa may problema ni mo?
3: Ha, hi, Pads. Imong inaanak pa nga si Junjun, nasakitan og gipon. Ipaibut-unta gani na ako kay nag-absent tamagod siya sa klase.
4: Ah, mao ba day, Mads?
3: Ulagi, Pads. Nakinibalaan nga maayo nga dental clinic, Pads?
4: Na, Mads. Sa Heartwell Medical and Dental Clinic and Wellness Center.
3: Uy, nindot lagi nila, Pads. Unsa pa yung ba nila nga serbisyo?
4: Daghan pa sila og services nga pwede nimo i-avail, Mads. Nag-offer sila og medical consultation, laboratory, ECG, physical therapy, vaccination, o guban pa.
3: Di ay, Pads? Katapan ba di ay sa ilang gina-offer nga serbisyo? Hala, sige. Muadto na ko dito. Asa man sila makitaan, Pads?
4: Makita sila, Mads, sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental.
5: Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory and Wellness Center. Services offered: medical consultation, teleconsultation, home service, medical certificate, annual physical exam for pre-employment and employment, laboratory, ECG, pharmacy, physical therapy, vaccination, wound care minors teaching and prescription refills. For their dental services, oral surgery, tooth extraction, oral prophylaxis, tooth restoration, denture, retainers, braces, fluoride treatment, and teeth whitening.
6: O good news, kay available na sa ilaha ang X-ray, ultrasound, o field health checkup.
5: Heartwell Medical and Wellness Center. Bisita ha sila sa Purok Tamayo, San Ignacio, Manay, Davao Oriental. Or mamahimo mag-contact sa numero 0975-554-9885. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center. Where care meets compassion and healing begins with the heart. Come experience healthcare the Heartwell way. Heartwell Medical and Dental Clinic, Pharmacy, Diagnostic Laboratory, and Wellness Center.
2: Nangita kag kasaligan og dekalidad nga glass services para sa inyong balay o negosyo? Ayon na pagduha-duha, adto na sa Katiil Glass Services. Nag-offer sila og glass installation, roll-up, roofing, spandrel, swing door, ug uban pa nga mga glass services nga angay para sa inyong panginahanglan. Dekalidad nga materyales, maayong trabaho ug serbisyo nga kasaligan.
7: Katiil Glass Services.
2: Ug kung budget ang inyong hanggiyon huna, magpahangyo pagyud sila. Sabot-sabot lang ta. Makita sila sa National Highway, Purok Makugihon, Tagadao, San Rafael, Katiil, Davao Oriental, duol sa INC Church, tapad sa Joy FM Station. Ug sa dugang pangutana, i-message sila sa ilang Facebook page, Katiil Glass Services, or kontaka si Edita Bagares sa 0951-3820-209.
7: Katiil Glass Services.
2: Kung glass ang kinahanglan, Katiil Glass Services ang inyong kasaligan.
0: Rock-rockan sa Joy FM. Rock-rockan sa Joy FM.

0: Ingon nila, uulaw sa usa ka lalaki kung wala ka na'y umoy. Ako, mutuo ko. Sa laktod nga pagkasulti, wala na'y pulos. Mao nga ako, bisan og baskog ko, naniguro ko oy. Okira Coffee ang akong kapikaron. Pulaton pa ba diay nako nga mawala akong umoy. Salamat sa Okira Coffee. Bisan si Mrs. Okira Coffee gihapon. Very healthy ang Okira Coffee. Ang gibansagan nga Herbal Viagra. Sulayin ninyo, naa na sa mga butika.
1: Nawala ang bugon sa ilok ni Lenny Sibuko, taga Don Mariano Lupon, Davao Oriental. Kay nagtumar siya sa Yaki Herbal Capsule.
2: Tingaw siya na iya.
3: Kumusta na ron?
2: Wala na ni bukol.
3: Unsa kadako itong bukulin?
2: Maranag ka ng tutunog ito sa kamot na to.
3: Unsa rin kinin mo mo ato?
2: O na naniinom ko ato. Upat lang ka-stabia.
3: Unsa klase nga produkto sa Yaki?
2: Yaki Capsule. Nagihaplasan na po na ako sa iyang Yaki oil.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay PM Subrikari, sa Denyo Store, Maymay Store, Allen Umani Store, sa Sityo Tagbanahaw, RD Store, sa Sityo Dangilas, Masumpad Store, sa Barangay Palmahil, Mamusog Store, sa Barangay Santiago, Christine Ami Store, sa Barangay Mercedes, Makahene Store, sa Sityo Libog, Janjan Store. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas, hinumdumo nato pirmi, yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas, busa, ampingan nato kini. Salamatay.
6: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga, Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM.
2: Dali ni balik ang kahimsog sa usa ka inahan nga si Nene Sarona, taga Barangay Gasi, Kiamba, Sarangani Province, tungod sa iyang kanunay nga pagtumaro sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sana kay kung tamba nga nagastro, pamati na ko ka ng, naku, mamatay naman siguro po ani. Kung nakabati mo ko sa radyo, yun ako nga, isingan daw na ako ning ano, Yaki. Moto, so nag-Yaki ko, at siguro kahurot ko mga upat kapad. Okay na ko karon kay makasuloy-suloy na ko kanang ako ra isa sa una di na ang sugot akong bana kanang di amnesia manggud ko sa una.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mas epektibo, dapat subukan nyo, mapalit sa mga butika. Dako ang natabang sa Yaki Liniment Oil sa pamilya ni Mila Basales, taga Tagbak, Magbet, Cotabato. Humanawagtang ang ilang mga balatian.
3: Kanang ano manggut akong manghud ba? Nagagwa siya, daghan kay sa pangos. Dihaplas lang mo, Yaki, uwin, sa gagabiin. Dali lang ang naulian. Ako po, buntis man ko. Mopod akong ginahaplas. Akong mama, ang tuntunan, mopod akong gamit.
2: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Baby Soap, Yaki Beauty Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, Kopi Yaki, mapalit sa mga butika.
4: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Santa Fe, Junel Store, Ellen Fernandez Store, Mia Store, sa Kabaywa Santa Fe, K&K Store, sa Barangay San Luis, DM Ever Store, sa Mami CNM San Pedro, sa Mami CNM San Miguel, sa Mami CNM San Luis, sa Mami CNM Batchano and Sitiudiat. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ayan lamang nga sulayan ninyo.
5: Dito sa Joy, enjoy!
1: Joy FM!
0: Evening Joyride. Evening Joyride.

0: Bay-bay. Mura man ko kalinturahon, oy. Unsa man akong tumaron na ko nga tambal?
1: Aw, mura naman ka ha. Ino man lang ka og murag tambal. Aron mura pod ka og maulian.
2: Basta Joy, enjoy!
3: Joy FM!
4: Ganahan ka?
5: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul. Atong paminahon o.
6: Kung ako, kung pare mga akong ipatisting po, di ba mag-istorya man doon, mo ana yung misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
7: Kung saan ipatik niyo masaya ha?
6: Ganado. Kaya pag kanuman, dito, tingala lang niya, ito naman, kurang nalai naman ni mong kuhan ron. Pang, kayo mo rin, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo siyang, gitagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagyaan naman ako siya nga, kanitili walang ditiktuan ito eh, pag-condition ni salawa. Was pre. Aray, siyang sana nang tingin ko ganado pre-testingin ni pre kay mo na ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis usahay ang kabalo bayata sa itong misis na usahay matingala naman naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka di naman ta inabuton igo na mag-hikap. O ya, kaya pagkabuntag yan to, ala ko na, ara, tayo kaya ka, pre, salamat kay pre, ako kayong pasalamat, imarin mo yan, nadiligan ng bulat ba?
8: Ang ganado kapsul, mapalit sa mga butika.
9: Ang mga produkto sa Yaki, mapalit sa Munisipyo sa Manay, Nicy Pharmacy, Anuling Pharmacy, AC Pharmacy, sa Barangay Kawayan Manay, Ronnie Abayata Residence, sa San Ignacio Manay, Dolyante Pharmacy, Hartwell Pharmacy, Blessed Pharmacy, sa Poblacion Garaga, Queens Pharmacy, Butika Abi, FGC Store, Melody Store, Ruby and Ryle Store, Flor Milosa Store, Jade Tapi Store, LGMI Libuton. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
2: Ikaw na! Joy
3: FM! Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: 105.7. 105.7. Joy
1: FM. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Makalakaw na og tarong ang 76 anyos nga si Hinorio Amilig, igagaw ni Romulo, taga Caraga, Davao Oriental, human nga nikupos ang hubag sa iyang tuhod tungod sa iyang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule.
3: Nako'y igagaw nga, nangupong ang TL, diretsyon abot na dere.
4: Oo.
3: Ikaw, pag-testing nung sa Bilonga, masig, malibre ka, kaya wala na kalakaw. Na, may kwarta, palitan na ako ito, duwa ka, pad. Naayo?
4: Duwa ka pad lang ang yan,
3: no? Duwa ka pad, wala na lahing, kaya wala na kalakaw. Kaya ako, nagkwa na, nag-take na ko.
4: Oo.
3: Okay man.
2: Mao ka na ang Bilonga Gold Herbal Capsule, mapalit sa mga butika.
5: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yen Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, ngasulayan ninyo.
6: Oops! Kadali lang. Ato ning klarohon ha. Naay uban diha mo ingon nga high blood ramang yun ako ang problema. So kung gusto ka mo focus sa imuhang high blood, naatay garlic plus. Kapsul gihapon na siya. 3 times a day pod na siya, ha, mga kababayan? Kay gusto man nimo mag-focus. Pero actually, makatabang gihapon ka na sa uban nato nga mga balatian. Kay cleansing man na siya. Pero kung moingon ka nga mag-focus ka sa high blood, mao ka na garlic plus. Timani ka na ninyo. Naay uban mo ingon, unsa kadugay nga mag-inom ko ana? Maubitaw nag-iingon nato nga maintenance, di ba? Kay magsige maghihapon ta og kaon sa mga pagkaon baya nato makuha kung anong high blood ta, diabetes ta, di ba? So kung high blood ka, pag-focus sa garlic plus. Naana pod na sa mga butika. Pangutan alang yun ninyo, garlic plus.
7: Dito sa Joy, enjoy! Joy
8: FM! Mga kalumunan ko, at imanon nato, yang kanaton panglawas. Hinumdumo nato pirmi. Yaman ang kalusugan, ingatan. Kapital nato, yang kanato lawas. Busa, ampingan nato kini. Salamatay.
9: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

0: Moshi Moshi, Shiki Yaki.
1: Mayong adlaw kaninyong tanan, ako po si Mami Joy, o banapod ng mga higala, din sa atong tulumanon, yaman ang kalusugan, ingatan kon Yaki. Hatod sa Yaki Laboratory, ang tiggama sa mga epektibong mga produkto, ang Yaki Liniment Oil, Gide Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Herbal Capsule, at ang Kopi Yaki. Ang mga produktong ito, mas epektibo dapat subukan nyo. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, dili lang tungod doon na kabalatian. Mas maayong motomar ka kung wala ka pa'y balatian. Aron mas mokusog ang imuhang pangdepensa o kining immune system. Hilabi na kung magkaedad na yun ang tao. Tungod basta ang tao magkaedaran na, daghan ng klase-klaseng mga balatian ang manggawas. Hilabi na kung wala nag-aamping sa panahon sa iyang kabataan, maugyod na ang mahitabo. Pure turmeric ang sagol sa Bilongga Gold o kanang sulod sa Bilongga Gold, pure turmeric. Ang luyang dilaw o turmeric kasagaran ginahimong powder, ginalaga aron makuha ang mga chemical, nutrients, vitamins o mineral. Apan sa Bilongga Gold, paliton na lang nimo sa butika o tumaron. Ania ang pipilang mga benepisyo nga imong makuha sa pagtumar sa Bilongga Gold? Doon na kini bioactive compound o powerful medical properties. Ang curcumin na sa luyang dilaw o sa kinikaakte antioxidant o natural anti-inflammatory compound. Adunay neotrophic factor. Aron mo ubos ang chansang mataptan sa brain disease. Hilabi na ang Alzheimer's disease. Ginalayo ang nagatumar ni ini sa heart disease. Nagaprevent usab kini sa cancer. Daghan pang binipisyo ang imong makuha sa Bilongga Gold Herbal Capsule. Kay bisan ang mga pagpanghupong, iya man kinibatukan mga higala. Ginalayo usab niya ang mga nagatumar ni ini sa balatian nga diabetes o mga komplikasyon ni ini. Bisan ang cardiovascular disease o metabolic syndrome, iyang batukan. Isipin na ragod na ninyo ka na, tungod kay ang curcumin nga naa sa Bilongga Gold, makabatok sa arthritis, maoke ni ang kasagarang sakit sa mga wangguti. Wangguti ba? Tiguwang na. Oh, ana-ana siya. Kanong masuko manggug tiguwang, oy? Dapat malipat ta kay natiguwang ta kay. Ugwa ta natiguwang, edi bata pa natigok na. Basta nagatumar sa Bilongga Gold, mga higala, ilayo usab ka niya sa depresyon. Ang uban pang benepisyo ang imong maimuhang makuha, makapabata pud ni ba, makabatok sa lain pang mga chronic diseases. Ang mga bitamina o mineral nga makuha nimo sa Bilongga Gold Herbal Capsule mao ang volatile oils, vitamins B and C, potassium, sodium, iron, omega 3, fatty acids, A, linolenic acid, proteins, carbohydrates, o mga fiber na kinahanglan sa mga gustong magbawas o timbang. Kung gusto ka muos-os ang imuhang timbang, makatabang usab ang Bilongga Gold, tungod kay ang turmeric na sulod ni ini, dunay biological activities. Ang thermogenic properties nga usa ka metabolic process motabang sa pagsunog sa calories aron mamahimo kining enerhiya. Apanti man ha, nga kung magbawas ka og timbang, bawas pod ka og kaon sa mga unhealthy foods. Mas maayong less ang calories, less ang carbo, no or less fats. O di ba? Kung pwedeng no na. O, kung di man madali, less fats lang. Ang pagtumar sa Bilongga Gold, mga higala, kung doon na kay ginabati nga sakit sa tiyan, mas maayo nga doon ay unod ang tiyan o kaon-usa bag umutumar, ha? So, layay mga higala ang Bilongga Gold Herbal Capsule kay mapalit na kana sa mga butika.
2: Dako ang pasalamat sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil ni Fee Baklay, taga Baganga, Davao Oriental. Kay maoy nakawala sa bukol sa iyahang likod.
3: Ang kuang gyud na ako, sir, nga kuan ang Bilongga Gold o ang Yaki Haplas. Huwag yun ako ang kuan, ang Bilongga, kaya nawala man ko ito akong bukol sa baga o sa likod. Kaurot lang ko atog tulo ka bak. Maraming gimintin na lang po na ako, sir. Fee, Shaki, Ayaki, Ow!
4: The best kami.
2: Dinhi na lang takotob ha. Kung adon na kamay mga pangutana, adon na kamay mga suhestyon o mga maibahagi po sa amin na mga experience po ninyo. Paki-text lang sa 0928-6767-031. Mami Joy po, thank you so much po. Laging tatandaan, yaman ang kalusugan. Ingatan. The best kami.
5: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Makipagyugyugan at kantahan na sa Evening Joyride. Evening Joyride.

0: 105.7
1: Joy FM. Yaning kamot gayod ako kay mga utaw na ikapaambit kamayo ngining kanato mga produkto. Kasagaran doon na sakit ngining diabetes. Tungod ng sobra ng pagkaan ng kanon, sobra ng matamis, sobra ng mga parat, matataba na mga pagkaan. Why kanaton pada laong pasagaw nato? Doon kung onday kan mo diabetes, waday gayod ka nato saan mahimo. Kinahanglan na tumaran mo gayod yaan ng Serpentina Plus. Kaya ang Serpentina Plus, amoyaan yung pinakamapait sa tanang mapait na mga herbal nga ni sa kalibutan. Agaw ihimo yaan para sang diabetes. Agaw kung ikaw yagaantos ng diabetes, ayaw da pagduha-duha. Inumigayod yaan ng Serpentina Plus timprano alas 12 dumdatag isayaan kabuok sulod sa 3 kabuwan. Pagkatapos ng 3 kabuwan, undangi. Tapos kontrola isabyangkan mo pagkaan. Timan e mayo kay mga otaw. Basta on kamayo diabetes, Serpentina Plus. Tapos dili da magpataka ng pagkaan ng mga bawal. Hinaot na matabangan ka mo. Timan e amo, yang Serpentina Plus para sa diabetes. Mapalit sang mga butika, tapos sang mga tindahan na suki mayo.
2: Himsog kaayo, bright o ganado nga mukaon ng duha ka anak ni Elizabeth Bansil, taga Cubog Don Marcelino, Davao Occidental, nga sila Shana o Grass Hidden Gray, tungod gipatumaro sa Kidiyaki Vitamins.
3: Duha ka unsa, usugod mukaon. Niya kaning isa, buyagod patulog.
4: O sige mo, limo nga nung ligana ilang kaon.
3: Matagbong ka, sa imno na ako, sa humalil ako mahap, imno na akong yaki.
4: Unsa ka yaki, katong Kidiyaki Vitamins?
2: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Nahanaw dayon ng mga katol-katol sa panit ni Inday Kudan, taga Magbok Bansalan, Davao del Sur, tungod sa iyang pagpanghapla sa Yaki Liniment Oil.
5: Juan, po na po'y katol-katol sa lawas ng nilabuyan daw.
4: Tapos?
5: Yan, ako ni Epla, sir. Nauga naman po.
4: Kapila po ka mga haplas po?
5: Juan, nagsahay buntag, nagsahay utuhapon.
4: Kung sige gamit mong haplas.
5: Yes,
2: well. Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Ang Kidiyaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Yaki Baby Soap, Hermosa Kojic Whitening Soap, Yaki Beauty Soap o Kopiyaki, mapalit sa mga butika.
6: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Mati City, sa Oxy Medicare Pharmacy, A Square Building, Quezon Street, sa Kanato Butika, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Manipel Pharmacy, sa Limatok Street, Barangay Central, sa RX Value Plus, sa Doña Rosa Madang, sa Rafa Pharmacy, sa Public Market, sa Butika Wina, National Highway, dool sa DOPMC, Farmacia Franco, sa Rizal Street, Barangay Central, sa Noemi Pharmacy, sa Matiao, sa Save Lines Pharmacy, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa Farmacia Franco, sa National Highway, dool sa DOPMC, sa munisipyo sa Tarragona, Farmacia Grow. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ayan lamang, nasulayan ninyo.
7: When you're in Caraga, Davao Oriental, come in at Kanami Lodging House. It's a puro cross poblacion Caraga, Davao Oriental, with regular and family rooms to choose from. Our rooms cozy and very comfortable with fully air conditions, complete with toilet and shower to pamper yourself after long road trip. Be our guest and feel like home. We are more than happy to welcome you and your friends at Kanami Lodging House. The vicinity is equipped with CCTV 24 hours a day, with roofing guard for your safety and a standby power generator. Stop over at Kanami Lodging House and share your beautiful experience. We are located at Poblacion Caraga, Davao Oriental, on top of 105.7 Joy FM station and beside Kanami Function Hall. For inquiries and reservation, you may text or call 0936-4200-752 or 0909-198-8000. In Caraga, Davao Oriental, there's no place like Kanami.
8: Siguradong enjoy ang inyong gabi kasama ang Evening Joyride.

0: Okay, class, mangutan ako kaninyo. Unsay pirming magamit? Period o kama?
1: Oh! Ako'y tumag, sir.
0: O sige, tumaga.
1: Kama, sir. Kay ang period, binulan lang man. Pero ang kama gano, sir, bisag na ay period, pwedeng gamiton.
2: Basta, Joy. Enjoy!
3: Joy FM.
4: Ganahan ka?
5: Lumambot at dandan lumiit ang bukol sa likod ni Jenny Rose, anak ni Edna Varona ng South UP, Maguindanao, dahil sa pag-inom ng Yaki Herbal Capsule.
6: Parang itlog ng manok.
7: Uy, ang laki. Tapos, ano ho yung ininom ninyo?
6: Yung Yaki Capsule po.
7: Tapos?
6: Yun lang man ang mag-ano, parang naglambot siya, tapos hindi na sinagasakit.
5: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Nabibili sa mga butika.
8: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Barangay Pichon, Caraga, sa Lucatan, Pugpug Magdagasang Store, Ma'am Yer Masumpan Store, Ma'am Vier Masumpan Store, Basok Store, Luna Store, sa Purok Mansanitas, Gidyon Magdagasang Store, sa Sityo Danawan, Reden Bayon Store, sa Barangay San Antonio, sa Purok Kalachuchi, Gibo Store, sa Purok Kanyan, Sebastian Pharmacy, sa Barangay Lamyawan, Dumaan Store, sa Barangay San Miguel, Francis Quete Store, Barangay San Pedro, Double J Store, sa Sityo Katigod, June Mariano Store. Ang mga produkto sa Yaki, mas epektibo. Ang ngayon lamang, nasulayan ninyo.
2: Kakyut ni Maoy!
3: Siguradong enjoy ang inyong gabi. Kasama ang Evening Joyride.

Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Davao Oriental, 105.7. Joy FM. Masayang musikahan sa umaga. Buntag na Joy!

0: Na, anapodda. Mga kababayan, pastilan karong panahon na daghang kaig reklamo, labi na kani mga kalalakihan, batan-on pa kaayom, naanay mga erectile dysfunction. Naay maingon mo, reklamo na ang asawa. Tungod kay wala na sila'y umoy. Gahatag yun mo og problema sa amua. Pero naning kamot may nga masulbad ka na. Mauning naanata ka ron, bag-o nga kapsul, kaning ganado kapsul. Tulo ka tuig na mo ni giistudyohan para lamang gayon masulbad ang inyohang mga problema. Gawa sa panglabing-labing, kining ganado kapsul, makahatag yun po ni og kaayuhan sa inyohang panglawas. Mabitaw nga babae o lalaki, pwede kaayo aning ganado kapsul, mga kababayan. Susulayan ninyo ang ganado kapsul. Unya, istorya himi, ha? Kung unsa ang resulta sa inyohang pag-inom ani. Oy, ganado kapsul yan! Naanapod na sa mga butika.
1: Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapita og Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika.
2: Ingon sa ubang lalaki, kung wala na'y sex life, you lost 80% of your life. So, erectile dysfunction ang problema. Kaya nga no, barado ang mga ugat, dili na maayo ang daloy sa dugo. Maunga wala na'y umoy. Ayaw pagpasagad, suwayi ang Okira Coffee. Red Panax Ginseng ang sulod ni ini. Magalimpyo sa mga ugat, gikan sa pinakagamay, ngadto sa pinakadako. Maunga ang Red Panax Ginseng, gibansagan ng Herbal Viagra. Mag-Okira Coffee, 3 times a day for 3 months. May erectile dysfunction ka? Babae nga galo. Mag-Okira Coffee, ang gibansagan nga Herbal Viagra, naana sa mga butika.
3: Ang mga produkto sa Yaki mapalit sa Munisipyo sa Baganga, New Pharmacia Prema, Alphate Pharmacy, Mara Drug Trade Corporation, sa Lambahon, Baganga, sa Noraline Pharmacy, 301 East Drug Store, M&L Pharmacy, sa Bakulin, Baganga, sa Mangornong Store, Mabel Store, Maricel Store, sa Purok Caimito, Rumi and Bing Store, sa Purok Tambis, Yenes Store, sa Munisipyo sa Katiil, sa May Butika, Ayesha Bri Pharmacy. Ang mga produkto sa Yaki mas epektibo. Ang ngayon lamang, nga sulayan ninyo.
4: Dito sa Joy, enjoy!
5: Joy FM!
6: Enjoy! Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Caraga Double Oriental. 105.

0: Ito, giawhag usab sa kapulisan ng publiko nga magpadayon sa pakigtambayayong pinaagi sa hustong mga report aron makatabang sa pagbatok sa illegal nga droga o kriminalidad sa komunidad. Gikan diri sa Davao Oriental, Tinig 26 Early Madhay para sa Tinig ng Bayan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Daghang salamat ka bang Erwin Umadhay, gikan sa may area sang Davao Oriental. Dang salamat sa iyong pagpanamati nga ni sa atong trumanon di ay sa atong mga silingan din nga bahina sa may area sang barangay Bagong Bayan sa magpahit ko tabato. Siyempre sa atong mga silingan di ha usabang area sa kining probinsya sa Bukidnon. Good morning sa atong mga silingan di ha nga dapita.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:36 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling sa atong mga taho karong buntag dito bahina sa may area sang Barma Region. Diin nagtigom ang mga opisyal sa militar, PNP o Moro Islamic Liberation Front o mga lokal nga opisyal sa Basilan aron hisgutan ang seguridad gahuman ang insidente sa Tibo-Tibo. Nga gikaangol sa pipila ka mga sundao, gipangunahan sa People's Governor Mujib Hataman ang close coordination meeting nga gihimo dito sa Tajima Conference Room sa Basilan Government Center sa Lamitan City. Lagi sa may tambong sila Provincial Negotiator Al-Rashid sa Kalahul. Basilan na Police Chief, Police Colonel Edison na Dumangasa o Brigadier General Frederica Sales o 1101st Infantry Brigade dungan ang pipila ka MI Life Commanders. Mitambong sa pulong sila Al Barca Vice Governor o Vice Mayor Martupong o Tipo-Tipo Mayor Arkama Estarul. Nakatutok nga hisgutanan mao ang lakang nga gikinahanglan ipadigayon sa concerned groups ug lokal nga panggamanan aron nga mapabilin ang kahapsay ug seguridad sa lugar nga apektado sa maong insidente. Dungan na sa nanahimong hisgutanan ang koordinasyon sa mga security forces ug uban pang stakeholders kilambigi sa pagtubag sa insidente. Samtang gipapaniguro sa panagpulong ang pagpadigayon sa gikinahanglang lakang aron matuntun ug mapatubag ang mga responsable sa maong insidente.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:34 ang atong oras o 38 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga balita karong buntag, atong luksuhan karon ang dugang mga taho dito nga dapita sa may area sang Davao.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Nagahanya garon ang Davao City Police Office sa 500,000 pesos nga reward alang sa makahatag impormasyon na og makatabang sa pag-ila og pagdakop nining suspect nga nalambigit sa nahitabong robbery hold up sa Matina Crossing dito sa Matina Playa, Davao City. Suma sa pamahayag sa PNP ang impormasyon ang pagaprotektahan gayud gini kung nakinsa man ang makatudlo nini og ipabilin kining confidential. Sigunda sa PNP, nagapadayon ng ilang imbestigasyon na aron gayud mailhan gayud kini nga maong sospechadong nang hold up sa usa ka tindahan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:39, wa na makaigya sa kamot sa otoridad ang regional wanted person sa kasong pagpanglugos human gihimo ang operasyon sa Criminal Investigation and Detection Group 11 ug Mongkayo Municipal Police Station dito sa Mongkayo, Davao de Oro. Nasayran nga ang suspect giilang usa ka alias sa buak nga gidakop pinagi sa warrant of arrest sa kasong pagpanglugos ubos sa Article 266-B sa Revised Penal Code. Nasayran nga ang suspect giilang top 8 regional level most wanted person sa PNP i-warrant system. Ana-ana karon sa kustodiya sa PNP ang maong dinakpan.
1: Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan.
2: Samtang mukabat sa 1,175 ka mga nagadayang empty butane canister o duha katimbangan nga gingong gigamit sa illegal nga pag-refill sa LPG o butane na products ang nakumpiska nga balora 41,000 pesos. Sa pamahayag sa CIDG 11, gibudya nga kauban nila ang Department of Energy Mindanao ug Bunawan Police Station sa dihang gihimo ang operasyon ni adtong Oktubre 2 sa Tibungko, Davao City. Nasayran nga wa sa akto sa operasyon ang subject sa maong search warrant da busa giandam ang reklamo alang sa pagsupak sa Section 40 sa Republic Act 11592 subay sa regulasyon sa pagfile dugang sa impormasyon ang maong search warrant gikan sa Regional Trial Court da Branch 33 Davao City subay sa giingong pagsubak sa Section 40C sa Republic Act 11592 umas na ilhan nga LPG Industry Regulation Act.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:40 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Didtong bahina sa may area sang Barm Region, gipabalig-on karon ang security official sa Bangsa Moro ang ilang koordinasyon alang sa mas hapsay nga pagdubag sa mga operasyon na dito sa ilang rehiyon. Gipadagayon ang coordination meeting sa Kampilan Officers Clubhouse Camp Brigadier General Shonko Awang Dato din Sinsuat Maguindanao. Mitambong si Maguindanao del Norte Police sa Provincial Office sa Police Colonel George Bagundol. Dungan si Cotabato City Police Office Director Police Colonel J.B. na Bungkayaw. Ingon man mga opisyal sa militar o guban pang security stakeholders. Gipangunahan ni Brigadier General Ricky Bunayog ang pulong nga nakatutok sa duol nga interoperability test sa evaluation ELGA enhancement activity kon ITEA. Lagi ba sa mga gisgutan ang pagsusi sa galigid nga communication and coordination protocols sa pagpunting sa kahimtang sa mga abilidad sa mataga grupo o pagpahapsay sa koordinasyon sa joint operation. Tumong sa aktibidad nga masukod o mapakusog ang kaandam sa participating agency sa pagtubag sa security concerns dito sa ilang ginsakpan.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Dugang sa tudling karon sa atong mga taho alang sa atong balitang probinsyal. Dinhing bahina sa isla sang Mindanao.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Dugan natong hagpaton karon ang dugang mga taho dito nga dapita gihapon sa may area sang Barm.
1: Tinig ng kanayunan.
2: Inasabat sa mga otoridad ang 15 ka master cases sa 0750 ka mga rims sa ginudahang illegal nga sigrilyo nga ana abalor 640,000 pesos sa saka checkpoint sa Matanog, Maguindanao. Arestado ang duha ka lalaki nga 26 anyos o 28 anyos nga parehong mulupyo sa Malabang, Lanao del Sur. Subay sa report sa kay ang druha sa usa ka Toyota Innova nga milabay sa checkpoint sa mga otoridad og ni suway og likay kini diha nga naharang og na inspeksyon ang maong sakyanan wa matud pa nagpakita ang mga suspek ni mga legal nga dokumento alang sa kargang sigarilyo. Gidala ngadto sa Matanog Municipal Police Station ang duruha ka mga suspek samtang ang sakyanan nga nakumpiska ang ana-ana usab karon sa disposisyon sa PNP uban ang mga sigarilyo. Magatubang ang mga suspek sa kasong kalapasan niining Revised Penal Code Republic Act 10863 o Customs Modernization and Tariff Act o Republic Act 10643 o Graphic Health Warning Law.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Alas sa 5:43 ang atong oras sa Philippine Standard Time. Sa dugang tudling sa atong mga taho dining bahina sa may area sa Region 12, arestado ang 31 anyos nga lalaking matod pa. Humana matud pa kining makablagan sulod sa iyang panimay o panimay sa iyang uyuan og nakasuhag trespassing o malicious mischief og foremost of phase 2 barangay Apopong Johnson. Ang suspect mao ang si alias Alnoy. Subay sa paunang investigasyon, banang alas 13:30 sa kadawon din nakablagan matod pa ang suspect sulod sa bay sa iyang uyuan hinungdan nga nakasuhan kini sa mismong iyang kabanay.
1: Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan.
2: Isip sa suporta sa pagsulong sa turismo sa Mindanao, mitambong ang provincial government usab nga sa ginbaragayon nga Mindanao o Fort Mindanao Tourism Expo 2026 nga giablihan dito sa Sultan Kudarat diin na nahimong bisita nini ang Department of Tourism Undersecretary nga si Attorney Maria Victoria Hasmin. Giorgresa ang aktibidad sa DOT 12 kanabayayong ang provincial government sa Sultan Kudarat sa tumong nga ipakita ang kapiskay sa kasaysayan na kultura o destinasyon na o panaghiusa sa katawhan sa Mindanao. Aduna kini tema nga One Mindanao Endless

0: Rantaya 5 ang atong oras sa higala kato ang kinangkuban sa atong mga balitang probinsyal karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
0: Sa atong pagbalik ang mga balitang lokal, atong ilabay kaninyo human lamang ining bibila sa atong mga pahinungdon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire, taga New Pangasinan, Isulan, Sultan Kudarat, aron ni ubos ang iyang blood sugar level.
3: Nagita man ko, wala man ko lang pataka lang kakaon.
2: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
3: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times sa likot, nagbaba ang sugar ko.
2: Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
4: Ah nga, uy. Samo kayo ang ganado capsule karon pre ba?
5: Ngano di ay pre?
4: Mula hutay ug dugay pre. Bisan ang mga senior citizen nga hinay na pre.
5: Mabuhi pre. Unya pre, imong gisuwayan.
4: Alangan pre. Ah nga lagi.
5: Uki kaayo. Suwayan po na ko pre. Unsa ganito pre?
4: Ganado capsule pre.
5: Sige pre, adto na ko. Kay mo palit na ko ganado capsule pre.
4: Ganado capsule.
2: Sulayin ninyo na ana sa mga butika.
6: Nawagtang ang mga bugas-bugas ni Puti og ni Hamis ang kutis ni Judith Casas, taga Kamayahan, Butuan City. Kay nagsabon siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap.
7: Hermosa Kojic, kanaki na wala akong bugas. Itong naman ko mga wak-uwat, kanang pangkupi na wala ko siya.
6: Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Beauty Soap, Yaki Baby Soap, Yaki Herbal Capsule, Yaki Liniment Oil o ang Kopi Yaki mapalit sa mga butika.
4: Hala! Daghan naman di ay nakasuway sa ganado capsule. Atong paminahon o.
8: Kung ako, kung pare, mga akong ipapistingkod, di ba mag-istorya mang gabi mo, anay ang misis nga, sos, puro ninyo, istorya nga, wala naman may mahimu, istorya naman ang inyo ha, huna-huna na na.
9: O saan ipatik niyo sa iya?
8: Ganado. Kaya pag ikaw man, dito, tingala na ninyo, ito naman, murag nalai naman ni mong kuhan doon, pang, kayo murag, agresibo na ba? Kung saan ginatik niyo mo, siyang, itagaan kong ganado. Ginatagaan ako, sagaan naman ako siya nga, kanitiri walang dipiktuan ito eh, pag-condition ni salamat. Was pre, aray siyang sana nang tingin ko ganado pre, tingin ni pre kay muna ako usahay magamit kay labi na ka nang maglalis, usahay ang kabalo bayat sa itong misis na usahay matingala man naman siguro ipalabi ni tawala niya di naman ka, di naman ta inabuto ni igura mag-hikap kaya pagkabuntag yan to aray siya ka pre, salamat kay pre, nago kayong pasalamat marinay mo yan, nadiligan ng bulak ba?
2: Ang ganado capsule mapalit sa mga butika.
10: Lagsik kaayo si Mrs. Estrella Sobrecare, taga poblasyon Karagat, Davao Oriental, basta makatumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule o Yaki Herbal Capsule.
11: Bilongga o Yaki, kaya kung makainom magud ko ana gud, okay magud akong lawas, kani akong mga gibati-bati, sakit sa tiil, muna siya, kung makainom ko ana lagsik, kaya akong lawas surminti. Kaya lang, lihok dito sa balay ba, mainom na nagulang akong bana na pagpahulay sa gubibibro, nalipo naman ko sa inyo nagtanaw, pag makainom ko Bilongga o Yaki, okay akong pamati.
10: Mao ka na ang Bilongga Gold o Yaki Herbal Capsule. Mapalit sa mga butika.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Sa 105.7 Joy FM. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Alas sa 5:49 ang atong oras sa higala.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Karon na sayron ta mga balitang lokal unahon ta paghagpat ang taho gikan sa atong maabtikong kaubang si June Villasoto gikan sa may P. Palma area.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
0: Kaubang June.
12: Yes, good morning. Maraming salamat at magandang umaga sa ating mga taga-pakinig. Nagsigawan na ng ocular inspection na ang engineering team para sa planong pagtatayo ng sariling opisina ng Ministry of Transportation and Communication Integrated Provincial Office para sa Special Geographic Area ng Bangsamoro Autonomous Region dito sa Pintilan Kadayangan SGA. Naging kinatawa ng Municipal Engineering Office at engineers mula sa MOTC ang nagsigawa

0: ng sabayang instruksyon, kabilang sina Councilor Prince Salman Caron, Muslimin Antao at Karudin Dugpalig ng Sagunayang Bayan. Ang pagsusuri ay layong makita ang aktual na kondisyon o posibleng pagtatayuan ng nasabing gusali at magiging tanggapan ng Ministry of Transportation and Communication, isang line agencies or isang line agency ng Bangsamoro government na magsagawa ng or magtatayo ng kanilang sariling sangay dito sa SJ Barm upang mapagserbisyuan ang mga residente sa nasabing teritoryo. Tinalakay din ang mga kinakailangang paganda para sa planong proyekto ito na isa di umanong positibong hudyat ng pagiging bukas na para sa pagsakaundaran ng nasabing munisipyo. Ang kanayangan ng isa sa walong munisipalidad na binuo noong pagkatapos ng Bangsamoro Organic Law ratification noong 2019 at ngayon ay may sarili ng identity bilang isang ganap na local government unit na may sariling munisipyo, kasama na ang pitong iba pa na binubuo ng Tugunan, Kapalawan, Malidigaw, Old Caabacan, ang Pamudin at Nabalawag. Yan ang latest na balita mula dito sa amin sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan, Tinig numero 11, June Villasoto, Laguna.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Daghang salamat kaubang June Villasoto, gikan sa may Pipalma area din isang probinsya sa Cotabato.
1: Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan!
2: Sa laray sa atong mga balita karong buntaga, alang sa atong mga balitang lokal, din nakadagdang magbugna ang provincial government sa technical working group alang sa pagpangolektag importanteng datos sa agrikultura o fisheries sector. Kaya na ang kasabutan nga Langkuban na sa gihimo nga panagpulong kagahapong adlawa, gialatag ni board member Charlene Makasarte Villanueva ang mga rekomendasyon alang sa karampusan sa pagpangailap og datos, lagip na ang pagtuboy sa enumerator sa mataga barangay, pagmugna data management team o paggamit sa standardized sa data gathering template nga gamiton sa mga enumerators, samtang gihatag og duot sa provincial advisory council ang tinguhan nining mapapaniguro nga makabaton og tamang datos sa panahon og komprehensibo nga pagserbi sa ligong sumbanan sa pagplano og pagmugna og mga programang angayan og gikinahanglan gayod sa matag Cotabatenyo.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas sa 5:53 ang atong oras Philippine Standard Time na nahimong malampusan ang ginbergayan nga evaluation sa provincial government sa 20 entries sa individual o community vegetable garden competition nga gilangkuban sa Rural Improvement Club sa gikan sa lain-laing mga munisipyo dinhi sa lalawigan. Gipa dumala kini sa OPA gadungan ng Municipal Agriculturist ug RIC coordinators nga nagtumo nga mapakita ang importanteng papel sa mga kababayen ang miyembro sa RIC ug paggamit sa igo ug sustainable nga supply sa pagkaon na dinhi sa lalawigan, samtang nga naghatag og dugang panginabuyan nalagip sa mga gisusi sa evaluators sa mga musunod maong organic cultural practices, quality and nutritional awareness, total production of crops, creativity, innovativeness og resourcefulness sa mga partesipante.
1: Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan.
2: Alas 5:54 ang atong oras sa Philippine Standard Time, samtang nakabaot na gayod sa pamilya ni kanhing broadcaster Eduardo Ed Dizon ang ginalaumang hustisya human na kining mapatawan gayon o guilty sa kasong murder o pagpatay sa Quezon City Regional Trial Court Branch 228 ang duha ka mga nailhang akusado sa pagpatay kaniya. Parehong napasangatan sa reclusion na perpetua ang gunman nga si Junel Jane Andagkita Puten o ang gitudlong mastermind nga si Dante Encarnacion Tabaw Sares nga karon na gadagandagan gihapon sa katilingban human nga kiniwa pamadakpi sa mga otoridad. Napatay si Dizon ni atong Hulyo 10 sa 2019 samtang papauli gikan sa iyang programa sa radio dinhi sa Dakbayan sa Gidabawan. Nailhan siyang inila nga broadcaster og ingon man nailhang gabatikos gayod sa nailhan na kaniadtong scheme. Malipayon gayud nga gidawat usab sa Presidential Task Force on Media Security ang desisyon nga nakapunting niining importante gayud ang maong lakang sa pagsulong sa seguridad sa mga broadcaster o gawas ng pagpadayag sa mga impormasyong angayang masayran sa karilingban ganha sa kahanginan. Nagpaabot sa og pag-ila ang task force sa sananimong papel sa prosecutor, investigador o mga saksi. Ingon man sa Department of Justice, sa Philippine National Police o National Bureau of Investigation sa pagligid sa kaso. Gitagagduod sa PTFOMS ang kaimportante sa witness protection na sa paghatag o pag paligon sa kaso o pagpaniguro nga makaistorya ang mga saksi nganha sa korte. Human ang kapin na 7 ka tuig gagikan sa pagpatay kang kanhing Ed Dizon na usa ka pataw gayod nga guilty ang gipalugwa sa korte batok sa duha ka mga akusado.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:56 ang atong oras sa ati suman ang 7 ka tuig nakabuot na gayod ang hustisya batok sa mga sa kanhing broadcaster nga si Ed Dizon.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Samtang dugang tudling sa atong mga taho karong buntag, sa dugang tudling sa atong mga developmental news sa karong buntaga.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Dinahapsay ang paglatag sa serbisyo ang gipakita sa 13 ka mga child development centers din hisdak bayan sa Ginapawan. Alang sa mga batang anaa sa early childhood stage, ang paghatag pagdungog nga sa Early Childhood Care and Development Council dito sa May Pasig City, ang 13 ka mga development centers gayod din sa Ginapawan ang nahatagan gayod sa certification gikan sa ECCD o gaingon man kalampusan sa level 2 recognition. Mao kini ang hinatilan Child Development Center Centro, Child Development Center Endangan, Child Development Center Sudapin, Sigitan, Gayola, Manungol, apil na ang Kalasuyan, New Bohol, apil usaba ang Peace Child Development Center Junction, apil usab ang Magsaysay o Amas Child Development Center. Gawa sa certification o pag-ila, nakadawat usab ang maong mga centers sa pag-ila sa mga teachers nini. Nga sila Emily Anna Foni, Emma Ganzo, Josefina Narbay, Arlene Etrata, Christina Albofera, Febi Dioso, Susana Villa, Jean Kamahalan, Emily Genteron, Erika Trocio, Marvel Daradar, Evelyn Anob oga Jacqueline Antonio.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan.
2: Alas 5:58 ang atong oras Philippine Standard Time.
1: Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
2: Sa atong police report karong buntag, hingpit nang naaresto ang 53 anyos nga lalaking suspect sa pagpatay sa duha ka mga senior citizen, mag-asawang senior citizen oga retirado nga mga magtutudlo dito sa May Basilan na o Banisilan na din sa probinsya sa Cotabato. Ang suspect ang nasikpaw alas 10:30 kagahapon sa buntag dito sa sitio Kibal, Barangay Giling sa Alameda, Cotabato. Sigon sa PNP, gipatay ang duha ka mga biktima bandang alas 3 sa kadlawon adtong Oktubre 4 sa luyo sa ilang panimay sa Barangay Poblasyon 2 sa dito sa Banisilan. Nasipaw ang suspect sulod sa wapay 72 oras human ang ginpadigayon nga hot pursuit operation dungan ang padayong pagmanman o koordinasyon sa Basilan o Banisilan Municipal Police Station. Subay sa naunang imbestigasyon, personal nga bingkil matod pa ang motibo sa krimen human matod pa mibaliban ang biktima nga magpahuram o kwarta ngadto sa suspect human ang pag-aresto. Gipasayod ang suspect nga nasa iyang katungod oga ingon man na karon ana-ana sa kustodiya sa Banisilan Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon.
1: Tinig. Tinig ng kapulisan. Tinig ng bayan.
2: Ipunto alas 6 na ang atong oras sa higala. Kadto ang gilangkuban sa atong unang laray sa atong balitaan karong buntag sa adlaw nga Miyerkules sa petsa 7 ning buwan sa Oktubre 2, 2026. Kauban na to ang Joy FM Apangal Bay o Joy FM sa may Davao Oriental. Gikan din sa 102.3 Kidapawan City. Kinisitinig 43 sa John Andrew Tabugok Mayong Buntag. Kanatong tanan.
1: Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sa 105.7 Joy FM.
3: Hello. daghan naman di ay nakasuway sa ganado kapsul atong paminahon o.
0: Itong ako, kung pare mga akong ipatistingkod, sa tingala siya kay ang trap niya, kagabi eh, naka-fix sila yung asawa. Ang tingala niya yung asawa lagi nga matay, kurang agresibo naman ka. Ana siya sa embana ba yung misis. Yan karoon kay, siyempre, nanaidad, 63 na yun. O yung pagkagaadlaw, kay siyempre, tingala man siya nga, ay high depth ng lawas. Murag, manginahang na naman po niya kay siyempre, na iya yung asawa, nang isog na damit niya. Yan karoon na tingala man siya nga, pre, rapid yun ka ng gun ba, kadlaw ba, kay pagkaka law na baka nang gusto ni muna agyon pero ug mo imo kang magrelax ka relax pero di ako wa babur halos di naman mapalong pre
4: unsang gipatay ko sa iya
0: ganado ala sala patay pasalamat in taon si Marine mo pre
1: ang ganado kapsul mapalit sa mga butika. If you are in Kinabawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kinabawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7037. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home, away from home.
5: Puno sa energy og himsog kaayo si Lola Consing Alva, taga Midsayap, Cotabato. Basta makapangapi sa Coffeeyaki 7-in-1.
6: Lami eh, wala ka po eh. Lami liho, kaanin mong lawas. Inagin mo yung Washington ka, lami na mong lawas.
7: Kapila pa ka mainam sa kadlaw?
6: Na, katulo. Buntag, gunto hapon. Gutuman ko, kapila pong kaon, nakuha mo nun.
7: Kapi nga...
6: Kopiyaki, 7-in-1.
5: Yan ang Kopiyaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Basta Kopiyaki, yummy!
1: Feel real paradise, fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset, and the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
8: Isayo sa ating mga orasan, 4 minuto na po makalipas ang alas 6.
1: Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita, talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig, tinig ng bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa Joy FM.

0: Mayong buntag mga katinig, adlaw nga Miyerkules, pitsa 7 sa bulan sa Oktubre. Welcome din sa itong programa nga Tinig ng Bayan mga katinig. Nagandang kita pag-ahiskutan. Mayong buntag niya, 40.
1: Yes, maayong buntag, dos, maayong buntag, katawhan sa South Central Mindanao.
0: Oh, of course, dili lang sa South Central Mindanao. Ang atong mga kaigsunan, mga kalumunan, diha sa Davao Oriental. Og mga katinig, mga kaigsunan po nato diha sa Pangil Bay. Mayong buntag sa inyo ang tanan. Og welcome din sa itong programa. Kung wala pa mo nakapangapi diha, hala, pag-init na mo og tubig, butangi dahil ng inyong tasa og kopiyaki, kay sabay ta nga mo higop sa lamian, yummy nga kopiyaki.
1: Yes, og siyempre sa mga inahan, amahan diha, nga na ay anak og kinahanglan og vitamins. Dili pod kinahanglan inyong ma-miss out ang unsay pangalan
0: Kidiyaki
1: vitamins, no, for sharper mind og mas abtik nga paglihok sa ato ang mga kabataan.
0: Mga katinig, gahapong adlaw usa ka makasaysayon nga adlaw para sa mga magsisibya sa North Cotabato.
1: Kay yes. Ngano? 7 years. Pito ka tuig from 2019 ug kahapon October 6 ni pagawas na gud sa iyahang desisyon ang Quezon City RTC branch 228, no, ug iyahang gi pronounce ang convicted murderers sa nahitabo kay Edison. Kauban ni nato buhat kaubang Romy, no? Dati sa DXND, but at the time nga gipuo yang kinabuhi dinhi mismo sa Kidapawan City, naa siya sa station manager sa brigada.
0: Mm-hmm. Actually, mga katinig kini si Dison, si Ed, no?
1: Yes.
0: Inila ni siya sa hanay sa mga broadcast journalist kay usog din siya ka very professional journalist, no, og dugay-dugay ni siya nga nag serve diha sa hutong sa mga media until such time nga sometime in murag 2019 gikutlo ang iyang
1: yes.
0: kinabuhi, og ang mga suspect sa mga katinig nga karon na konbiktado na ay mga operator ni aning usa ka scam nga gitawag og Kapa.
1: Kapa, yes.
0: Oh, murag na preso man gani ang ilahang head ani, di ba? Tama ba?
1: Yes, kalimot ko sa pangalan pero nadakop kini somewhere in Jensen.
0: Aha. Mao ba nitong nidagan og senator?
1: Yes, kaubang Ed. Nagpaminaw.
0: Naminaw yun si Ed.
1: Kaubang Dos, no? Kaubang Romy. So, ang convicted sa kasong murder Kaubang Dos, si Junil Andagkit Putin, alias Junil Herosaga, siya ang gunman nga ni Pusil base din sa desisyon sa korte, no? Ato lang nang ginabasa. O si Dante Encarnacion Tabosares, alias Bong Encarnacion, nga maoy gitudlo o gipamatudan sa korte nga maoy mastermind, coordinator sa Kapa or Community Ministry International. Ang silot Kaubang Dos, reklusyon perpetua o 20 katuig o usa ka adlaw hangtod sa 40 katuig nga pagkabilanggo.
0: So, sa wakas sa aduna na justisya, mga katinig kay ang media mangununta, gilan sila nga fourth state, o tungod kay fourth state ni sila, doon sila ay dakong lugway, no? Dili siya parte sa, tulo ka branches of government. Kanang,
1: executive, legislative, judiciary. Siya ang pang-check and balance yun actually, Kaubang Dos.
0: Yeah. Ikaw pa siya, kay pwede siyang, kung pananglitan, maabot sa punto nga nagkahiusa, nagkakonsabo
1: ang tulo.
0: Ang
1: no?
0: Tulo. Dapat ang media independente nga mubarog aron na i-criticize or i-correct kung unsa man ang mga kasaypanan nga gihimo or kung asa nagkakonsabo ang tulo ka branches of government. That's why kinahanglan gyud ang media independent. Mao ni ang nahitabo diri sa kay Kaubang Edison tungod kay iyahang gi-criticize kining kapa.
1: Daghan masuko sa iya kaubang dos, kasi syempre primero, daghan man ang beneficiary, laliman kang ang imong kwarta, manganak og fourfolds. So syempre mga suko tong uban kay muhatag man siya. Og iyang opinion kay syempre ang iyang mangong program kaubang dos. Tung later na niya program is kanang dear Kuya Eddie. So mangonsulta ang mga tao, legal ba ni, di ba ni delikado, invest na mo ang kwarta na mo diha. Musulti siya iyang ginaingon nga wala gani padungan kay pyramiding na.
0: So scam
1: na. So daghang nasuko.
0: So sa maghihapon ni kanang gitawag og risk coin, kay daghan kayo og mga nasuko diha sa Davao Oriental, kay sa Davao Oriental kining kuan risk coin nga scam, online ni nga scam, high tech na ni nga scam, daghan og na biktima og ang mga nabulahan katong mga nauna. Unya katong mga nauna og nanawagan sa mga katawhan nga mag-invest ni aning risk coin, and unfortunately ang daghan nga mga nanawagan diha, ang mga opisyal sa gobyerno, apilang mayor nila diha sa Caraga, gi-endorse kini na yung mga video footages nga nagawa sa social media, nga ang ilahang mayor nag-endorse ni aning risk coin og karon in taon, daghang na maligya og kabaw, daghang nag-prenda og yuta, og daghang nabudol karon. Unsay rason nila. Alang-alang si ma'am ang principal na mo, mauman mismo yung nangumbinsi. Alang-alang si kagawad.
1: Mga tao nga na ay persons in authority, no? Dako kayo nagtulubagon maging anak ka ubang dos kay nga naman, pag pyramiding manggod, ang maulahig yun maoy mag-suffer, no? Ang mas baga nga na sa ulahi, ang inyong kwartang gi-invest din ha, maayo na sa nauna kay silang unang makapupo. Pero naana may ang sec or sec kaubang dos, no? Naanay cease and desist order. Inapaundang na ang tanang operation sa risk coin or kining trading league of Seagull Limited, Seagull Alliance, bawal na nga magbalhin-balhin og kwarta sa bangko o gi-freeze para protektahan ang mga investors o para mahunong na. Kay siyempre ang magsigi kag recruit mo daghan pero muhagsa og maingon natong mubulusok man gyud paubos ka ubang dos ug luoy tong namaligyag kabaw, namaligyag yuta, kay quick money lagi, no? Pero maayo lang tong mga operators nga maugyoy in control.
0: So mao ni ang advocacy sa atong kauban ng mipanaw na nga si Edison, dili siya gusto iyang gi babagan kay dili siya gusto nga daghan pang mga kababayan na to ang mabiktima.
1: So we should learn our lesson from kapa. May kapa, may regin, risk coin, wala gyud mudugay ana.
0: Aha. So dili kita magpatunto po.
1: Gani og on our part, dako og accountability ang mga opisyales, manaamang kasagub labi na naa ka sa gobyerno. It is your moral and social responsibility nga pasabton ang katawhan, kay asa guna mo durar ka ubang dos, muhatag kag 100,000 unya mo ani ka og dako, di man na realistic mo hagsa og luoy ang katawhan. That's why di ta mag-enjoy sa instant money, kay para lang na sa mga nauna.
0: Basta too good to be true.
1: Yes.
0: Aduna ta information nga kining diri sa Davao Oriental. Aduna pa gayoy madre ko, no, nga nagdala ni ani igsuon sa usa ka principal. So akaron ang madre og kining principal ambot og asa na kay di naman makita, og ang mga napildi nagsige gihapon og paningil sa mga konsehal nga maoy nag sa ilaha, naggalgal sa ilaha nga mag-invest og
1: uban pa. So kini ang sad fact kaubang dos, no? Sa pag-imbestiga sa SEC Enforcement Department, walay rehistro bisan isa. Dili rehistrado sa Corporation of Partnership sa Pilipinas, walay lisensya magbenta ng securities, walay lisensya sa crypto asset service provider, nagpakita lang og foreign registration pero dili na valid sa Pilipinas. So,
0: kining risk coin?
1: It's a choice, yes.
0: Paspasan mo naka-research diyo eh?
1: Choice ba ni nato? nga magpatunto ta, magpabudol ta, or mahimo tang magmaigmat o magpabright pud ta alang sa sustainability sa atong pamilya nga naglisod na taon. Dili ta anang instant money nga padulong sa pagkahagma.
0: Yeah, actually, kining ingon ani, mura o ginagrab ni sa mga katawhan, kaya grabe na ang kalisod. So, tanan karon murag kapit na sa patanim. Unya, sa kalisod sa panginabuhian, mag-offer ang usa ka government official, ha, kagawad, or vice mayor, or mayor, or usa ka principal, usa ka maestra, or usa ka madriman,
1: yes.
0: I-grab yun ni sa mga tao kay tungod, uy,
1: Kapagod sila. Kapani-paniwala.
0: Kapani-paniwala.
1: Kay with you is the authority, the ascendancy. So, dapat think 1,000 times, labi na sa mga elected officials, na agad sila'y mandate nga dapat proteksyonan nila ang katawhan kaubang dos. Dapat so, po ang mga NBI nagadakop na anak, no?
0: Anyway, ato nang balikan niyo hisgot 40 kaya daghan kay mga panghitabo dito sa impeachment court ug uban pa nga mga dagko nga storya nga nagakahitabo during times like this kikinahanglan ta og usa ka legal mind ug naa sa linya imong anak.
1: Anak siya nga magpakwanjud ko, magparingjud ko nay kay matulog man. Kung natabangi mi, we need to reach the minds og siyempre mo explain ta sa atong katawhan on the ground.
0: May muntag, Attorney Paul, welcome sa Tinig ng Bayan. Hello?
2: Hello, good morning.
0: May muntag
2: sa Tanong
1: Tingog. Bugnaw makaigtingog.
0: Murag dako kayong tawa ba? Yung kaminawan, kayong tingog.
2: Malihog lang ko, Sir Romy and Ruby, medyo chatty mo sa akong ang monitor.
0: What about this time? Chappy daw.
2: Hello?
0: Yes, attorney. Okay na? Madungog bini mo?
2: Better, yes po.
0: Better.
1: Gwapo imong signal din hi.
0: Murag na lang ka sa amung tapad. Og, murag kag-usa ka dakong tao. Murag higanti ang imong tingog. What's happening?
2: Medyo nagbalik na po. Medyo chappy po.
0: Aha. Unsa yung problema ani, Loy? Kay Chappy man. Ilabay siguro na ito ni
1: ang connector. Huwag mag-messenger no?
0: Ilabay siguro na itong connector na rin.
1: Huwag sa messenger kaya ta mo.
0: Morag dili sa ano ade. Sa connector yata. Hello, attorney. Attorney Paul. I-transfer ka na mo sa pikas linya. Tanaw na ito ni Karon. But anyway, gahapong adlawa mura o historic po siya. Diri sa nasud Pilipinas sa tungod sa attorney, hello, what hello. About this, hello attorney, attorney Paul, tungwala naman hinuan,
1: hello,
0: yes,
1: hello,
0: arang-arang na,
1: ayon tagi ng fade out,
0: arang-arang na daw, ato lang tagaagbol yung gamay, hello attorney,
2: hello, good morning, kapag,
0: yan, the best,
1: maayo kayo imong arrive diri.
0: Mayong buntag, attorney. Welcome sa Tinig ng Bayan. Mayong buntag po sa ato ang tanang mga tigpaminaw.
2: Good morning. Good morning, Sir Romy. Namurubi sa tanang tigpaminaw sa Tinig ng Bayan.
0: Aha. Attorney, gahapong adlawa. Dili lang gahapong adlawa. I think the past few days, alagan kayong mga nahitabo diha sa ato ang impeachment court. Crucial, og importante ang mga witnesses kay tungod kining mga witnesses sa gikan sa Anti-Money Laundering Council og gisugdan na ang mga bangko para habwaon ang mga bank deposits sa mag-asawang Vice President Sara Duterte og Mans Carpio. Unsay mga takeaways nimo sa mga recent nga mga panghitabo diha sa impeachment court?
2: Akong nakita, hinahinay na gid nga kung maabot na ta sa ginaingon nila nga exciting part, no? I think doon na usa ka prosecutor na ka-mention in one of the hearings kung niagi nga padulong daw sa exciting part. Na I think maunin itong isa sa mga exciting parts nga makita na gid nato itong actual nga mga you know, mga records, no, nga ginatawag na to pertaining dito sa allegations nila of unexplained wealth, mm-hmm. Mga allegations of mga involvement, no, sa vice president with illegal transactions, connections niya with certain personalities na may questionable po niya background. At the same time, kadtong pagpandi iniining ilahang bank records or records of their wealth dito sa kadtong mga nakadeklara sa Statement of Asset Liabilities and Net Worth or SALEN ni VP Duterte. So, exciting, no? Sa akong personal assessment, exciting o dapat tutukan na yun nato ni isip mga concern niya katauhan sa Pilipinas.
0: Mm-hmm. At hindi gusto lang ito tanawin ng positioning sa defense. Kaya, for one, nakita mo yun nato nga muragi panghugatan yun ni sa depensa nga unta mababagan kining maong testimonya sa AMLAC o kining sa mga ano bangka official sa now on the pretext or dili siguro hingan lag pretext but on the assertion nga nani violation sa kanang bank secrecy law. So unsa imong tanaw isip abogado sa may tanaw nimo ani?
2: Okay. Actually dai duha ka balaod nya naga-interplay din nga isgutanan. So Romy, isa na niini ng bank secrecy law, isa po itong, actually ang source gives sa ilang objection is ang AMLA, Anti-Money Laundering Act mismo. Mm-hmm. There's a separate law sa AMLA. Ang kuya magod ni Ani kaysa bank secrecy law expressly provided dito no, nga exception ng impeachment cases para sa authorized disclosure of bank records. So, mm-hmm. We need to say, pwede mo disclose o bank records kung gamitong kini for certain authorized causes such as impeachment.
0: Mm-hmm.
2: Klaro na siya sa bank secrecy law. Pero dito sa Anti-Money Laundering Act, nakabutang munggo dito tong provision nga allegedly, no, ang gina-assert sa defense is absolute nga confidentiality sa records sa AMLA. So dito nagsugod ang katong ilahang tiki, no? Nasugod pa lang, gusto ganyan kita exclude sa defense ang witness para di na sumupadayon o testify on the basis nga violation kuno ang pag-disclose kay nakabutang mismo sa AMLA. So, ang ginasite nila nga provision sa Anti-Money Laundering Act kaning Section 8A, no, ibalik-balik to nilang clash nga strictly confidential gidaw. In fact, even after mo resign or mohawa sa iyahang position ng isa ka AMLA official, bound gihapon siya aning obligation of confidentiality, no? Ug katong mga diba naabot kini sa punto nga gitreten nga pati tong mga senador, pati tong mga media, no? Oo, pwedeng makasuhan for violating this. Pero sa atong tanaw, kung atong himayon gyud ang sugtarong ang Section 8A, akong gi-review ang amendment, no? Namang gi amendment sa AMLA sa bagong balaod sa anti-money laundering. Ang Section 8A, duha siya ka paragraphs. Katong ginasite permit sa defense niya na ay absolute confidentiality, that's Section 8A paragraph 1. Kung ang gitubag sa witness mismo ang executive director sa Anti-Money Laundering Council, ang iyang basis for disclosing it to the Senate Impeachment Court is Article 8A paragraph 2. Apparently, duha da ini ka paragraph. Sa paragraph 2, ginaingon din niya ang Anti-Money Laundering Council Secretariat is instructed to formulate guidelines, no, or governing rules paano i-handle ang information exchange, dissemination, and access to information. Subot pa sabot, gina-allow sa balaod, provided that there is what we call, clarify po ni sa isa ka mga senator judges niya, itawag niya ng authorized disclosure. Ang ginadili lang sa Anti-Money Laundering Act, kinilingatawag na itong unauthorized disclosure.
1: Mga leakages, attorney.
2: Oo. Ang gitubag po sa Anti-Money Laundering Council Executive Director, katong witness, ngayon siya, kung tinuod niya doon ay absolute confidentiality kaning AMLA records or AMLC records, then mahulog na wala na yung mahimong ma-file niya money laundering cases kay
0: kubisag sa kumpi. Wala na yung AMLA.
2: Oo,
1: kay nakakandado man. Nakakandado at all time.
2: So that will be very absurd if to interpret it that way. So the proper interpretation would be that one that would give life to the law. No, auto interpretation niya mo ay muhatag kinabuhi sa balaod ba ma-enforce niya unsa yung mandato na ginatakda sa balaod. So ang AMLA is mandated to investigate, no, to initiate cases against money laundering. So kung dili sila pwede mo disclose DI, then wala na yung mahitabo nga ma-file na cases for money laundering. Mm-hmm. So mauto ang practical nga tubag sa executive director sa AMLA, which I believe I would subscribe to that kind of interpretation.
0: Okay. Now, what is your take of the pieces of testimonies nga gibuhian sa AMLA executive director Attorney Ronel Benaventura? Siguro isa-isahon na to. Unahon na to ning what appears to be most interesting. Naay mga foreign funds, specifically galing gikan sa mga Chinese Chinese institutions, ino na lang nato ang
1: giingon niya China ug Hong Kong, no,
0: giingon ni Senator Risa siya ang pag-research sa ang usa ni ani adunay kalambigitan sa Communist Party of China o ang gobyerno sa China. Unsa ang kamahinungdanon? Unsa'y implication ni ining maong testimony?
2: Okay. Well, ang kanang connections, alleged connections sa katong mga individuals or institutions nga naghatag o nag-transfer of funds, no, dito sa mga kumpanya sa gipanagiyahan ni DP Sara o sa iyahang bana, wala man yun mismo gitestify, no, sa karoon lang na to, wala gitestify sa witness, no, ang iyaha, kaya nakita lang man niya ang records lang man sa transaction. Pero as to the background of these individuals, kung asagi ka ng kwarta, wala man yun siya access ana. Si actually ang office lang ni Senator Risa Ontiveros ang nag-research ang tama itong giingon ni Sir Rogi. So kung tinuod man ugaling, no, nga mauni ang background, mauni ang gigikanan sa mga funds na nagsulod sa account sa mga Duterte, dako gid kini siya implication sa national security. Kaya it would seem, no, na actually kung una-unaon, second highest officer ka sa Pilipinas, no? You're the vice president and you are expected to be of full allegiance to the Philippine government, no? Especially kay ang China sa pagkakaroon, doon na siya adverse position, no? Kung tandi sa Pilipinas, sa
0: pipila ka mga
2: yes, doon na tayo dispute. Pipila ka mga
1: nasa interest sa West Philippine Sea.
2: Yes, West Philippine Sea. So, mauni, ang ubang mga critics, no? Vice President, ingon sila nga this would explain yanong hilom ang Vice President pag abot sa ikbutan ng West Philippine Sea. Wala tayong makita nga concrete nga stand, no, pag abot sa mga aggressions na ginahimo sa Chinese Coast Guard, Chinese Navy towards ato ang sa ilang counterpart, no, sa Philippine Navy at Philippine Coast Guard o sa mga Filipino fishermen. Mauday ning hilom. So naay mga inuna nga interpretation, no, ang mga yanong tao. Kung tanawon lang nato ba nga kung tinuod to ma-establish ang link sa Chinese government and those individuals na nagpadala o kwarta. So, dako kini implication sa national security. In fact, si Department of Defense Secretary Gibo Tsidoro, no, nag-initiate na po of investigation citing this information as basis. Kay tungod, gani, no, second highest position of the land, expected siya, no, and bound by the Constitution to be in full allegiance, no, sa Pilipinas and not with any other foreign entities, especially with foreign countries na naatay dispute like China.
0: Kung tinood ni Attorney, can this be classified as bordering on treason?
1: Betrayal po?
2: Actually, on treason is very technical. No? You cannot charge someone of treason in the absence of war.
0: Yeah.
2: So dapat na ay current context of war, na ay declaration of war. So wala man sa nag-declare of war against China.
0: What unsa ang crime nga pwedeng
1: Dili ba ni pagluib?
2: No. This could be very well subject of impeachment, kay matawag nga betrayal of public trust or culpable violation of the Constitution, which is a ground for impeachment yapon.
0: Mm-hmm. But dako kaya ang security implication in case tinuod man eh. Because kabalo man sa context sa international kining political landscape no nga ang Pilipinas ginagawa agawan sa US ug sa China na ang Pax Silica and then kining Pax Silica accordingly mura og gitukod ibot plastar sa Pilipinas sa Estados Unidos ug uban pang mga aliado niini para tugbangan katong sa tawag ni kining China o kining Pax Silica matod pa ang mga i-produce diri mga microchips nga gamit sa
1: mga drones ug intelligence.
2: Mao po yun ang assertion. Yes po.
0: So, unsay tan-aw nimo, attorney, is this a serious concern, especially sa konteksto sa seguridad?
2: Yes, no, pa kung tan-aw, yes. In fact, yan is, i-reiterate lang ako, no, ang ato ang defense sector, headed by, of course, the Secretary of Defense, nag-raise na po alarm aning fact. Subot pa sabot, mismo ang ato ang Defense Department naka-recognize na dakupit kini og security, national security implication. Mm-hmm. So, kung mapamatud-an, ugaling, no, nga ang Vice President, dun ay funds kina-receive, no, individuals na connected, no, sa Chinese government, Chinese Communist Party. Mm-hmm. Then, this would very well constitute culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, which are grounds for impeachment.
0: Mm-hmm. Attorney, karon lang ni bisan og naa na siya sa record sa or na monitor siya sa AMLA, kung wala nag-initiative si Senator Risa Ontiveros pag tuki gyud ni ani, dili mabutyag ang mga connection sa ani-aning fans nga di ay adunay kalambigitan ang gobyerno. Ang pangutana, could this be just a tip of the iceberg?
2: Possible, Sir Romy, no? Kay gani sa karon naman ang disclaimer sa AMLA Executive Director niya, iyang testimony would only be limited dito lang sa katong mga reports, no, ng mga covered institutions like banks. Wala siya access, wala siya visibility, no, borrowing history, wala siya visibility as to the background, no, of the individuals na nagpadala o funds, no, dito sa mag-asawang Duterte. So I think this would trigger, well, this is a hint sa prosecution to establish the link, no? And I think dira man I hope na diha padulong ang prosecution, no, kay di naman po sila yung mga pronouncement na naa sila'y mga witnesses po yung ipakita in the future na mutahi kuno, no, sa term nila na itatahi ang lahat ng information na ito. Mm-hmm. So we're hopeful na maabot na diha nga punto, no, nga ma-establish niya siya kung tinuod man galing.
0: Aha, wala pa ang tanibot diyan ang punto, attorney. But kadtong mga testimony sa AMLA, ang testimony sa AMLA unsay ni kabugat? Could this be considered as one of the so-called kaning ginaingon nato nga damning evidence against the Vice President?
2: Bukat na siya in the sense nga naanatay hint, naanatay clue, na-establish na ang foundation sa pagsugod, sa pag-connect sa mga dots, no? Pero klaro mo na ito nga ang testimony sa AMLA is not yet conclusive of any illegality, no? Kay report pa lang man dito sa covered o suspicious transactions. Mm-hmm. Sa mga accounts, no, na flag sa mga bangko. Pero tama itong balik-balik din na ingon sa witness, no, nga wala siya'y conclusion, no, di makakonclude kini ng mga reports na doon nag-yoy illegal transactions, no, kay based on suspicion pa lang mani sa mga covert institution. But we are already there, no, nga naani burden karon kung gusto din i-prove ng prosecution na kini mga transactions are involved in illegal activities or are made, no, in the context of illegal activities, then they will have to produce more witnesses na mo'y mo pamatuod o mo connecta ni mga transactions mo bulgar sa background ani mga certain personalities no nga napaluyon ni mo mga transactions o establish a link kadun lagi ka lang digitan kini mga kwarta nga nagagawa sa nagasulod sa mga accounts sa mag-asawang Duterte dito sa mga illegal activities nga makonsider nga predicate crime for money laundering.
0: Isa ka mura og si tawag ani murag nahimo siyang corroborating na evidence dito sa dugay na nga gina-expose sa ni kanhi Senator Antonio Trillanes sa and kining Chinese connection actually gi-mention pud ni very recently ni Senator Trillanes. Now si Senator Trillanes kabalumanta nga wala nakatestigo but of course nagaingon pud ang uban even the prosecution is saying mas maayo ra pud nga wala siya nakatestigo kaya imagine nila ang mga ano objections sa so mura og nagtugma ang mga expose ni Trillanes og kining ano testimonyo sa AMLAC.
2: I would agree no mo-agree ko na sa Romy kay nakita pud diba tapos mali nga maayo ra gid pud niya strategy tong gibuhat nila no ni Senator Trillanes nga nauna siya press con and then here comes AMLA executive director testifying on some matters nga na take up to dito sa press con but pasabot dunay basihan kadtong mga allegations ni Senator Trillanes so wala man tan-ingon pa no nga conclusive or dunay kanang established na gyud na establish na gyud no ang truthfulness at pero nakita nato nga at least no na ay nag-corroborate or naging consistent siya records kan sa AMLA.
1: Yes. Attorney, gusto nato ilabay ang tulo ni ka pangutana na nagikan sa ato ang interactor si Elsa no. Ingon niya attorney, kung mapamatud-an nga state-owned enterprise sa China ang nipadala og 319 million sa kay BP Sara o sa ilang joint account, may nilabag ba na batas sa gitawag na anti-espionage o sa national security? Ikaduha, kung ang pagsilikay ni PBBM, but ipasabot lang kapanit sa US military protection nga ihatag sa ato pero kambyo atong lupa o ang mga chips, patas ba ang deal? Ikatulo, sa ingon nga nahimutang dili baka tamahimong Ukraine pinag-aagawa ng dalawang superpowers habang ang taga Pilipinas walay klarong 20 pesos nga bugas o walay signal sa bukid. Sumurag kini iyang kuan are we di
0: gabi ang irony ba poles apart ang iyang
1: gina connect niya sa aktual na sitwasyon sa bugas no pero ginailugan di ita so is this geopolitics nga dili nato biglang makitaan murag away lang ni Sara og away ni kuan away ni PBBM with Trillanes og uban pang mga interactors sa maong gitawag niyang giyera no pero kuan ba ta proxy war sa duha ka dagkong nasod pero gasulod ta ana nga konteksto.
2: I think in one of my past interviews murag na mention ako pa din nga it would seem no murag proxy war pero yeah di pa pud dili man pud ta conclude yun exactly no kay sa pagkakaron murag natin makita nga semblance of that one pero wala pa gid ta makaingon pero kung tanaw na to balit ang ipunto ni Ma'am Elsa no sa iyang iyahang pag-observe sa mga nagkaitabo. In fact, similarly, na ay post po kagahapon si UP Professor Clarita Carlos about that, na giingon niya nga, how come nga dako kaayo ang pagbabag ng impeachment court o ng public dito sa funds coming from China, pero dili, no? Sa mga funds gikan sa other foreign countries like US
0: like
2: sa mga
0: US.
2: Civil society organizations so kahit namin mga di ba mga aid USAID and other funds no sa mga civil society
1: may sa EU
2: European Union gikan man po sa mga foreign countries so ang maayon na itong una dito sa pangutana niya kung doon na by possible violation sa katong espionage, anti-espionage and other offenses against national security, dili pa nato maingon, no? Kay it would necessitate mang good evidence na doon na gid siya'y ginahatag na information dito sa foreign country.
0: In exchange of kwarta.
2: In exchange, oh, correct, of kwarta. So, we need to establish that kung gusto nato nga mapapanubag ang vice president under that particular law. No, kung wala, hindi na siya maestablish. Sa karon ng good, wala, hindi na maestablish. Ang nakikita lang natin ngayon, may pera na galing dito sa mga institutions o individuals from China nga nagsulod. Pero as to kung sa ikapalit aning kwarta na nagasulod, wala na siya na-establish sa testimony sa NLC director. So it would be premature to say na doon na na-violation, no, sa anti-espionage or case against national security. Dito sa pangutana, kung mura ba o nga nung naatayin na ni hostility towards China pero open arms and legs plus sa other foreign countries like US, so this would boil down to the foreign policy, no, of the Philippines, na ang pinakaprimerong arkitekto lang ginana ang presidente, no? So kung ang presidente, si BBM, would establish you know, allegiance or sa ba matawag na to nga more lenient nga treatment with a particular country like the US and hostile towards another, iyahan ng prerogative, no, as the chief architect of foreign policy, iyahan ng lookout, no. Pero ang katawhan, dili, wala gibabagan, no, nga mupadangat sa iyahang position when it comes to this, especially karon, no, makita nato na sa issue ng Paksilika nga grabe ang public clamor, grabe ang reaction from the common people, from the academe, from the youth, no, regarding meaning tutut at nila o Paksilika. Kaya doon na ganyan, gihapon siya. Hindi na siya simple na business or commercial dealings, no, but doon na siya national security implications code. Kaya tama itong gingin ni Soromi din na. May mga allegations niya. Gamiton kining mga electronic or silicon-based devices, no, nga mahimo din sa Paksilika for purposes of military operations in the US. So, dinhi nga konteksto, makita nato nga ang ginapangutana diri karon kay kinsang country, no, involved. Since US is perceived to be alliance, in alliance with the Philippines, or ang ato ang leaning karon is towards the US, no, and ang China is some many big issues contrary ang ato ang views, especially sa territorial and sa dispute nato with the Philippine Sea, no? So kira nato makita nga mas sa pagkakaroon ang priority sa foreign policy ni BBM is against China and not against US, no? So maunang makita nato nga dunay mga mas pabor nga mga palisiya, mas pabor nga mga accommodations dito sa US and mas hostile nga treatment towards China. It's because primarily sa kung tanaw kini issue din sa West Philippine Sea. No. So muna sa karon, kung doon ay ma-establish nga foreign intervention, pinaagi sa pagpadala o kwarta sa isa ka top official, especially, no, gagikan kini sa China, dako kini mag-raise kini alarm. And ibutang po nato ang context nga kaming pag-transfer og funds, no, dito sa mag-asawang Duterte, allegedly, no, from Chinese institutions, niagi siya through several layers of naka-cloak siya ba sa different layers, no? So, doon may suspicion na if this would be a legitimate aid or legitimate tabang, no, gikan sa isa ka foreign country, which is dili manggit siya absolutely bawal kaya ginahimo mangpod siya sa ubang mga nasod, this should have gone through proper channels, no? Dili siya ipaagi dito sa kanang murag illicit dito nga pamaagi na ipaagi sa isa ka corporation nga nakatago sa isa ka corporation. So dunay perception of kuan ba sa banika ng nganong kinahanglan man niya itago in this manner, no, kung ang kumong lang nang diay sa kaniya funds is to help, no, or to provide aid for certain public service or public
0: eskwelahan daw, no? Tukod og school buildings,
2: pagtukod og eskwelahan. So kung ina na naman gud gitakda pud ang balaod, no, nga proper mechanism for foreign funds, paano sa channel no kung gamitin sa public purpose. So kung makita nato kanang mga funds po niya ginahatag sa other government, particularly Western governments no for AIDS purposes, doon na siya'y clear mechanism and apparently dili siya murag tago bitaw sa publiko no, na ibang mga memorandum of understanding, na ibang mga agreements no ginapirmahan ng both party, and these are publicly accessible no, unlike sa kanina hitabo karon nga mura ang nahulog is mura siya private lang bang transaction between certain individuals, the two individuals, Filipino and the foreign individual, na nalay exchange, na walay klarong intention para asan siya, no, unsay gamitan ani. Dito nag-cast of doubt, dito ang

0: sa West Philippine Sea kung yuta nato ang bayad sa Pax Silica delikado gihapon. So
1: correct.
0: Pro-Pilipino ta og palihog erase sa higher level ang discussion, di lang di ay ni away ni PBBM ug ni Sara, away ni sa soberenya. So very sharp, very sharp nga panglantaw. Na dili pa naabot sa kadaghanan kay mag-away ra gyud kay pro Sara ko, ako pro BBM. So more than that.
2: Aha.
1: Hello.
2: Yes, attorney. Bugat kayo ni no,
0: daghang kayo. Geopolitics naman yun ni.
2: Dako kayo implication and we hope nga maka istorya ta og dugay-dugay may tungod ni ani. We will set another date for that, but balikan sa nato kining impeachment because after the prosecution has presented kining AMLA executive director, murag mas daghan man hinuan ang mga questions nga ni tumaw than answers to questions. Now, where do you think this should go? Asa dapat ni paingon? Unsa tong mga kumbaga kulang nga dapat makatabang sa pagtahi sa testimonya sa AMLA director kay gahapong adlaw gisugdan lang pag-present katong sa land bank nga official og ang iyang dagan siyang testimonyo gi ano lang confirm lang niya katong mga bank katong bank accounts ni VP Sara gani katupatong iyang payroll. So asa ni siya dapat paingon? What should the prosecutor do kung granting ikaw naka sa prosecutor? But later pangutan na po ka namo kung naka sa defense unsaon niyo pagdipinsa si VP Sara.
1: Okay, gahapon nasugdan naman gitong ano no tong duha ka bank officials, pero I think there will be 14 ka bank o 13 ka bank officials as witnesses nga mo testify, and I think this is the expected direction no of the prosecution. Kay so, gi-mention na gani ni AMLA executive director nga limited lang ang iyahang testimony dito lang sa katong mga reports na gipadala sa ilaha nga considered as suspicious transactions or covert transactions, no? So the prosecution would be expected to establish katong mga wala nakita dito sa report, like katong kinsa man information aning sender sa kwarta, no? Unsa gid ning particular nga transaction, no? Asa ni nga bank account, pila ang remaining balances, no, nga nabilin sa mga kanya-kanya nga bank accounts after having perform these certain transactions, no? Kini nga mga information wala pa na nakita, dili pa na makita. Kay kaning article, let us remember that article 2 pertains to kaning allegation nila of unexplained wealth, no, ni Vice President Duterte. So sa testimony sa AMLA executive director, wala pa man na fully established. Ang nakita lang nato, dunay mga transactions na ingon ani. And we are now heading dito sa expected nato nga direction nga ang mga bangko na ang pangutan-on. Kaya makatubag nga gid ani particular nga mga information sa pila gid ang nabilin sa mga bank accounts after certain transactions ang mga bangko, no? And I expect that kini mga bank officials wala ni sila the same conflict restrictions, no, as imposed by the Anti-Money Laundering Act. Kay they will be operating under the Bank Secrecy Law, and the Bank Secrecy Law especially allows man, no, the provision of this information for purposes of impeachment. So diha ang direction, the bank officials will testify on the pilagid ang nabilin ng mga nga kwarta, no, sa accounts sa mag-asawang Duterte after this series of transactions na ito, inflows and outflows niya na report dito sa dito sa AMLA, no? And then kaning nabilin nila nga kwarta sa ilahang mga bank accounts, it could be aggregated and check against the declarations sa SALN, no? Tanawon sa pagbalik, no? Syempre dili lang man ato tanawon ng aspeto sa nila sa ilahang wealth, but also na ito possibly mga liabilities nila. So I think napod sila witness nga mo testify coming from BIR, no, kung kinibang mga taxes paid properly.

0: you know, in accordance with the declared wealth of the Dutertes, no, or the income, no, of the Dutertes na naawon po na sa BIR, na sila witness niya i-present po diha, naka-mention ng prosecution. And the next would be, I think na-mention sa isa sa mga prosecution lawyers board niya na sila invite niya financial analyst, no, as a witness niya mauwi
1: expert
0: siya, an expert opinion, no, as to how to piece all these puzzles together para makabuo og isa ka picture nga doon na gyoy unexplained wealth si VP Sara nga wala niya gi-declare sa ensal and dili proportionate sa iyang expected niya income, no, as vice president. Kaya as vice president dili man siya allowed to practice any profession, dili man siya allowed to engage in any business. No, so oo, so dapat mo divest siya sa mga businesses, so wala siya dapat laing sources of income kung dili ang iyahang sweldo. Og tungod kay married siya kay Attorney Manscarpio, under sila sa kanang absolute community property regime, no, sa ilang conjugal property, so mahulog pud niya kung unsa ang assets ni Attorney Manscarpio, pwede pud siya nga matanaw, no, on this context na ano sila, mag-asawa sila, so they will have absolute community of property, so mauli ang tahiun. Yes po.
1: Aya, attorney, murag ang pattern sa depensa.
0: Hello, chapi mo, sir.
1: Yes, what about this time? Hello, attorney.
0: Hello?
1: Yes, attorney.
0: Ang
1: murag ang pattern sa depensa, base sa ilahang ano gahapon, ay ilahang pag object o sa pag cross examine, murag ginaingon nila nga, well, granting na ay mga ingana nga bank account si VP Sara Duterte, illegal ba ni? Granting na kining kwarta sa nga nagikan sa China, does it
0: hello, ultimate? Hello, sir. Medyo ga-chappy mo, sir.
2: Hello.
1: Ikaw doon siya, Vol. Yes, okay, really okay, okay,
2: yes, hello, hello.
1: Mm. Yes, attorney, so shortcut lang nako, no. Ang murag ang dagan sa depensa is well, bisan pa og tinuod nga sila nga ang bank account sa bisan pa og tinuod nga na ay funds from China, is it illegal? Wala naman daw illegal nga nahitabo. What is your take of that positioning ng defense?
0: Oh, ako sa pagkakaroon nga level na sa karoon nga stage, I would agree with them, no, na wala pa man na-establish ang illegality. Mm. Pero it doesn't mean na wala pa na-establish ang illegality, dili na siya illegal. Okay, na ako ingon, this would be subject to further evidence, pa, pieces of evidence and further testimonies of other witnesses niya, mo-corroborate ng tanan o mutahi gid siya, no, mo link gid pointedly dito sa isa ka particular na criminal or illegal na activity na involvan ining mao mga transactions niya na mention. So sa pagkakaroon, technically speaking, wala pa man ning na-establish gud kung di man gid illegal, no, nga mag-open sa gingon aning accounts, pa man gid, no. So mahimo lang ning illegal puhon, no, kung ma-establish ng prosecution nga although na siya ingon ani nga mga bank accounts and dili illegal ang pag-open niya ni, pero ang pangutan nag-declare ba niya siyang fall end.

0: Pino kining US military bases sa gipapawa na ni
1: EDCA na inabilin.
0: Ang problema doon ay EDCA o kining mga joint military exercises between the Philippines and the US troops o
1: pero lahi man po dahil ang approach sa China should in case katong na-research ni Senator Risa, no? Kung ang support ginaagi no less than sa usa sa pinakataas nga opisyal, no? Nga giboto sa katawan, that is another thing, no? So kanya-kanyang koan strategy ang mga dagkong nasod kaubang dos, ang pinaka only permanent ug fix maong interest to control unsag yun naa sa Pilipinas.
0: At tuloy dugay naman ang sayad ng katawang Pilipino nga ang Estados Unidos gayod wala gid may buhi pag hupot ta ni aning nasod Pilipinas sa tungod sa katabunok sa iyang yuta o ka
1: strategic siya sa gera
0: iyang location,
1: positioning.
0: Iyang positioning tapos karon na anaaning China. What is alarming kay mura og kung ang Estados Unidos sa gigunitan nila or gikontrol, gihuptan nila ang presidente, ang vice presidente gihuptan pod sa China.
1: And so, remember, given nga ginaingon nga taas ka ayo siya great, no, og level of support sa katawhan, the next president kung ugaling ha theoretical ni kaubang Romy, paggunit sa usa ka dako kaayong puwersa, what can we expect? Mahatag na gyud ng West Philippine Sea. China will unsa man ta probinsya sa China.
0: Actually mao nang proposal dungog na to sa una ni kanhi presidente Rodrigo Roa Duterte nga mas maayo pa daw mahimong probinsya. Probinsya na ta sa China.
1: And which, also with the spokesperson, Attorney Harry Roque. No, yan ang gisulti in a maisog rally. Giingon yun niya nga, what's the problem being with China?
0: Og maisog, nahisugutan yung maisog, murag ang fans, no? Matod pa, gi-channel dito sa maisog, part of the fans nga gikan sa China, gi-channel, gipaingon dito sa maisog. Motong ni palag si Senator Rubin Padilla.
1: It is a social movement, yun. Na sustained.
0: So, anyway, nindot ni palaluman po yun ito paghisgot. Siguro atong paningkamutan nga makahinabi nato si Professor Roland Simbulan kay siya ang expert ni Ani. Pero kayo wala naman kita oras sa malanghid na ta.
1: Yeah, wala man tayo oras, pero ang atong oras panahon nga nagalingkod ta sulod sa usa ka oras, ginapanigurado sa tinig ng bayan nga mamahimo ning edukasyon para sa katawhan. Tinig 40, Ruby Padilla Season.
0: Dos, Romy Ilus, pa nagpasalamat sa iyong pakiguban na kanamog nag-aawhag nga unta sa tanang higayon. Lunes hangtod Sabado, alas 5 hangtod alas 7 sa buntag, mag-uban-uban kita sa ato ang programa, programa sa katawhan, ang tinig ng bayan.
2: Sweetheart, ready na!
3: Wow, ka-sweet ba?
2: Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
2: Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
3: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
2: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
3: Unya, sweetheart, ha?
4: Tungod sa paghampol sa Yaki Liniment Oil sa bana ni Rosemary Kierpo, taga Osiyas, Kabakan, Cotabato, sa nitorok na pigsa sa iyahang bana, dali ra kining nawagtang.
5: Yung akong bana, nagsubo ang pigsa, nagsigis siya o inom o gantiba ni pig, sakit man ang gahapon daw, nagahubag bumayo. Unya, nagkuhay siya kuton, yung butangan o iuwi, hindi hampol dito. Pagkatod-tod at to, pagka humanyag butang, nawala-wala ang sakit. Moto, gipadayon niya. Abdan o mga isa ka simana na uli ang jod.
4: Yan ang Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
6: Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang

0: Merong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro, foliar fertilizer. Siguradong dami-ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886.
1: Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs.
0: Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System.
2: Ang oras ganap na ang alas 7:09 na.
0: Time checks brought to you by Kiriyaki Vitamins. Para bright, himsog og layo sa sakit si baby. Patumara sa Kiriyaki Vitamins. Basta yaki, yummy! Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng Joy FM

0: Isang magandang umaga, Tinig 4, Loy Rosario. Maghatid po ng mga pangunahing balita ngayong umaga po ng Wednesday, Asya Tinasa, buwan ng Oktubre 2026. Sa mga himpilan po ng 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 87.7 Joy FM Pangal Bay, Misamis Occidental. Headline. Sa ulo na ating mga pangunahing mga balita, isang biyudo patay matapos na ito'y pagbabarilin habang nasa boundary ng Nabalawag SGA Barm at Bayan ng Kabakan sa lalawigan ng Cotabato. Headline. Suspect na pumatay sa retiradong mag-asawang teacher sa Banisilan, Cotabato, na aresto na ng mga otoridad. Headline. Samantala, tatlong drug personalities ang kung sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga na aresto naman sa ikinasang operasyon sa Datu din sa Sitsot, Maguindanao del Norte. Headline. Top 10 most wanted the person sa Tagum City. Dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang naaresto naman ng mga otoridad. Headline. Sa Maguindanao del Norte, naaresto naman ng mga otoridad ang dalawang mga suspect, samantala abot naman sa 642,000 pesos ng halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad. Headline. Sa Cotabato City, bangkay ng 20 anyos na estudyante natagpuan sa loob ng kanyang bahay. Headline. Samantala, abangan ang detalye po ng mga balita kaugnay naman ng dalawang lalaki ang naaresto dahil naman sa pag-iingat ng baril sa Lambayong Sultan Kudarat Province. Headline. Balita mula naman sa Davao Oriental, high value target individual arrestado. Samantalang 87,000 pesos na halaga ng shabu na kumpiska sa Makati City. Headline. Provincial most wanted person dahil sa kasong rape na aresto naman sa Davao Oriental. LGU LTO Manay, Davao Oriental. Kakaisa para sa outreach services. Headline. Sa Pangal Bay, dalawang pong mga responder o bantay dagat ang isinailalim naman sa matinding pagsasanay. Headline. Detalye ng mga balita susunod na.
1: Hello po! Ako po si Abby Willar. Alam ba ninyo mga kids? Kidiyaki ang aking vitamins para matangkad, matibay ang buto, matalino, at hindi sakitin. Kaya araw-araw, Kidiyaki Vitamins. Kayo rin ha! Pag-healthy si baby, happy si mommy. Salamat po!
2: Mapalit na sa mga butika.

0: Mas maginhawa na ang pakiramdam ni Barangay Nano, taga Cotabato City, dahil nakatulong ang kanyang pag-maintain ng Serpentina Plus Herbal Capsule sa kanyang blood sugar level.
1: Naglaylo ang ano ko, yung diabetes ko. Sa sarili ko, okay na ba? Yan ang yung natirada po doon sa Serpentina.
0: Ikaw, diabetic ka ba o mataas lang ang blood sugar level? Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mabibili sa mga butika.
2: Alas 7 Balita. Narito si Loy Rosario.

0: Rekluso na perpetua o habang buhay na pagkabilanggo ang inihatol ng korte laban sa itinurong pumatay sa broadcaster na si Ed Dizon sa probinsya ng Cotabato. Ilang taon na ang nakalilipas. Hinatulan si Bong Encarnacion na siyang founder ng Kappa. At ang kasamahang si Junel Jane Andagkit Putin. Guilty ang ibinabang hatol ng Quezon City Regional Trial Court Branch 228 laban sa dalawang mga personalidad. Matatandaan, pinatay si Dizon noong Hulyo 10, 2019 habang papauwi mula sa kanyang programa sa radyo. Tinanggap naman ng Presidential Task Force on Media Security ang desisyon na bilang mahalagang tagumpay para sa hustisya at proteksyon ng mga mamamahayag sa bansa. Wala pang pahayag ang abogado naman ni Encarnacion at isa pang kasama nito. Samantala, naaresto na ng mga otoridad ang suspect na itinurong pumatay sa retiradong teacher sa Banisilan na Cotabato. Makalipas ang ilang araw na pagtatago, na aresto ang suspect na si alias Rem. Siyang itinuturong pumatay sa mag-asawang retiradong teacher sa Poblasyon 2, Banisilan, Cotabato, alas 10:30 ng umaga nitong Oktubre 3 sa bahagi naman ng sityo Kibal, Barangay Giling sa Alamada. Si alias Rem ay nagtago sa Barangay Giling. Ayon naman kay Banisilan Chief of Police, Police Major Arvin Janakambang, na ang naturang suspect ay naaresto makalipas ang 72 oras dahil naman sa tuloy-tuloy na porosot operation at monitoring at pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan ng mga residente. Kasalukuyan ang nasa Banisilan Municipal Police Station nakapiit ang naturang suspitsado. Tiniyak naman ni Kambang na mananatili umanong nakatuon ang kapulisan sa mabilis na pagresponde sa paghuli sa mga sangkot sa pagpatay o sa mga responsable sa nagaganap na krimen sa kanyang area of responsibility. Una rito, iniutos ni Cotabato Governor Lala Talinio Mendoza sa Philippine National Police ang malalimang investigasyon na para madakip ang responsable sa pagpatay sa mag-asawang Galino. Matatandaan, ang mag-asawang senior citizen ay nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan at pinukpok pa ng matigas na bagay ang kanilang ulo na naging dahilan ng kanilang kamatayan. Balita mula naman sa 105.7 Joy FM Davao Oriental. Ihati naman ni Jams Palmahil.
1: Arestado ang isang high-value individual na kinilalang si Holland sa Taguang Bypass Operation ng Autoridad sa Purok Butuwasan 1, Barangay Dahikan, Matas City, gabi ng Oktubre nitong October 5, 2026. Isinagawa ang operasyon pasado alas 9 ng gabi sa pangunan ng Matas City Police Station kung saan nasamsam sa suspect ang hinihinalang sapo na tinatayang nagkakalaga ng 87,074 pesos. Patuloy naman ang operasyon ng polisya laban sa ilegal na droga katuwang ang komunidad upang mapanatili ang kaligtasan at kapayapaan sa Matas City. Samantala, arestado ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Region 11, katuwang ang Matas City Police Station, ang isang provincial top 7 most wanted person sa Matas City, Davao Oriental noong Oktubre 2 ang ngayong taon. Kinilala ang suspect sa alias Miko na nanahaharap sa 2 kaso ng rape through sexual assault at 5 counts ng lascivious conduct. Ayon sa CIDG, isinagawa ang pag-aresto sa bisa ng warrant of arrest laban sa suspect. Nasa kustudiya na ngayon ng Matas City Police Station ang akusado para sa kaukulang proseso ng batas. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil.
0: Ganap ng alas 7:19 ng oras, samantala dagdag ng mga balita mula naman sa Tagum City, na aresto ng mga otoridad ang isang top 10 most wanted person sa ikinasang operasyon ng Tagum City PNP kahapon. Alas 4 ng hapon na nang matuntun ang kinaroroonan ng 28 anyos na si alias Kent sa kanyang pinagtataguan sa barangay Kanukutan sa Tagum City. Ang suspect na residente ng Cagayan na de Oro City ay inaresto sa bisa ng warrant of arrest nilabas ng Regional Trial Court Branch o Regional Trial Court mula naman sa Cagayan de Oro City dahil sa kasong paglabag sa Republic Act 9165. Sa ngayon ay nakapita sa detention facility ng Tagum City PNP at nakatakda namang i-turnover sa Cagayan de Oro City ang naturang suspitsado. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, patay naman ang isang biyudo matapos ito'y pagbabarilin habang binabagtas ang boundary ng bayan ng Nabalawag, SGA Barm at Barangay Malanduage sa Kabakan, Cotabato. Naganap ang naturang insidente kahapon kung saan ang biktimang si Tukong Bido, residente ng Sityo Balugo, Barangay Dunguan, Datu Muntawal, Maguindanao del Sur, ay pinagbabaril ng riding in tandem criminal habang nasa bahagi ng provincial road ng boundary ng barangay na Banawag at Malanduwag. Sa investigasyon ng mga otoridad, ang mga suspect ay sakay ng motorsiklo kung saan matapos na barilin ang biktima, agad din itong tumakas samantala nabigo naman ang mga tauhan ng Barangay Peacekeeping Action Team na nasa outpost di kalayuan sa insidente ng o di kalayuan sa pinangyarihan ng krimen para maaresto ang mga suspect. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang ginagawang investigasyon ng mga otoridad kaugnay ng naturang insidente. Balita mula naman sa Maguindanao del Norte, abot naman sa 642,000 pesos na halaga ng smuggled cigarettes ang nakumpiska ng mga otoridad at nagresulta din sa pagkakaresto ng dalawang mga suspect habang ang sinasakyan nitong kulay brown na Toyota Innova na may plate number GBJ6647 ay inimpound naman ng matanog PNP dahil sa ito ang ginamit sa pagkarga ng mga smuggled cigarettes. Alas 11:30 kahapon ng tanghali nang maharang ito sa isang checkpoint sa Sityo Marayag, Barangay Biyanga Norte, Matanog, Maguindanao del Norte. Ayon kay Matanog Chief of Police, Police Major Erwin Maylos, ang mga suspect na sina Hamdala alias Bandala, 26 anyos, driver, at alias Nusair, 28 years old, ay taga Malabang, Lanao del Sur. Ang mga ito'y naharap ngayon sa kasong paglabag sa Article 151 ng Revised Penal Code at Republic Act 10863 at RA 10643. Ganap na ang alas 7:23 na ang oras. Balita mula naman sa Cotabato City, wala ng buhay ng matagpuan ng kanyang mga kapitbahay ang isang 20 anyos na estudyante sa loob ng kanilang tahanan sa Purok, pagkakaisa, Barangay Rosary Heights 13. Nadiskubre ang bangka nito alas 6 o kahapon ng umaga. Ang biktima nga si alias Ray ay nadiskubre ng kanyang kapatid na si alias Ren na wala na itong buhay habang nasa ikalawang palapag ng kanilang bahay. Agad namang humingi ng tulong si Ren sa kanilang mga kamag-anak at sinubukan pang bigyan ng paunang lunas ang biktima. Alas 10 na ng umaga ng report sa Police Station 2 ang naturang insidente. Kasalukuyan namang pinaproseso ng Regional Forensic Unit ng BARM ang pangangalap ng mga impormasyon na para matukoy kung anong dahilan ng ikinamatay ng naturang individual. Samantala, balita mula naman sa bayan ng Dato Udin na Sinsuata, Maguindanao del Norte, na aresto naman ng mga otoridad ang tatlong mga sangkota sa pagtutulak ng ipinagbabawal na droga sa ikinasang anti-drug operation na kung saan na pinamunuan mismo ng lokal na pamalaan ng naturang bayan ikinasa ang anti-drug operation. Kung saan na sumama naman sa naturang operasyon na si DOSA Vice Mayor Dato Babstila Sinsuat. Ayon na kay Sinsuat, maigpit ang kanilang kampanya laban na sa pagtutulak na pinagbabawal na droga sa kanilang barangay o sa kanilang bayan. Ang naturang operasyon ay nagresulta sa pagkakaresto ng tatlong mga individual na pawang mga taga-barangay Tapian ng naturang bayan. Sa ngayon ay kasong paglabag sa Republic Act 9165 ang isasampa ng PNP laban sa mga naarestong mga individual. Balita mula naman sa Lambayong, Sultan Kudarata Province, sa dalawang lalaki naman ang hinuli matapos na kuhanan ng baril ng walang lisensya. Naganap ang pag-aaresto sa mga ito sa barangay Sigayan sa Lambayong, Sultan Kudarata Province. Ang mga suspect na sina alias Dan at alias Sam, 35 years old, ay naaresto ng mga tauhan ng 23rd Mechanized Infantry Battalion sa ikinasang clearing operation matapos naman ang iniulat na bakbakan itong nagdaang araw na batid na ikinasa ng PNPA at ng militarang operasyon laban sa mga armadong grupo. Kabilang sa mga armas na na-recover, ang isang high-powered Ultimax caliber 5.56 rifle, dalawang homemade 7.62mm rifle, magazine at mga bala at isang bandolier ng at isang handheld radio. Kasalukuyan ang nakapiit sa detention facility ng Lambayong PNP ang naturang mga suspect.

0: Asa namin intao ning akong bana? Oy, Goryo! Goryo! Dali, Ragun! Nga nung mawamang ka, inig mahapon! Ano sa mga sekreto ning tawhana ha? Tanaw na ako ni Karun. Dili na bagayot mo tugan, pero asa tong yung pantalon nga iyang gisuot gani nga naglakaw. Niara, niara. Oh, agoy! Nagatumar yun ay uganado kapsul ning ako ang bana nagpauso. Bantog ra. Ning kalitra in town o galagsik. Kunya, matingala ka kay manghikap naman. Pastilan, hinoon, dakog yun kay tabang sa iya ka ng ganado kapsul. Pasagdan na lang yun nako ni siya. Kay total, bisag tiguwang nami. Makalingaw ba ya, pod? Nahala, kamudiha, pag ganado kapsul na pod mo.
1: Ang ganado kapsul, mapalit na sa mga butika.
2: Dali nahuwasan ang gibating kasakit sa kilid ni May Zarate taga Valencia City, Bukidnon. Iya lang gitumaran sa Yaki Herbal Capsule.
3: Sakit man gud kayo sa kilid. O, dugay na gyud. Magsakit man gyud siya kanang murag ikusi. Sakit kaayo. Nag-ingon ako mama nga maminaw daw ko sa Yaki. Mauna, nagpalit ni og tambal herba, Yaki Herbal Capsule. Buto. Wala na siya wala na to nagbali.
2: Yan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika.
4: Sweetheart, ready na!
5: Wow, kasweet ba?
4: Sakto lang ang pagkatimpla nako sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Tabalo na ko sa inyong gustong pasabot, sweetheart.
4: Laminin Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati.
5: Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po da? Ligo po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha.
4: Kalamit ba? Sa Okira 5-in-1 Coffee.
5: Unya, sweetheart, ha?

0: Ganap na alas 7:29 ng oras. Dagdag ng mga balita. Balita mula sa lalawigan ng Cotabato, Matagumpay, ang isinagawang evaluation ng provincial government at pinamunuan ni Cotabato Governor Lala Talim Mendoza sa 20 mga entries ng mga individual at community vegetable garden competition na nilawakan ng Rural Improvement Club o RIC mula sa iba't ibang bayan sa lalawigan ng Cotabato. Pinangasiwaan ng Office of the Provincial Agriculturist kasama ang Municipal Agriculturist at RIC Coordinators ang naturang evaluation na naglalayong maipakita ang mahalagang papel ng mga kababaihang miyembro ng RIC sa paggamit o sa pagkamita ng sapat na sustainableng supply ng pagkain sa lalawigan, habang nabigyan naman ng dagdag na kabuhayan. Kabilang sa mga sinuri ng mga evaluator ang mga sumusunod na mga organic cultural practices, quality and nutritional awareness, total production of crops, creativity, innovativeness at ang resourcefulness, sustainability of project at ang record keeping. Alas 7:31 ng oras, balita mula sa 105.7 Joy FM sa Davao Oriental, hatid naman ni Jams Palmahil.
1: Ilalapit ng Land Transportation Office o LTO Region 11 Provincial Government of Davao Oriental at LGU Manay ang mga serbisyo ng ahensya sa mga malalayong komunidad. Isasagawa ang one-time big-time outreach services caravan sa Barangay Rizal Manay sa Nobyembre 11 hanggang 13 ngayong taon. Kabilang sa serbisyo ang libreng theoretical driving course, student permit issuance, renewal ng driver's license at motor vehicle registration. Target ng programa ang mga residente sa GIDA at Indigenous Peoples Communities mula sa Barangay Taokanga, Kapasnan, Kayawan, Del Pilar at Lamboga. Layunin itong ilapit ang serbisyo publiko, bawasan ang gastos at biyahe ng mga residente at palakasin ang kampanya para sa road safety. Mula dito sa Davao Oriental, Jams Palmahil, nagbabalita.
0: Ganap ng alas 7:32 ng oras, samantala balita mula naman sa Panguil Bay, Misamis Occidental. Mayroon nang dagdag na mahigit 20 mga bagong bantay dagat volunteer sa Osamis City. Iti matapos naman ang isinagawang training ng mga ito na pinangasiwaan ng City Agriculture Office sa tulong naman ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR, at ang bantay dagat graduation and ordination ceremony ay isinagawa sa naturang lungsod. Ang mga ito ay sinanay sa pagpapatupad ng mga batas sa pangisdaan, pagbabantay ng karagatan at ang pagprotekta sa marine resources. Bilang community-based marine protection volunteer, inaasahan namang makakatulong ang mga bagong miyembro na regular na magbabantay sa mga municipal waters para tiyakin na hindi magtatagumpay ang mga ilegal na mga gawain sa pangisdaan. Kabilang din sa kanila, magiging responsibilidad ang monitoring sa karagatang bahagi ng Panguil Bay at ang pagpasok ng mga commercial fishing vessel nang walang kaukulang pagpahintulot at ang agad na pag-report sa mga ilegal na mga gawain na nakakasira sa pamamagitan ng at hindi mga awtorisadong mga ilaw sa pangingisda. Tutulong din ang bantay dagat sa monitoring sa mga fishing permit, pag-inspeksyon sa mga nakuha na isda at agad na i-report ang madadakip sa mga lumabag sa batas para sa coordination sa mga lokal na pamahalaan at ang mga otoridad sa maritime. Magiging trabaho din ng mga ito ang pagprotekta sa mga fish sanctuary at mangrove areas. Ganon din ang pagtulong sa rescue at search and rescue operation kung may mga insidenteng magaganap sa karagatan. Sa mga balitang pambansa. Bumilis ang inflation rate sa bansa nitong September ng nakalipas o nitong September ng taong 2026. Nasa namang nagtapos sa apat na magkakasunod na buwan ng paghina ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon sa Philippine Statistics Authority o PSA, umakyat sa 7.2% ang inflation noong September mula 6.1% na itala sa buwan ng Agosto. Kapantay nito ang antas na naitala noong Abril ng taong kasalukuyan at itinuturing na pinakamataas mula pa noong Marso ng taong 2023 nang pumalo ang inflation sa 7.6%. Sinabi ng PSA. Na pangunahay nga nagatulak sa pagbilis ng inflation ang mas mabilis na pagtaas ng presyo ng pagkain at mga pangunahing utility. Noong Agosto ng taong kasalukuyan, nasa 4.6% lamang ang inflation rate ng Food and Non-Alcohol Beverages Index. Ang naturang grupo rin ang may pinakamalaking ambag sa kabuang inflation na katumbas ng 73.4% ng pagtaas nitong September. Malaki rin ang naging kontribusyon ng housing, water, electricity, gas and other fuel index na tumaas ng 8.4% na mula 7.9% noong nakaraang buwan. Umabot naman sa 9.9% ang ambag nito sa kabuang pagbilis ng inflation.

0: Itinuro naman ni Vice President Sara Duterte ang Administrasyong Marcos ang umano'y nakakita niyang nasa likod ng mga aligasyon na laban sa kanya. Ayon sa Vice Presidente, ito ang naging claims ng dismiss sa policeman Rodolfo Gracioso Jr. Kaugnay ng pagkakatanggap nito ng mga maleta na may laman ng pera mula kay dating House Speaker Lord Alan Velasco. Bukod kay Duterte, sinabi rin ni Gracioso na nagpadala rin daw siya ng pera kaya Davao City First District Representative Paolo Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinabulaanan din ni Duterte ang aligasyong nagpapasasya o magpapasasya ng kanyang affidavit sa huwes o nakatakda siyang magpasa ng kanyang affidavit bukas. Anya, ang mga paratang laban sa kanya ay orihinal na nakadirekta laban kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nakasalukuyang sumasailalim sa impeachment trial ng Senado ang Vice Presidente kung saan nasa 34 na araw na ang paglilitis kahapon. Samantala, ibinunyag naman ni Vice President Sara Duterte na hinihikayat siya ng kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman o Elizabeth Zimmerman na tatakbo na lamang siya sa Davao City bilang alkalde. Sinabi ng Vice Presidente na ayos ng kanyang ina na ang kanyang kapatid na si Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte ang tatakbo sa national position. Paliwanag ng Vice Presidente, wala itong naisip na iba na tumakbo sa anumang posisyon. Hindi rin anya nila napag-usapan ang kanyang kapatid ukol sa usaping politika. Magugunita noong nakarang linggo'y pinatawag si Mayor Basti Duterte ng Senate Impeachment Court para maging testigo ukol sa mga negosyo at pag-aari ng kanyang pamilya na pinunduhan o pag-aari ng kanyang pamilya. Sa balita naman sa ibayong dagat, abot naman sa Megita 130,000 katao ang lumikas dahil naman sa pag-atake ng rebel ng mga rebelde o Houthi rebels sa Yemen. Nababahala ngayon ang United Nations Refugees Agency sa dahil sa pagdami ng bilan ng mga lumikas na mga mamamayan ng Yemen. Mula pa noong buwan ng Agosto nang sumiklab ang matinding pag-atake ng Houthi rebels. Base na rin sa pagtaya ng World Health Organization, meron ng naitalang 959 ang nasawi at nasa 4,207 naman ang nasugatan mula Agosto hanggang Oktubre sa naturang bansa. Tumaas din ang bilang ng mga nagkakasakit ng cholera dahil sa matinding labanan. Sa balitang pang-ekonomiya, nakapagtala na ng mahigit sa 5.5 bilyon pesong pinsala ang nararanasang El Nino ngayon sa bansa. Batay sa pinakahuling datos sinilabas ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, nasa 201,322 ang bilang ng mga magsasaka at mga mangingisda ang direktang naapektuhan at nawala ng pangunahing kabuhayan dulot ng tagtuyot. Pinakamatinding tinamaan ay ang Region 2 o Cagayan Valley, na sinundan naman ng mga rehiyon ng Calabar Zone, Region 5, Bicol, Region 9, Zamboanga Peninsula, Region 11, Davao Region, Region 12, Sugsarjan Region at Caraga. Patuloy namang nagpapaabot ng tulong ang iba't ibang mga ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan upang maipamahagi naman ang mga ayuda at alternatibong kabuhayan sa mga pamilyang labis na apektuhan ng El Nino. Inaasahan din na mas mahigpit daw ang monitoring sa mga lugar patuloy nakakaranas ng kasalukuyang Kakulangan nga ng supply ng tubig para maiwasan ang mas malaking pagkalugi sa mga susunod na ani. Alas 7.41 na at samantala sa balita. Sa balita sa larangan naman ng sports, matapos ang New York Fashion Week, dumayo naman si Alex Ayala sa France para sa Paris Fashion Week matapos naimbitahan ng isang kilalang fashion brand na sila yan na si Alex sa Channel Spring Summer Season 27 sa Grand Palais Exhibition Space sa France. Nanood si Alex ng fashion show ng mga gawa at rumampa sa Paris Show na hinangaan naman ng mga fashionista dahil sa ganda ng mga creation naman ni Matthew Blazy. Dahil nalilinya sa fashion, na bukas naman si Alex na magkaroon din ng sariling fashion look sa tuwing lalaban ito sa mga susunod na WTA tournament. Gagawa ito ng ilang kilalang tennis star. O ginawa na ito ng ilang mga kilalang tennis star kagaya ni Naomi Osaka na agaw eksena din sa tuwing lalabas sa court sa mga Grand Slam event. At sumunyo ang kabuuan na paghahatid ng mga pangunahing balita. Itinampok ngayong umaga po ng Wednesday, Asyate sa buwan ng Oktubre 2026 sa mga himpilan ng 87.7 Joy FM Pangal Bay sa Misamis Occidental, 102.3 Joy FM sa probinsya ng Cotabato at 105.7 Joy FM sa Davao Oriental. Kasama si James Palmahil. Ako naman si Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat. Magandang morning!
1: Ang Radyo Mo, Joy FM.
2: We are back!
3: Back to the hits.
1: Joy FM.
4: Buntag na Joy!
5: Buntag na Joy!
6: Joy.